0: International Camp. One schedule by International Power Line Camp. Kilometer 54. Igosi Ibadan Expressway. Lufu Wapa Ipele Ogun. Apostle Oya.
1: Ogun oru to yo lenu oneri mo.
2: Amen.
1: Majemu oju ala o pare.
2: Amen.
1: Ogun emodi o pare.
2: Amen.
1: Asetimo pa kadara da loju orun e pare.
2: Amen.
1: Owo ton dapo mo loju ala o pare.
2: Amen.
1: Owo tin gboje fo loju orun owo je gedaru.
2: Amen.
1: Majemu emodi yan o pare.
2: Amen.
1: Ogun tin gbe ogor mi loju ala mo pare.
2: Amen.
1: Ogun tin gbe ogo mi loju ala mo pare.
2: Amen.
1: Ogo ra jade wa.
2: Amen.
1: Ogo ra jade wa.
2: Amen.
1: Ogo ra jade wa.
2: Amen.
1: Ase tin beni sam 19 ti ogo re la ye ja ase ye wa ye re.
2: Amen.
1: Wa jenya.
2: Amen.
1: Wa dide.
2: Amen.
1: Oro ja seri.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun. Ah, awon ayajo bayi la ma npe ni ojo isegun. Ojo Tuesday. Ojo isegun ni won. Okoko ma gbogbo loju ala. Won ma yu awon eyan lenu loju orun. Won ma pa kadarada. Ogun ti ma nja loju ala ki sogun ta ma ri won ti le pa emiran re patapata aji a mo po lala eni o so ala to la ko mo o onlo be lati oni lo majemu ti won fi dapo mo loju ala majemu yen pare.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Wa si bi oba laye.
2: Amen.
1: Wa jeyan.
2: Amen.
1: Wa dide.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Banke to wa legbe ko e karo.
2: Amen.
1: Nya karo. Ni Nigeria ti wa karo ni nbi. O le je ka san bo mi. Le je ka le nbo mama. Ni Nigeria ti wa bayi e karo ni. Eh gbogbo bi te yo mo karo jire ba wa. E karo lanki lowo lo bayi. Loruko Jesu wa ra anugba.
2: Amen.
1: So pe ma ra anugba.
2: Amen.
1: So pe ma ra anugba.
2: Amen.
1: A mo ngbadura lowo lori ogun oru. Ogun oru o se teyan gboro fi sere opolopo omo ologo na ti somo domo ologun nipase ogoju ala awon ogoju ala yi ibo na ti nwa gan awon wo ni root ogoju ala yi kini ogun oju orun ki lo ni ba se pelu igbe aye eniyan gbogbo awon kan won lo ye ka mo awon ti ma to yan wa loju orun. Number 1, I want to manya. Number 2, ogun agbegbe. Number 3, emi ofurufu. Awon kan meteta yi ni won ma para po to ma yo yan lenu loju ala. Meni toku. Mo le mense mo se mba se lo. Mo le sori jo mi. Tore to le nbe, o ni majemu ibi. Majemu ibi. Ona man da la mo gan o majemu ibi yen ibi te yan ti wa lo tin sele ibe la ti ma ri oko run ibe la ti ma ri majemu atorun wa be ni en ti o ti ma ri laye but loju ala a ma boku ni sere ajo a ma se bi yawo nu ile ajo ma ni ba idapo loju ala bo ku ti ma ri ibo lo ti roko loju ala amo ye yen obirin te ti marriage loju orun loju aye ko soko emi e loko ko gbadun e emi e loko ko so won majemu oju orun ni awon majemu yi o gboro ma wo niran won a ma gba ise lowo eyan won a ma gboko lowo eyan won a ma gbomo lowo eyan wa ma le eniyan gidi solo lara eniyan e te wo si mi sa bo pase bi o ba gbagbo majemu emodi yen o ya para.
2: Amen.
1: Ni mo se tenu mo pe bo ba wa si campuri fun oru ta mo ngbadura yi to se mo bi sere o make sure pon wa nbe dara re gba wa ni fe ko wa loju ala wa confuse e me ma ni o ti so pe won lo sugbon lojo yen o kan re o na ni eh won ti mu o lo soko ise loru ko ba lo sise soko le re o ko mo ba lo na ni won fe o bo oko oju ala lo mo fa oko eru laye iru won won e je se bi oba baba ko ki won jabo majemu ni majemu e mo de ni o mo gba to da majemu yen tori pe o ti daye gba na won ni mi ale mere ni won lo mo omo mi ni won lo mo ile ni a lo mo na gede ni orisirisi na ma nso anu awon obirin te mo nse mi imi o ni su o ko ni problem o oko gangan lo ti fowo fa eyin nti o ye ko fa lo ti fa wale o ngba wahala bade yawo na ni bo ba bi mo iwo na ni bo ba bi mo to mo re o dise iwo na ni ani se oni yale ni sara yo obirin eyin ni ke mura dada eyin ke mura dada iwo ri pe enikan obi mo ngba ti obi mo won wa lo ko e kan to so po ko e lekan won so pe iyawo nigba ogun emi wa le mere ani nu omi lo nbi mo si won na to ba lala looto o wa lala po oloyun o lala po obi mo loju aye o de lala o de mo po ko ni yegan lare o bale ibi to e ko ti gibo o ti debe kai riba ko bi him mo pasa lone o ma bo
2: amesu
1: to ba wa padua iru won e mo ra fadua won e worry na lo le gbadua eh gba apostle ayodele baba lo de gbadua ke mo ba gbadua eh sai so ke mo ba sai so sai so ru ko mo ba sai so ru mo la tin ti jesus se o ko wa leko gan look orike orike fa ese kejila o ko aleko yes
3: o si se
1: o si se
3: ni jo moni
1: ni jo moni
3: o lo si ori oke la gbadura
1: jesus fura e lo gbadua ki jesus tun gbadua fun ngba jesus ba lo gbadua iwo ni ye o wori ti e to ba le ti sun o da kankan mo bi ti o gede ni imi e ti e lala e kan lo lala o je to ti bi o lo lala ri to gun ba bo ko le mo ti wa labade ko le mo bo le ye se ma lu e lala ai lala ye o da to ma fi enter to ba bata o le mo lo se da ke mo lara jesus lo sori oke a lo da gbadua a fa won mo ile
3: o se fi gbogbo oru na gbadura si olorun
1: o fi gbogbo oru na gbadua si olorun kini won wa nse 24 good hours la ma fi gbadua ni jo thursday la go kan mo la du agba toro mi ra pada ye iyan te gboro miss yun na iyan gboro miss e oluwa ti ni ki gbadua wona le tin gbadura mi lo ti eni ko wa tewo re ka fun oni mantu tewo re ka fun oloro be ni ka ba rugeda ya ka fas mo pase boluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun to taku si ni ajure ogun ye pare
2: amen
1: oh my god ogun ye pare
2: amen
1: pare
2: amen
1: pare
2: amen
1: pare
2: amen
1: pare
2: amen
1: pare amen mure yen o gbadua teyen eboni yen gboro fisere david papa a ma gbadua to ba ri pe david ko sogun kankan nu gbogbo ogun ti david ja patapata o ja o de segun ko de ti o lo ta won mo re lo won ja won segun won keru wale ewo ni psalm 63 ni ese kefa Psalm 63 ese kefa kilo wi
3: nigba ti mo ba ran ti re lori eni mi
1: mo ba nsun lo to ba wa ran ti pe olorun ni npa mi mo yes
3: se mi si se asaro re ni iso oru
1: to wa ran ti awon kan to lohun se fun yes
3: nitori pe iwo ni o ti se oluran lawa
1: o robi da la basenda rubi kasaya mo pase o ma bori ogun
2: amen
1: wa bori ogun
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: amen
1: wa bori
2: wa bori
1: awon to bori ni mo ni testimony mama ya ni wa fe le awon mo wale la la tolorun ba nbe lori oke o won gbodo lomo mi wale e to fe gba visa po gba visa e gba weyin nigba to tenu ba dua kilo sele
4: reka orupa temi ni pastor mrs Rebecca Mayomi mo dupe lowo olorun se bi oba tori nkan to olorun se o jo mi loju ni odun to koja awon omo mi se birthday fun mi nigba to wa di february o wa pe mi lati london pe mommy iwe awon ti diun won de fun awon niwe to ba di march awon pada bo nle mo ni lebo o pada wa bi o nibi to olorun baba se bi oba wa ah iro iwe yi o ma gba ko to di march ayin ke osu o la wa yi may awon ma wa o ma wa le ni may mo ni ro ko to di may yen olorun ma se yanu olorun ma dabira olorun ma jo e loju so mu wa dupe lowo olorun nipa to di osu to koja ni osu pari osu bo se pe mi niyan pe mommy adura yin ti gba tori tin ba ti debi ibi ma wa kunle pe olorun se bi oba oju o ma gbodo ti mi tori won ti so pe birthday te se fun ya yin yen e ma ri nkan to ma sele si yin leyin yen so mu wa dupe lowo olorun wi pe olorun o je koju ti mi adura mi gba nigba ti mo gba se bi lori oke yi se ba olorun se baba se bi oba lo wa loke yi olorun se bi oba ma se se so mu wa dupe lowo olorun mo yin olorun logo nitori pe olorun gbona ara olorun gbona yanu o de pese iwe yen fun won lona awon meta olorun de se fun won lona iyanu so o ya mi lenu tawon meteta ni won de se leko na so mo dupe lowo
5: olorun
4: so eri mi keji omo mi kan na yen na tin de fista o sa ma lo sabuja lo ba so fun mi ni a o ni problem nibi ti olorun baba se bi oba wa tori kini mo se lo se bi tori ti yin na ni mi tori ikoyin tori telomi lo tori yin ni mo se lo so lo ba di ose to lo lo ba ni mommy ohun lo sabuja o iwe yen won ni ko wa mo ni ko to debe jesus ti ma ba gbororo to wa lowo mi ba gbe foya ko to ba ti fe wo nu office won ororo yi ta sowo ko fi pa oju e ko fi pa gbogbo ori e gbogbo nkan to need won ma fun e so mo dupe lowo olorun pe gbogbo nkan to need ohun ni won fun ati fista ati gbogbo we to need gbogbo e lori gba so mo dupe lowo olorun fun ti olorun se thank you god
1: hey gbogbo eyin abi enawo sibi omo re ma laye ja ah sawon odo wa nbe mo fe gbun awon odo yi wa la yeja
2: amen
1: ogo re ma la yeja
2: amen
1: gbogbo eyin ti mo so pe fe travel ta fun visa gbon ti be ni so pe san 105 san 105 e ba mi ka ese kejila to ra won mi a so pe won o le eyan ni e gbon to so nbe yes
3: nigba ti o se pe
1: gba o se pe
3: kiun ni won ni iye
1: kiun won po yes
3: ni toto die kiun won si se alejo ninu re
1: yes
3: nigba ti won lo lati orilede di orilede
1: nigba ti won lo lati orilede to won le limit e so pe le limit mi
2: e le limit mi
1: to pe ma la yeja e le danduo in the name of Jesus
2: amen
1: e kan beli fun mi
3: lati ijoba kan de ijoba kan
1: lati ijoba kan de ijoba kan opolopo awon oloselu won ba won se ijoba kan bi ijoba yen ba ti lo ti tan nu imi won ni jori won mo e ti e ni gbo mi mo won a de sodo lo wa na o gboro wa ni ijoba kan de ijoba mi ni yes
3: ati de odo awon eniyan mi ran
1: yes
3: o ko je kenikeni ki o se iwosisi won
1: e te wosi bi loruko jesus ti nazareti ogo re ma la yeja
2: amen
1: ogo re ma la yeja
2: amen
1: wo bi olufe make sure po ka sam 90 sinu mi gbe pade mi lola sam 19 ka sinu mi ta ba ti pari gbe pade mi la ro la on la wednesday mo fe gbadura kan si make sure ko sebe robo den da fun yan eyan ma gbegbe se eyan sare ara e titi le ri ofise be enikan ba nfi ogun onu ko ile ti won je pare e n pa yen be won ko saye aye be enye wa aye oni mu e mama ye o bere le kiko 20 good years won je o kan agba to da majemu pelu olohun
5: oruko mi ni alaja toyin lanoste lati korodu mo je omo bibi ilu ibadan ah olorun mi jeun gan o olorun pe aba mi se bi oba pe won fo ninu aye mi mo ro pe ni osu to lo oju kan ti mi pe kin jeru eri bai pe pelu ojo ori mi ngba ti mo wa so fun omo mi lo wa ni ah eri to je tori ipinu mi waju olorun lori ota ilosu to lo ni pe olorun ba se nkan yen fun mi ma bo ti ta ma de dupe olorun ti nse orisirisi eri fun mi gbogbe na ko le yan se ma mu dupe pelu odun ti mo ti tele baba e mo ti ri yanu ninu aye mi ati ninu aye awon omo mi oro pe osu to lo oni ka jade sipo owo kan mo ka ku ba se lagbara si won fun wa ni kaadi pe ka ma konta ba fun olorun lo so susu won de fun wa ni iwe mo wa bere won ni bi to ba won ni bi to ti bere yan na pa gbara mi pe mo bo sori pepe ota ilojo na ni ori transfer se baba ni en ti o ba ti se ti o ba ti sanwo kan fun won ni kaadi kun ya pastor ejo efemi ni iwe o ori pe mi ni jo olorun se bi oba lole patan wa nse njo mo wa nkunkun lori ota yi tori pe odun lo pe 40 years ti mo ti rale won ti mi ori ko igba to di 2002 oda mi pariwo pe odo lo fi rale owo ji ngba yen owo ji ṣugbọn kan mi o lo si bi kiko re igba to di 2002 o ko ile yen aye face to face ni mo tun party o de te di window igba to di 2006 okan temi na wa nse gba awon egbe mi te mo se ko bon se nra le won tin ko le mo wa ni kan ba mi wo de teddy window gba to olorun ti de dada pe ma wa ko ni room ati separate toilet ni gba yen mo sa wo le yen pale mo ba ko laarin 2 weeks olorun mi ba mi pari e o wa duro gba to fi di in December yen 2006 yen mo ti gbede linted de level mo ra panu ni January 2007 mo ra panu mo ra so owo obi mo so die nu e to ba stiff mi olorun ba lo nde mo sa ri owo obi yen san nigba yen lati 2007 yen ile yen sa gbo kisi be lati 2006 yen bi 20 years back bayi ile yen sa wa nbe to fi di pe isoro tun de bota mi ngba yen ti mi o ti eran ti ile ti mo du ebi mi pe ki alaafia ati e se wa fun mi na igba yen mi ti mo baba mi ti bi oba ngba ori isoro yen lo ta mi wa teni kan fi introduce program baba si mi mo se nlo gba ti mo ti nlo die die ka mo wo tenu ka san gbese o ti nkuro nbe laarin isoro yen mo ko gbe panu jona mo gbe ta owo weather won ti sa lo mi ti e ri won mo alaluminium ti mo san die die gbogbo e sa ti daru mo ta mi lowo mo ti ko nkan ta to mi ran ti ile mo so bi aba so yi pe en to ba ko le akọ party e pari ile yin ma sare dide ma foto ke en ti mo sa sele ni wi pe mo wa to fun olorun ni December yen pe tin ma fe se crossover 2026 pe nu ile mi mo ti fe ki wa se mo sa to gba to wa di last month ta wa jade pe bi popo nti won so ibi sa nsun ku so olorun ni pe iwo olorun ibi ti le ide o ti koja o bi mo se ntu ojo pointy pointy ni o mi o lagbara re gbo mi fe mo bo olorun se fe se tin to wa program osu to n bo ti march yi olorun kan ile yen fun mi o de dupe fọlọrun mi pe o ti kan ile na ninu ose ta wa yi okan de bi pe okan temi gan ti e lo kan pe mo le rarun ti mo fi se ibi sinu mi dunde
1: fi ese re kale bayi fi kale so pe ti oluwa ni ile
2: ti oluwa ni ile
1: ati ekun re
2: ati ekun re
1: so pe aye
2: aye
1: ati awon to tedo sinu re
2: ati awon to tedo sinu re
1: ma fi ese lu re so pe fi ide so le lori okun
2: fi ide so le lori okun
1: agba kar gori awon eso mi
2: o pe lori awon eso mi
1: tani o gori oke oluwa lo
2: o gori oke oluwa lo
1: abi tani o duro ni bibi ma re
2: tani o duro ni bibi ma re
1: eni to ni owo mi ma
2: eni to ni owo mi ma
1: ati aya fufun
2: ati aya fufun
1: eni ti o gbe oko re soke sasan
2: eni ti o gbe oko re soke sasan
1: ti ko ti bura etan
2: ti ko ti bura etan
1: o ni yo ri buko gba
2: o ni yo ri buko gba
1: lowo oluwa
2: lowo oluwa
1: ati ododo
2: ati ododo
1: lowo olorun igbala re
2: lowo olorun igbala re
1: se pe mo ba ile soro
2: o ba ile soro
1: ile
2: Ma
1: se ase olori e.
2: Ma se ase olori e.
1: Ma kole mole.
2: Ma kole mole.
1: Ma le mole.
2: Ma le mole.
1: Mi o se da duro.
2: Mi o se se da duro.
1: In the name of Jesus. Aye ma dide.
2: Amen.
1: Ka sa 19. Ka sinu ome. Gbogbo eye te ko ile akopati ka baraya. Iwo ti won da duro. Ti won ja o lo. Eyin te mo pe Global Voice ni yin. But won limit yin. Aye lo je be. Baye ba limit e ere lo ma sa hun mo le ko ni abojade

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi oni to je ojo kokande ni ogun 1905 odun 2026 number ti o se pin gbogbo le ni bo le tin gbo mi e wa dide nle e ku oju mo e ku oju mo e ku oju mo e ja lo bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun e dide mo fi gbogbo enu so bayi pe oni ni ojo tuesday ojo kan gbogi to to ni apere ti won pe ni ojo isegun now o ni ise ta ma se ni gbogbo igba ta ba ji laaro kutukutu enikan ni bi bo ba ba se ji ibi kan lati koko lo do bale a koko lo do bale a kunle ninu yara wa mo ni eju je oju kan na ibi to tin do bale to tin kunle yen ise agbara mo ni ojo to ni lo pepe yen bo be mi se mo wi joka ni pepe ibi to n do bale si to nkunle si lojojumo yen iyen ni won pe ni pepe ibe lo ti dupe ibe lo ti toro fun idariji ese ibe lo si ti toro fun oje ojo re joje oju kan na mommy se le gbe body daddy se le dide nle won so pe ko wulo won ni keni woli yin so ohun olodun laaro kutukutu ni eja lo bi pepe iwo na gbe body e laaro yi mu bi kan nu yara re ibi to ti mo ba christi ibi to ti mo ba soro asiri ni enikan ni sojojumo le mo wa ni sa ojojumo ni se bojojumo ni iwo na nje bi onje fun inu be ni iwasu yi ati program yi be lo je fun igbesi aye omo eniyan is our daily devotion ipade wiwa olohun lojojumo laaro kutukutu to jade njo je mo bibeli so statement kan to dun mo mi jula ye oni gbogbo eni to ba ji wa mi ni kutukutu yo si mi ipade wa olohun ko ri olohun ni eja lo jobale sa eja lo kunle ma nibi to jobale si yen se bi pepe re ni e wa yi ka otun e yi ka osi e so pe baba mi mo dupe olohun ojiji mo gbe oga eni to ni gbogbo majemu ati asun ma se mo gbe oga patapata pari ola patapata pari ola kiki mole kiki ogo oba igba oba koko oba to pe lo kan rin kese awo ole fogo e fe lomi tori wo lo ni mommy wa mo so n to ba da si mo kan sun bi pepe ko sun le lasan iro o eyan mo lanu ni enu eni oro e lo fe gbo emi kan guide yin ni emi da bi teacher ni emi so mo pe se bayi ko le ba mu testimony jade oya yi kan o tun ko yi kan o si so fun pe mo dupe ana mo dupe oni mo dupe ola mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to mu won lo mo dupe bi to ba won de ogo ma ni fun o jesu ni gbogbo bi e ba tin dupe mo ba le gbe ori soke ko fi yin

0: gbogbo nti satan ni sana so mo o sa le fi wa se yeye olodun ti o fi yeye re si oba tin dogbon so yeye re da yeye eja gbega olodun mo gbe oga o se titi lai no pe mi lodo e I will forever praise your name forever and ever in the name of Jesus bo se dobale bo se kunle o se so oluwa dari ese ni je mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi emi o sa ko mi o du obi eni to pe ohun ti mo kan so ni pe wo mi se laanu dari ese mi je mi gbogbo ese ti mo se e ti mo mo ati ti mo olorun dari je mi that is the voice ohun to le se bibeli ni bi awa ba ni awa ko ni ese o la ntara wa je ko si si otito kan ninu wa sa gbogbo eniyan lo ti se to si kuna ogun olorun ebun ife olorun nikan ni iye ti o ni pekun oro olorun ni mo ka yen oluwa dari ese mi je mi ese awon baba mi to le fe ta ko mi olorun dari ti wa oni lojo isegun ojo tuesday ogo mani fun o jesu ko to wa dide mommy daddy ati gbogbo eyin sister and brother te n gbo mi e se so ipe baba fun mi lo nje ojo mi lo ni bi mo se nlo oluwa fun mi lo nje ojo mo nlo niyan o didere ki ku sopo iwa nkan je mo tun lo laaro yi olorun jo ninu ipa atagbara fun mi lo nje ojo mi bi mo se njade lo loni mo je ke mi ato moral fese si in the name of Jesus Christ gbogbo eyan mo olorun e wa dide nle emi olorun kan ran mi si o oni so fun yin pe ke foke wa foke ni igba mokanla number yen no se pin wa foke ni igba mokanla wa mo juwo si o se a jo ki hallelujah yen ni nigba ta ba ke ta kan so pe o se somebody stand up and shout in level mo doubt in tin ba ni o se in level solid hallelujah oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo fun messiah eju owo yen si e wa so pe o se olohun o se baba mi o se arugbo ojo titi lai lo pe mi lodo e nice gbogbo eyan omo olohun kin to mo lo sori facebook kin to bo sori tiktok pepe yo pomo ni aro ni amo tin se bebe nkan meta la nse si omi to nbe lowo wa alakoko ma gbadua si elekeji ma gba testimony si eleketa ma ka oro olohun si o je nkan meta yen ni o parapo ti o di iyanu e wo mi o dekunle epaphras de ti pade mi lori facebook tiktok ati youtube awon ta jo gbadua tana mo pa fi si awewa mo ago mefa abo laaro kutukutu yi gba ti o ba fi di ago meji abo a ti mu wale pepe yo pomo nisin tola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e si onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli na ago meju abo gba ti o ba fi di ago mokan labo iyen o ti wale elekeje o bere ni ago merin gba ti o ba fi da ago mefa na iyen na o tun lo mefa abo a tun mu yen na wale kin to sare lo si le agbara mo fe tete lo le agbara fun idi kan tabo mi won ran mi si eyan omo olohun wa gbe to daju koni si iran asan mo olohun lo wi be oni kin so mu gbogbo eyin te n bo mi la ro kutukutu pe gbogbo ojo ti won fagun lo won olohun yo da pada fun o yo si si olore ni ilopo meji gbogbo yen gbe owo mejeji soke wa wa ki gbe baba mi ogo mi da baba mi igbega mi da baba mi idaun si adua mi da ojo ori mi nlo eje nje le agbara mo gbo
1: e ka ro sa baba mi emi ni alaileyan mo pe lati seme
0: nice le gbo n to mo birin yen bi introduce are emi la alaileyan emi alaile nikan ta nu kan sogo lori aye mi eje mo ni isin eyin wo le leyan to je pe olodun nikan ni alati leyin re to ba se po wa nu group wa awa alaileyan mo fe ke dide nle wa wa mo patewo wa kigbe mi o leyan olorun sanu mi je ki won mo pe iwo nikan mo ni laye baba mi o le nikan mi alaileyan mi re in the name of Jesus engineer eje mo gboro omo birin ti o leyan alaileyan
1: mo dupe lowo olorun odekunle dupe lowo olorun ojiji mi o leyan o sugbon mo ni alaanu kan alaanu yi on ni oko mi alaanu mi subu
0: ah ki la laanu omo birin se omo alaile yen
1: alaanu mi subu
0: gbogbo eyan dide nle o ni alaanu ohun subu ha abajo ti baba kan fi ko sara moto o ngbo mi nisin ki ku mo pa laanu mi eyin omo olodun dide fowo gba igana olorun jo mo ja laanu mi o subu eyin omo school dide mo mi e dadie la laanu e boba ile subu iwe re le mehe esa boko re n ba le subu olongbo ati dide ati de eyan won mo di wahala o e fowo gba igana mo jo won pon bayi baba mi o mo ja laanu mi o subu olorun jo mo ja laanu mi o wo ojiji ni fe mo fo olorun mo ja laanu mi o fo lojiji n ti won pe ni fe ni cup engineer je mo gboro mo birin o se die
1: mo waju mo we mi o re nikan afi olorun mo ni bo mo fe gbigba mi mo bi mo se fe se mo sunkun mo tu joko mo ro pe e ku oro mo saso tun mo saso si mi re nikan mo ni ha alaanu mi lo dubule yi o sele wi pe alaanu mi subu ni 2022 december 30th or 31st lo subu a de ma ngbo program ya join program last year June 7 la join emi ati oko mi la jo ma ngbo boko mi se subu lojiji ni o lo ba di stroke mo ba ni ye egba mi aye fi mi sesin mo saso tun mo saso si won sa ni ka gbe jade bi ta gbe lo won ni 600,000 na ma gba 600,000 mi o ni 600 naira nile gba ta de baba e lo ma gba 300,000 cash ko n to da wole ise yi the funeste olohun o fe ri bible ben ohun si fe gbo program ti mo gbo yi
0: ah mama dide ogun ti o so fun o pe ko mo ka bibeli mo ibi to wa solution lo ti won o ni omo gbadua mo ibi to wa solution lo ti won o ni omo ka bibeli mo se gbo to ni babalawo yen so eni to lo fe da wole ti o gba 600,000 o ni ko gbodo ka bible ko si gbodo gbo program mi mo ah o so ni je be e dide nle gbogbo eniyan mo du o ninu ojegboje mu ase isele ti o de bo to fi ma wa woli eke isele ti o de bo to fi ma to lawo ki mo du o ninu ipekun ase laaro yi ko ni de ba olaye mo gbagbe ko pe iwasu yo alaanu ohun subu nigbati alaanu ba subu ki lokan o ni ko pe iwasu taaro yi
1: mo so sinu pe ko ni le sese nitori ntemi fi n paronu ene nti mo de fi dupe lowo olorun ni mo ba gbe oko mi mo ba gbe lo sile gbe ti mo gbe lo sile gbogbo eyan ba yowo olorun mi lo wa be si wo mi ma ma wo oko mi ko le soro ko le gbapa ko le gbese o wa ni dubule ma wa ma sunkun pe ye alaanu mi lo wa nle yi ta lo tun fe sanu mi ninu aye bayi afi olorun

0: Mama pe Olorun dekunle o Olorun ojiji sanu mi awon eyan ti wa so mi di ya Jesu nile won ti wa lewo lo Olorun ojiji mo ni Olorun ojiji to ba ye pe iwo lo pe odekunle lotito ati lododo sanu aye mi ko pe alaanu mi dide alaanu mi ni Oluwa gbe dide fun mi Olorun gbe dide fun mi o wa di January 10 e ti se prayer e ti se program e ti so eko na ba eko yi ni eko ni ha mo ri iranse ko okunrin ni iranse yi ibi apa osi edele o fe gbe bi ejika e ko se gbe o ni owuwo o ni iranse yi okunrin ni o dudu ko gaju kokuruju be ni o fe dabi po kola eyo kokon bi mo se pariwo ni eni of our spoke ni o mo se pariwo ni hallelujah hallelujah awon mo mi wa ni ah mami kilode Money ah, along fi awon daddy yin ho Olorun ojiji ni o no ba ni e ba ni e won ba o le se mo money ah se nko tin ko ma je ti yan yan ni money won ni eni na ko gaju kokuruju o dudu de o da ipo kola eyo kokon Olorun ba fi won won ni so mo sa dupe fun Olorun ni on the 10
1: guys nse n gbo awon tin follow program o lo bi je wi pe bo se n gbo mi to ba mo to gbe asiko ti ase ba jabo oni mo mo gbo nkan kan bi mo se tun soro lowo lowo bayi oluwa so wi pe enikan gbo mi won fe fun oni owo nla kan to gbari laye egbe ni fun eni to wi nti olohun ko wi wa fun oke ni igba mesan iyen tumo si pe owo ti owo inu account e ri laarin oni si ojo merin si ni o sele igba ti o ba video on the 28 o ti pe mi fun ayo o ti san ida mewa to san ri eni yen yo fun oke ni igba mokanla number yen no se pe bi mo se nsoro lowo lowo bayi gbogbo bi te ba tin gbo mi mo deje Olorun ojiji mo duro ninu jibujibu ase owo to to te ise ni tin gbo mi laaro yi me na gadaria ti owo nu account e ri mi o mo na bi ti o gba wa bi n ba gbo to fun oke ni igba mokanla oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus ba se wi lojo yen niye ti igbagbo obirin yen ro mo o lo n pariwo despite the fact ti ro ko ko dide that is what they call faith and e wa gbo gbogbo eyan omo Olorun kin to mo lo sori Facebook kin to bo sori TikTok pepe yo pomo ni aro ni e wo mi odekunle paphras let ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube awon ta jo gbadu atana mo pa fi se awewa mo ago mefa abo laaro kutukutu igba ti o ba fi di ago meje abo a ti mu wale ah pepe yo pomo ni sintola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e si onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta n so yi yo je isin ise woli oh eje ma gbo obirin ibo eje ma gbo when man ni pade to lo ti waye
0: gba to di on the level loko mi ba ni o fe lo toilet la ba gbe bi pe ta gbe lati nu le de itapa lo ba ni o re o fe joko la ba gbe joko iwe joko ta gbe joko le mi ba wole lo pe mi se wole lo kin to pada sita mo ti ri pe ti dide o ti rin a o ti rin siwaju die o te ti rin mo ni ha e wa

0: wa oni ah oni mo ti dide o ti dide loruko Jesu mi ni pada dubule mo mi ni pada joko mo o ti dide Olorun jije ti gbe mi dide o
1: balada padesha so gbo to wi Olorun dide gbo eyin ti aye dagunle mi omo bo yo gbo mi ni hospital mi omo bi to dubule si gbo eyin te ni aisan wa rapata bi ti stroke mo pase dide dide dide dide dide in the name of Jesus Christ awa gbo mi o le sun le ko lo dide o iwo na omo mo pinu ni o dide o ba mi pade cha service lola bo ba le oni lojo to ni apere sa egbo to bi yin so seme lo tin soro engineer ti mo gbobo mo nbo
0: mo ni eh gbo ile paru oni je pe iro ni iro ni iro ni nkan ti o fe gba ni 600,000 lọlọrun se fun lọlọrun ojiji se fun mi ni ofe lo fun yin ṣugbọn awọn eyan so wi pe ogun ni e lo nkan ta laimo kan fi se re lo po emi o ri yin ri o baba mi o mo bi adudu ni yin bi akupa ni yin bi afufun ni yin emi o ri yin ri mi mo owo eyan ti e je ohun yin ni ebi gbọ
1: sayin kan tun gbagbo pe ogun la se se nibi ti nkan de o si tun ro pe ogun na ni o tun ro pa nfo wa na awon eyan na nibi ta ba nkan de omo yen ti soro tan o ni nta lai mo kan fi se re ilopo ko foju kan mi ri emi na o si me tin soro gbogbo se nje ti olohun mi o madugo ti ngbe o ni seme mo sa gbo ni se ninu oro ti nso emi o nilo ki yin omi o ri olohun ki kin to mo po wa mi o nilo ki foju kan olohun ki to gbagbo eh ohun to je ki awon omo leyin yoku odaju Thomas lo ni e oni alabuku ni fun awon ti ori mi ti won si gba mi gbo Thomas ni afi ti nba to ri ti nba to fowo kan bi won ti lu lowo awon ti o loye emi pase laaro yi gbogbo eni to gbo mi o tun ba won ra omo laye since time won settle e lodun yi e jo sa ibi ki se ro se yi mo fi gbogbo asiko isere titi ti o video di 31 osu modo prayer mo fe kewa olorun ba nbo kini ko paro a fe paro won de baba la awon agbara ton be ti o hand over fun o eje nse bayi gbogbo eyan omo olorun adu eyo kan pere ma ni ke gba to won ni je oto to ni apere eje nsari wo boya mo le gbo obinrin tan ko to di pe ma ma lo aro ola o le die we ma yes
0: mo de fole mo tele mo de ri iyanu ninu e olorun ti o pe yi jade ninu igbe ah o se gudugudu meje yaya fun mi 600,000 se wa de tofe sugbon mo be yin mo try lati wa si Jesus City mo ma gbo Jesus City mo de ma gbo we ma mi o de bere sugbon mo try lati debe mo so fun oko mi mo ni ninu kosi kosi kosi yi mo ni 77 yi 77 me yi mo ni a ma debe o o ni ami mo ni olorun a se enikokan enikan ma sanu fun wa asha olorun sha se a ri change ko a bo sinu oko ade Jesus City ero po mo tra ati fi jade gege bi olope sugbon ero ti poju won je ka ri yin ojo yen ni uma kon jade uma 52 years to bi mo ojo yen lo jade fun ope mo ni baby lowo ojo yen lomo mi na pe won ye won je ki ri yin won ni pe mo ti pe mo wa fi olohun mo fi beyin e je ki awon araye mo wi pe olohun lo sise yi ki se eyan baba mi ise ranse yin o ni baje o a de ni resu to ma gbe subu ati n gbo nko yin ani gbo mo ko ni sele si yin o e dako e gbadura fun mi nitori ngbati won ngbati alaanu mi subu aye ota mi kan tori won fo leun pe bo mo fe gbegba ko si jije ko si mumu ko si kankan sugbon mo mo wi pe nigba ti mo se gbo program yin te se wa laye sibe ah mo ma ri anugba o da mi loju lotito ati lododo e se o mo dupe o si olorun ba be lori ite tin ba ri owo gege bi olope mo ma jade ni 77 to nbo mo ma de Jesus City ma jade bi olope ni 77 to nbo tori ona wa jin seme ni mo tin pe e se mo dupe o e ba mi gbadura fun alaanu mi ka re tubo le ju bayi lo o le bere ise pada aye mi ma kan mo e se mo du

0: 32 FM 94.9 à un ferni bagboubou agbaye.
1: Baba Fendode!
2: Iyan mele ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so fo luweri
4: e ma gbo
3: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko mi ti diwo mi lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe
7: afawon ati family won
8: a se mu yan gan
9: se ga
8: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: bojumo ba mo ti di dandan kiran ba luwe kawon ogbore ti won
1: be ni
0: be si na iran atelese awon na wa tena yewo yewo olodumare to ni gbogbo agbara lodo ile ogere alapo re to ma raye npe lapo ka
1: alimina
0: mo gbe wa mi bayi o
1: be ni
0: lori re mo jawo orin sonu lori re kawo gbele aye ka serere ni nje gbogbo eda to lanfani lati mo gbo wa laaro yi atawon te nsun lo lagbara lowo olodumare eni toju orun boju ku
1: ase
0: olodumare lo se be o pe ka wa kan ka ro ti wa ko ti ro laaro yi o npe ko san tawon kan npe ko ti mo sumo tori pe yo pada san wa na ni ale wa na oni buru o ati je ati mo oni dona orun ma lo ikoni ta tin derin po sonure 32 FM 94.9 sileya be na ni nitori pe itupale awon owo royin olojojumo le wa lady abinibi ta pe ni royin baba fendo o na le ngbo wa gbadun oke tente tente tori pe giga giga bayi won pe na la bojo ibi toda bayi na la boshu lagbara lowo olodumare ati gbolohun e ta won baba fakunle fafemi ti an soku won wa wi pe a ki bokunre ye lori ite won pe pri bayi na lologo nji o lagbara lowo olodumare ibi oni wole tan wa
1: ami
0: olubi npe fatoye loko mi e ka re ka bo sori royin baba fendo how's you boy
1: so ojumo ti mo loni ati gbo poroporodo be na si ni ajijin lana agbo osowoso konko so agbo sirin ko se anita meran akin ka bo sori eto yin eto wa baba fendo ni o atupale wirin ti oni apopo abi apon lu ninu to si ku fede yo ba to jire
0: ni
1: to ba fe mu ko bara lo laarin eyan abi ni pa royin a mo ba se ra fu mi won to ye pe ko ni la ilorun abadi lo ko si meji to gba tare bi lere ikan ni 32 fm na ni emi ni kunle faniyi ifala tv computer adafa eva mi mo se ni pele
0: all right now mo lori ofe si wero yin vanguard to je torilede nigeria
1: iwe royin di point na wa lowo mi
0: ada iwe royin nigerian tribune no na ti awon gbolo nkan bode laaro yi ta si lori ofe lati se itupale re gege bi royin
1: the garden wa nbe pelu
0: ada ba o ti di se kika se won ni adebi eyin mo se agba oleni iwe royin vanguard ton ti iwe royin nigerian tribune iroyin to je gbajugbaja ipinle oyo n lo ti bota
1: on be ni punch na
0: be na ni iwe royin the guardian mo ro po e ko ye ko na
1: o wa nbe o wa nbe o wa nbe o wa nbe
0: gbajugbaja ni kolodumare ko mo fi ase sandboard agbako ipinle oyo oyo ni se bi baba eni kokan iwaju nlo pa ibi ti wo mo re si amo gbogbo orufe royin bayi o dopin loni tori pe itoko ni bali o tun pada senu mo odo ko si sasasa ko tun pada ko tun boju
1: wayi
0: iru royin bayi o tun jade mo ni ipinle oyo iroyin ohun na lo ni se pelu bo ti ja wi pe isele ijinigbe to ti demi awon omo niyan legbodo e to waye ni ipinle oyo amo gomina won ti soro sita gbangba iwe royin nigerian tribune ben on iwe royin vanguard to gbe gomina soro lori awon ti won ji gbe nile eko gomina ni egbo awa o ni fori bale fori sa kankan awa o si ni kawo ponyin ka ma wa wo awon iko ada luru ki won wa so pa won na ye na pa na se ni ipinle oyo aye o ni gba nitori pe labe royin ohun bo ti po won fi die mule won ni awon oluko meje awon akeko ton lo bi medogbon won ni wo pale won mo iyun lawon ile eko meji kan tin be ni ipinle oyo wa yan yin bi we royin nigerian to be bo ti ko o ni mo nka won wa salaye oro won ni se ri awon iko oju lalakan fi sori awon ko e ti won ma pinwo wahala to ti gbodo nro so to fi ma awon ero ayara bi ase ti ma ra baba loju ofurufu won ni awon kule nbe ni ipinle eko nibi ti awon ti bere sini gbianju to se awon ise kan won wa salaye oro won ni se ri lori isele e to waye won ni le se olopa awon na ni atun ti pawopo pelu awon iko eso alabo mi gbogbo atawon iko ti ndola awon emi eyan ku lowo isele la luri won ni gbogbo won ni ati bere sini parapo bi pe isele to waye ni ipinle oyo yi ogbodo jerodo ko lo re emu mi ni iroyin tun bota labero yo won ti odun mo ni ninu won ni ori oluko lara won ti an jigbe won ti ge danu won ti demi e legbodo ti won si hori e won ni iwode to nti ife won nu won loru gogo iyun onilu ogbomoso nebi ti royin to tin salaye oro wi pe awon ile eko to nta won akeko won ni kini ohun ko dun mo ni ninu nbe iroyin e po e gbo agbarijopo egbe awon omo leyin kristi ta mo si kanu won soro pe ah nebi ti won tin lo re ka won omo ni ile eko ni kilasi won oro hun nkan ti oda ti o si poju mo ni bengasim awon na benu atelu rufe sele ohun won si npe fun igbese kan mo nkobo Nigerian Tribune in loko tokun keke oju iwe keje ati iketa
1: so lori n to ni won se pelu eto abo orilede wa Nigeria na ni lori ore yi to sele bi won se ji awon akeko ati awon olukogbe ni awon ile eko kan ni ipinle Oyo orilede wa Nigeria Are Bola Ahmed Tinubu ti soro o ti soro be na si ni o jeje to lela o ni ewo ise ri awon to wa ni akata awon atoju won gbe yi Finin laga bigba ti ade n lo soko ima o na ni won pada wa le to pe won si dola won baka na ni onirisa o jaja ajote wole oni bu enu atelu igbese jinigbe yi ati bi won se lo re kolu awon akeko ati awon oluko won lawon ile eko ohun on be ni oju iwe keje iwe royin the punch e to jade laaro yi baka na iroyin kan na wa nbe lowo osale ni ipinle sokoto wani pe awon iko eso koko eda lakura wa won mo tun se sakama wani won dena de awon omo ologun to je pe meje ninu awon omo ologun olojolo ni pe ati ara ilu kan ko ba me edumare ko gba wa lowo eto abo e tun me to won mi logbologbo bi omi abo
0: o seun kaabo ku royin se won ni ototo na loro oju iwe kedogbon iwe royin Nigerian Tribune bo ti kan won ni ipinle Ekiti won ni eto odibo sipo gomina ni ipinle Ekiti won ni nje je le gba belief wi pe awon osise e to je ti ijoba abile won ni awon fowo gbaya wi pe wo oye banji lati ayin lo de pota aye ngba ti e won wa wi pe ti e na la won se o nitori pe o kere fun ibo e to to bi egberun lona gba 200 votes won ni na la won ri pon sajoba yi le ni eji eta erin arun efa titi ti o fi pe egberun lona gba 200,000 kiko na ba si ko bayi oye banji igba
1: to ba fi meyan ni 200,000 ni Ekiti o ti wole nu
0: kia to ti
1: ran gbogbo won be
0: comment ki la ti se omo si nbe Odi op mama pada le
1: ya yo ra 1000 wa lo ma je ba
0: ta ba bra da wo ti ka kila ti se mo
1: eh
0: won wa gba
1: class si gan ko claim Ekiti mo iba nu pere
0: oh eh ayawa ni omo this way to
1: so e pa yun de jamu mi lori oro oselu na ni won ni pe eni to ro badu na ma ki gbe pe olohun oda lori eto di ba benu egbe oselu APC pa pa julo an ti an fe lo sile egbe ma sofia gbo lede wa Nigeria won ni Daniel Amosun Richards won ni won ojoja o won rowo mu nbe sugba bi odun Uzodima Bello won jawe olubori ni bi eto di ba benu ohun baka na ni won ni pe egbe oselu APC eje me pe awon adije dupo ti won lo bi merin le ni ogoji niye ni won ni pe won o weyan kenken baka na won ni pe awon kan to ti gba kan je awon gomina igba keji gomina ati awon mi won ko ti ogben si igbesi ohun bakana ni pe atabi o barau ba mi dele indume o si omole won na tun jawe olubori gba ticket o ma gege inwoko eze yamun won ni pe na padanu ni be to di ba benu ohun oko wa aten to ti gba kan je gomina yero davino won ni won jawe olubori bakana won ni ewo sheri ni ipinle Ondo won ni kokoko o na ni ibandu ni kose kose ni be to di ba benu ohun bi awon mo sota bi won se yabo akure nibi ti eto diba benu na ti wa baka na won ni ewo nkan tun yan gina ni ipinle Kwara won ni bo se je pe Abdulrasaq nbe Mustafa won ni pe igun awon mejeji yi won fi ja peta iroyin be ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: e tele wa lawon oju opo ayelujara wa ewo wa ketekete to nta wile yin te lori ofe lati fi sibe at 32fm 949 fe yin e e tele wa e like wa e follow wa ka wa na love yin be se nife wa o ko lohun mo pa na fe
1: ka mo rire
0: bara wa se iroyin baba fendo te siwaju 94.9 lori radio yin iroyin mi na re lagbo oselu bo tin sele lorilede Nigeria won wi pe obi ti pada ri ticket gege bi DJ ninu egbe oselu NDC won si ni won e no ready awon gangan na ni soso e ti an yo so pe igo ron ron ron sipo are lorilede wa Nigeria iyo ni gbaradi eto dibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 se wari eto dibo abenu egbe oselu APC e ti won tin DJ lati pada si ile asofin agba nile Nigeria gege bo ti kale kan ni awon ni seri barau belo osi omole kalu awon na turi ticket gba se wari Jack Rich ati Banigo ati Danagogo pelu awon mokanle logoji mi won ni so pe it is a disqualify asin pe en pe ki won pada lo le ki won lo re etun ka won wa ni se wari oro wa dabi baba suwe ataluwe latsari bi eni ati soro pe awon kan pe iwo ni di pe ko sese mo campaign because gbogbo wa la pe kan pe nu po pe
1: nu po
0: ko issue that we ifamu e se ru fa ile ifajaku japu
1: e ba ti we me nti o lo lo oro mi lewo e me nti o le nikan eyan bi oloke le nfa wa mo mu
0: gagan gagan oji we carry we royin vanguard atoju we keso ibe na let ri awon royin ohun to bota
1: so ni oju iwe kere iwe royin di gada royin ko wa nbe won lo dabi ere ori itage ni wa ni ewo se ri awon ti won je adari ninu egbe oselu labor o dabi gba ti edo gbelero tara le ogbon aroko laarin won ati pe na tun beyin yo wa ni bo se je wi pe en tun je alaga gbogbogbo egbe oselu on jilos abure to je pe ile ejo ti ni pe ko lo rokun le won ni je ti han pe nomination form wani ewo ofe lohun akakiri pe esagba esagba esagba sugbon sa won ni pe oti ati awon kan ninu egbe oselu won ni pe awon ofara mo igbese eyi ti abure gbe yo tori pe o ngbe igbese tako ase ile ejo nitori pe ile ejo ti ni pe ko mo fira re pe nkan ti ko je pe ati awon ti won gba nomination form to je ofe bi gba to je pe won se lori tagi ni tori won nibi ti won lo
0: ada bi won se ko royin eje atun lo leka eto lera dokita ori afefe yo ka fun yin loju we keta iwe royin Nigerian Tribune woni gbogbo awon agbegi sinu senu ki won so na si ai ati mo bo se nlo
1: yes mamu
0: ade suna ka ularo woni igi siga meji
1: tem lojojumo
0: ten gbe senu lojumo woni bi igba te yan lo re fori oka omu bi pe to le sokunfa ki okan ko sa dede ko so sele oni awon onimo nipa eto lera awon ni won so be ti won si toka si bi pe rufi awon ti ba nse ru eleyi ewu ti on fi run mu won lo sumo bi ida adota 50%
1: an to mu pale kan lojuma nko
0: ah e ka mathematics in si masinu
1: yeri en to mo yam le nu ni pe wa tun ko si en tan mu yi o o fa ku ni re we re mi o o le de mi yin le gbodo
0: iro eyo fe ti delete in fa ku re we re
1: o wa fi gbagbo mu
0: eyo wa fi gbagbo mu so de ati pe se bi won o gbe ni je bi won tu danu na
1: eh e te fa lana nko ba o le se bi
0: bi kola bi kola
1: kola si ma ru
0: bi bi kola
1: eja pa yun de ka fun mi
0: e se kola ti yin o
1: enjoyment
0: ni mo kola mi o kola Ahmed kola
1: Ahmed gbogbo kan ni o le fa mi ka mo lenu ri
0: mi
1: wa le so
0: ni mo fun joba die
1: o si fa tan
0: keni pata mo ji omo tan bayi loju mi
1: o le ni mo pa se le tan
0: so
1: ni oju iwe kare re yi di gara ero yi kan wa nbe won ni pe bo ba dake tara re o bo dake lori eto dibo gbogbo yi ti o waye ni ipinle osun eto dibo gbogbo mi no ti o waye lodun yi wa ni pe gomina ipinle won ati ijoba be won tin ki gbajare wi pe wo se ri awon kan tin pete pelu bayi lati ma dogun ma awon to je awon oloye awon omo egbe oselu accord ki won si ma fi kele ofin gbe won keto dibo to de ki won mo ba le joja nbe on be ni oju iwe karun iwe royin di gan to jade laaro yi
0: Nigeria Tribune segbe lerin iroyin to county ti wa se afikun re wi pe are Bola Ahmed Tinubu e tete da sin tin be nle yi oju iwe kokan le logun iwe royin Nigerian Tribune ebe ni won ko royin ohun si mo tun be lagbo oselu ninu iwe royin Vanguard loju iwe ketsa le logun tin pe egbo orilede Nigeria yi ti gbogbo wa ni Koma gwado baje, lara wata dije sipu are lodun 2027. A wata afe lo sile si are so sipe isa silensi. Isa silensi.
1: Toba te di are bai. Emi tu moje bi oko, kiwa maje, maje first man abi.
0: First man.
1: Abi first.
0: Toba si, toba si wako le se man lo le je melo mi. Je melo mi. Ino ki mu paro nto. Bolo mu paro nto tabi ki mu pitu tabi ki mu oko mi ni gboro kristilo aye
1: nkan baje
0: amaye o sori re ati ba awon ko gba soro kidanu
1: e gboju to leri wole
0: ati tari ba lo se bi mara mara a si akaba kan ba asare wa gba wa asare wa asare woni ile ejo ona ni won ti mu ojo 16 May 26 lati mo bi ti won gbe oro ka boya Jonathanu o ka toto lati bo si ipo oludije lodun 2027 si le se are lo ilede wa Nigeria oju iwe keta le logun iwe royin Vanguard ni
1: so iroyin yi to ka ni oju iwe keta iwe royin The Guardian ati oju iwe kejila iwe royin The Punch royin kon wa nbe ni bi ti en to je amofin agba lo ilede wa Nigeria ta lakoso fun eto dajo pelu Jonathan tin ro lejo pe ewo o se ri ejo eti won gbe wa si lejo wi pe ohun o ka toto lati dije dupa e lodun 2027 ki won dakun dabo ki won wo igile bakan na ni iroyin kan na ni oju iwe keta iwe royin The Guardian wani Peter Obi ati Atiku won ti bu enu atelu igbese isakoso are Bola Tinubu papa julo lori bi won se nya owo ta n fi gbese sorun seso lorilede wa Nigeria
0: je tapa bi kan so pe ki baba wa Fafemi Fakunle ki gbogbo owo di fa lowo lowo ta wa yi ifo olokun asoro dayo baba aboru boye
1: lodo yi o ti ni loju kabile lere
0: ni e ngba te wa ko te te ta ki ti pa ko sile nko
1: eyan
0: le ile sire ko se mote aboru boye o
2: mo ki
0: e wa ri fan da yin lohun
2: yo ba ni body odun bi ibe ni
1: lo abi
2: ifa mo ki wo na
1: e wo mi na ki yin o
2: eyan ara ipele oyo mo ki yin gbo bi te ba tin gbo hun wa akwa siko yi
0: a dupe won pe ile alariwo ni won gbe pa kolodumari mo fi na jowa
1: amen
0: ipinle oyo ojojo nse wa lori oro ito abo na ni orilede Nigeria lapapo tori pe epowe kan pe body odun
1: bi gbeni
0: lori kini ohun bere latoki were bire bi awada kole dodo wa ko le so wa
1: sugba
0: won kan tin fon rere ti pe ti pe pe ina wa ti lawo afaimo ko mo goke odo mo wa lowo sugba kini ohun fe dabi awada o fe dabi oro oselu ijo ye ko ro eto abo so ye ka gbo selu wo kini la ri ja ipinu to ye ki eyan kokko ni lokan pe mo fe lo re sin lu mi so ti e se keyin o mo ni fe ilu e ko so pe o fe lo re sin ilu e lori isele ijinigbe to nti demi eni legbodo to waye nipinle oyo wa mayin lawon ile eko to wa nilu ogbomoso gomina ti bo sita won fowo soya fun wa pe olodumare o dola awon eyan yi to ntagbara to lo nba fun to lo fun ijoba eje ka wo koju o to fo la ti kilo oko kini gbara di wa lori irufe awon nkan bayi nibo ni ipinle Oyo nibo lati koku tori pe ta ba ni ka ma ka le ni eji awon sele ka ye fi tin sele ni ipinle Oyo hen bo le ni waju ose ni deru eyin awon tin be la mo bo la se mo se je gbigba pada eja lo soju oja ka pada de 32 FM 94.9

0: Limited ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati fega bus stop gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan pe su la nta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori karale
1: ki lo sun opo iresi jollof lo se pele igbadun to ga se ti won ba se pelu koro na fun adun to ka mama yen ni tabi te ba je pelu ojulowo saladi nigeria eso cabbage carrot lettuce atewa onikidiri die
2: oni lati je mejeji se jollof rice re pelu adun koro na ki o wa je pelu opo efo oya je ki opo onje re gbe peli loni jeun to da
3: Your business deserves worldwide reach. With GIG Logistics International Shipping, you can now send your packages from Nigeria to over 230 destinations globally. Fast, reliable, and efficient. Need it delivered urgently? Choose Go Faster. Delivery in 3 to 5 business days. Looking for a balance? Go with Go Light, 7 to 10 business days. Or select Go Standard. Reliable delivery in 10 to 14 business days. Are you a business owner or logistics startup? Introducing the GIG Go Faster Reseller Plan, designed to help you grow. Enjoy up to 20% discount on shipping fees, priority processing of your shipments, and a dedicated account officer to support your operations. Visit any GIG Logistics Experience Center today to get started and take your business global with ease. GIG Logistics, we deliver.
4: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa kí n tó dáa panu Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra láfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín-gbírín fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà beans snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí ká fi tó dáa panu lẹ́yìn ó mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní máa tuntun ara ẹ lè mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè inú ọ máa ra òkòtò àánú multi-service ventures ló ń sàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà òkòtò àánú multi-service ventures inú ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Orita Mefa Junction Ibadan telephone 080-3330-4174 080-3330-4174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọ́n bele ti won fi kemika pelu e
5: Ade, ani mo ni iriri alagbara lopin ose ni tooto won royin fun mi ni o ṣugbọn kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan mo ba kuku lo pelu awon ebi mi ore iriri mi gaga ara afi bi igba pe mo wa ni dubai ni o da bi kopin ose omo tamo ni dakun je mo bi ton royin gan soft cleans hotel ni ile itura to gbunje fegbe to gbawo bo fun awon afilele jaye oto pelu eniyan to mo bo se lo soft cleans hotel ti awon yaran loye won ni ka so ni tabi abo to peye iyen adequate security be ko si pe inaseju debi pe na lo aye gboko si won fokan bale logan to ba tin wole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe o tan si be o ni soft plains hotel exotic wine bar nbe fun awon to maye je lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo soft plains hotel wa ni asan street off ososami road okeado ibadan fun hotel reservation 0903 075 4272 tabi 0808 344 0105
6: soft Place Hotel on Match Hospitality.
7: Dangote salt give food ogbonge taste. Plus, it carry the Dangote name. Why I trust my people. Time don't reach to shine eye when you reach your salt too.
8: Dangote salt. Choose quality. Choose Dangote salt.
9: I said you need to get the radio me. 32 FM Tiwa Oki.
10: Baba Fendo.
11: Akiwa Kabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 koni ta tenderin po shunu ibe na lawa lori iroyin baba fendo baba mu fi bere kan sile fun wa nitori ijoba asiko ka bere lati be
12: seri lona kini na mo koko ki ijoba apapo mo si ki ijoba ipinle Oyo ni pataki julo mo ki awa omo Yoruba pe aku ajalu yi
11: sa se yan mo kire yan ko ajalu
12: ajalu buruku ni eleyi
11: e sa wa ma nkira wa pa ku ajalu
12: seri on to sele si wa ki se pe ya mo ko o le sele to ra tin pariwo e ti pe ti pe pe kojo mari bi ese lo ogun e laye atijo sugbon gogo ara oni won fi moju to nisin yoruba si bo won ni o nbo loke o nbo lodo awon la dede ya dia fun kon ma toju mi yan mebo kon ma toju mi yan mebo tori teyan ba gbegbegbe ti o tete ba won fowo kun eru ti gogo aye ba gbe ton ba ju seyin ku leyan eyan le dagbe o lo sele si wa ni ipinle Oyo lowo lowo bayi lona kini no ibi ti kini oju bi merin ni mo fe fi wo oro yi oju kini lati bi ti oro yi ti se wa seri ko si enikele ti won bi to pe nigba ta bi omo tutu ton pe omo yi o yato sa won baba wa ton ma yi wo ese ntaye omo pe omo yi latorun wa janduku ni e janduku loruko ta ma pe agbebon loruko ta ma pe awujo ta bi lo nso won didakuda gbogbo awon omo ti won wa nu gbo ti won ji awon omo lomo gbe yi awujo lo so won didakuda lo to a mo pe awon kan wa latokere to parapo ma won tinu ile awon tokere yen na ta ba wo ni bi kibi ton le ti wa lohun awujo won lo so won didakuda won wa toke won okere wa da ilu ti wa ru won wa ko awon omo ti wa na won ko won mora loke oya yen won da oke oya yen ru gba ton doke ya ru ati nkilo eno ti pe gba ton ko ton ma de kogi gomina kogi to pe laye won le debi awon ti dekun lede won awon ti mu gbaradi won debe won se won yaba won peyen leni won pa gomina to nfonu o won po mo e won pa yawe won pe bi e ṣugbọn aralu ti o mo wo ti o mese to pe a je amu ni won ba kaakiri awon ni won no gbo bi eni gbo ere ngba won ko nkogi won bo si Kwara enu jameta la so pe o didi awon oba laye ogbon ni won ti ku ni Kwara pe ti lu oba to ru awon opada wa awon ati ati bere si pariwo pe leyin Kwara koyo ma gbura ati balejo ta ba fi le mura looto kolorun dele fun akeredolu ani a palemon ka to pe po fun ada amotekun sile sugbon e je ka ma paro tun rawa je asiko to ka so to fun rawa se ri bi ta ti potion emi o reti awon amotekun oni peni nigbati won so pa fe gba amotekun awon amotekun to pe ton ba soro won a so fun gi pe ko gbe lorun ko
13: si gbe
12: awon amotekun ton ma so wi pe kile lanu ko gbe ota awon mi kile si lanu ko si gbe won mi
11: seru awon eyan be ti won sa amotekun se won ku esin ko jesu olugbala o ti de anabi momo sallallahu alaihi wasallam se ko ti de
12: ibi ta ti potion na le ti so yen ibi ta ti potion le ti so yen seri ngbata ba mu esin esin na dere se bi won ti se se bo christianity bo se se islam bo se ta ba mesi ta ba fi kura wa ni papamora iya ru e na lo ma nje yoruba ni teyan ba tara ali e lopo ko ni owon gogolo mara iya yen la nje lowo lowo bayi mo tin so ti pe oju laso se ya were eni to ba ma pe mu si dodon ni ko fe yin eni to ba mo ko n fe se eto abo ni le yi ko lo ko to orirun wa lo ko lo odo awon baba wa iwon bala won lopa le se iwon awon social ja sise iwon ba won le se sugbon awon baba wa o ni kuro ni bi ton gbe wa kon to segun inu mi wa ni pe ipinle Oyo nibi ti awon ni ilu Ibadan to je olori ipinle Oyo to je olulu ipinle Oyo nibi ti o je orirun awon jagunjagun la wa yi gbogbo eyin te je omo odile awon jagunjagun yen te seku to je pe awon jagun eje awon jagunjagun yen wa ninu ara yin seri babalawo ti omo e ba ku ojuti se we ni omo ja ni abi ko ni omo sa iyan je kini ikeji gbogbo eyin te pe ra yin ni are ona kaka nfo te pe ra yin ni balogun
13: awon ajijangbara
12: te pe ra yin ni olori ode
13: babalawo ti omo e ba ku losongo oju ti mo fe ke mo yi pe o ye balogun oye olori awon jagun jagun ni oye are ado kakanfo oye olori general gbogbo le yoruba ni oye onu ode olori gbogbo awon ode apeni apefun ni to ba je pe omo eyan lasan lasan lo wa n wonu ilu to wa n ko yin lomo to n ji yin loba to n pa to n gbowo lowo yin eyin te nkan te ra te nson oju ti babalawo ti omo eku losongan sewe ni omo jani abegbo o asko wa to lati so funra wa teni kan ba tin ba gbo teni kan ba pe le nba logo igba ti ba ma fi bomi fun ni tori pe ki se oye te yan nje
14: awon ajijangbara nkan ti won bere fun da sile
13: yoruba atawon to pe ajijangbara na ki se oye te yan nje to fi se fun ja kakiri gboro o ye pe ato ti leto ato eni te yan le
14: so sugba ka to lo en ti mo so ni pe ijoba o fa won laye ijoba
13: mo nbo nbe na mo ti so ti won sugbon mo so lekan mo le ka to en to ba ma pe mo se afẹ yin en to ma pe osodi ase nu roboto eni ma pe pon mo afẹ telura won ba ba so pa won jagun jagun won yi pe ki won to ki won sise won ijoba gbodo tu won le lana mo ngbo lori radio yi ngba ti won se to loyinbo ti atokun bere lowo ayonna no bi pe te ba so pe ki awon jagun jagun awon olorogun kankan kan ma ja pe awon yin ijoba ma ko lo gba won ko ma di pe ijoba ma le won kakiri un ti ayonna no yen to fi da won lo ni pe ki won lo si ese odo ni Niger Delta ki won lo ko eko bi awon jagun awon araalu se parawo kale lowo won lowo awon to fi yaje won eyin te ba gbagbe ton e lo abekun te lo bere nkan ti ya fe lase ati ya wole soyinka ti won se nigba oba alake ademola bi won se gba awon obirin e gba kale be ba fe ka ton e lo si Niger Delta lo bere nkan ti Margaret Epo se lati gba awon obirin kale nibe yen te ba gbagbe ton e lo si Zauzawu loke lohun ke lo bere nkan ti Queen Amina se gbogbo awon won yin won ki se soja won ki so lo won gba awon kale se wa ri eyin te wa wa te lo si orire local government te lo ji principal gbe te gbe awon omo lomo omo odun meje omo odun meta te patisha te ka mo tisha lo te lu tisha la lu bole te wa be ori e opolo yin ti dojude on to tu polo fi dojude ni pe oto leni to mu milk oto ni leni to sagolo lo to lori ni oke oya te ti wa si bi eto ipile te ti wa ni lati toju yin ṣùgbọ́n tí ìpínlẹ̀ yín ò bá tọ́jú yín kí tí ẹ ṣe àwọn ará òkè ọya yẹn kì í ṣe àwọn commoners kì í ṣe àwọn aráàlú ló yẹ kẹ́ ẹ máa jígbé bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń jí wọn pé tẹ̀fi yàjẹ́ wọn tẹ́ẹ̀tì dáná sulé wọn tẹ́ẹ̀tì sọlé wọn dahoro tẹ́ẹ̀tì wá tún lọ gbé ilẹ̀ wọn àwọn ìjọba tí ò tọ́jú yín ló jẹ́ kẹ́ ẹ lọ bá ẹ wá kúrò níbẹ̀ yẹn tán ẹ tún wá ń bọ̀ níbí tàlẹ́ mọ́ ń bá jà níbí ṣé gómìnà ṣọ́yìn gómìnà Makinde ni òkọ yín níwèé ni ṣọ́mù ni òkọ yín ní iṣẹ́ ni kí ló kan rẹ́lùwẹ̀ bí ti wá ń bi táyà
15: mọ́ ẹ dákun bá mi
13: ṣùgbọ́n mo ń bọ̀ òfin orílẹ̀-èdè ló ń fìyà jẹ wá òfin orílẹ̀-èdè ló sọ pé ọmọ Nàìjíríà ní ẹ̀tọ́ láti gbébi kíbi tó bá gbéwù lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n tó o bá fẹ́ gbébi tó wù ẹ́ ó já sí pé wàá fi ọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé ìkíní wàá ṣe iṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ tó tọ̀nà tó bófin mu láti dákún ọrọ̀ ajé orílẹ̀ ìpínlẹ̀ tó ń gbé láti gbèrú ṣùgbọ́n tó bá di pé òun fa ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè ìpínlẹ̀ tó ń gbé wálẹ̀ ó ń da àlàáfíà láàmú constitution tó ń fa ìtàn ìgbà yẹn ìkànnì constitution
14: ẹ̀sìn ẹ ní inú
13: ẹ̀ ta sọ pé ó yẹ kí wọ́n tún constitution orílẹ̀-èdè
14: nínú ìròyìn èyí tí wọ́n sọ tí wọ́n ní gómìnà sọ̀rọ̀ pé lórí ìgbésẹ̀ àti dọ́là àwọn èèyàn ọ̀hún kí wọ́n lọ kí wọ́n bọ̀ láì fi ara gba ọgbẹ́ wọ́n ní gómìnà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kó pé wọ́n retí pé káwọn tí wọ́n tiẹ̀ gbé àwọn èèyàn náà dọ́kítọ̀ yẹn pé kí wọ́n tiẹ̀ sọ̀rọ̀ káwọn tí wọ́n bí wọn bẹ́ẹ̀ yóò tiẹ̀ ṣe ìrànlọ́wọ́ kí ló lè máa bí wọ́n nú ṣé nǹkan kankan wà.
13: O tiẹ̀ sí nǹkan tó kan àgbà pẹ̀lú nǹkan tó bí wọn nú. Ibi tí wọ́n bá gbé àmàlà wọn dé ni wọ́n jóde àwọn tó bá ṣe wọ́n ní kà tán sọ wọ́n di ẹhàn náà tí wọ́n dà yìí àwọn ni kàn lọ gbá àwọn ọ̀gá àwọn ìpínlẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ wọn kì í ṣe gómìnà ìbí àti pé bí wọn ṣe tí ìsọ̀rọ̀ yẹn wọn mọ tí wọ́n ṣe wọ́n fẹ́ fi wá sínú kòbá òlé wọ́n fẹ́ kírètì anxiety fún ìjọba àtàwọn òbí àtàráàlú wọ́n mọ̀ pé nígbà tí wọ́n bá dákẹ́ báyẹn tí wọ́n tètè sọ̀rọ̀ ara á máa táwọn òbí wọ́n á máa gbújọba ìjọba náà máa sọ pé kò ń ṣe kankan ni wọ́n sọ pé ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ pé òun là mọ́ fàfà.
15: ìjìnkì wọn bá ẹdákun bá mi ẹdákun ṣé ó nira fún orílẹ̀-èdè tàbí ìpínlẹ̀ láti ṣe ètò ààbò ni a ti pọ̀ ju in tí agbára ìjọba le ká láti pèsè ètò ààbò fún wa àkọ́kọ́ tó fi ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé orilede ti wa kilo to je pe iru wa ogiri wa torilede ti wa wa fe dabi dumping ground ni ti yo kan ti en soro nipa won are to wa lati le okere ti won wa ndabi ilu sebi agbo awon ilu mi na to je le okere to je pe o kan le wole
14: to ba tin de be ba ni won mo
15: le wole bo se wo koja iwo to wa ninu ile o le wuwa radarada ko wo ofin o ma to o e wa dakun tori olorun won le ni ta ba le damu olorun na la be si e jo n to awon eyan won yi se ka be won ni pri eni ti won wo sunsunsun ti won mu ori oko titi e ti won be danu oko enikan ni
14: baba enikan
15: baba awon omo kan ni bi won omo be na ba wa dagba iwo orobo oni won gbe sinu omo ihun
13: seri
15: se soro ero abo se ko le gbo
14: iru awon ele tin ba lawon
13: ah po to china ah for to United States ebi mi to wa ni London o so fun mi o ni to ba sese kan o ni wa kan bere pe kini date of birth to ba ti so bayi o ni to ba ti te computer bayi o ni gbogbo nkan to ni gbogbo nkan nipa e ojo ton bi e color oju e color ara e gbogbo nkan patapata ibi to ti wa o ni gbogbo ni computer ma gbe jade o ni o soro lati se crime ni be o ni ke pe won se
14: ani bvn ani ni ani si be si be ani driver license
13: ah mo ye ah ti mo ye yan to body lady I'm not supposed to record number 1 yen number 2 en o ti pe nigba kan mo soro wi pe Burkina Faso ni bi ti tawre ti je are won nisin

gbogbo ojo ni ibere otun lati sa gbogbo ipa re sa gbogbo ipa re loju opopuna sa gbogbo ipa re lenu ise koda sa gbogbo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sa gbogbo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la n ba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo live it 100 mtn

0: kan buku buku e ti tun kokin yi oke orilede ti wa oni ka ti pe wo re ka ma wule gboro yin yi abi bi won tun se visit ahoda ka le ki esara ṣugbọn nkan ti won wa nsoro ni pe awon akoṣemose tun jọ morilede nigeria won so pe ki won tete gbe igbese kan mo nkobo lori oro enu ala bode wa ka ji oju la kan fi sori enu bode se wa ri tebola apa kan e keji ni pe enu bode wa ki lo de to je pe iru wa ogiri wa orilede ti wo wa dabi ile egbin awon tin wole atawon tin jade bi ana ni te ba ririn ajo nigbati awon eyan wa ti won be loju opo aye lijara ti won soro nipa pe bi awon olapa bi won ye eyan wo awon oju ona kan be ti je pe te ba ririn ajo te pe gbe nkan ko to sibe te fi lo te fi bo olodum je won so pe ka ye yin wo nte kan ma ri wi pe atawako ati awon ti won be loju ona mo kan jo ra yanju ara won nbelenja belenja te fi lo te fi mo bo na ki lo de si gbugbu awon kan yi o le se se lori le de ti wa ni
1: awon to lu ni ajo won ni te ba ti debe pa mu awon ti joba gbe sibe pe kon ma se mojute to abo ki le mu bo fun wa
0: chai
1: unu te ba ti fun ni nkan e ba gbori omo sibe e ti koja ni
0: awo lo
1: nigbati se ri nkan to je wahala wa ta ni lowo lo bayi are tinubu won dakun
2: nana o
1: njo kan won so laarin awon egbe APC nbe won ni awon gba ijoba lowo ara awon ni won ni tori pe awon ni buhari la won awon le ma probe buhari awon le ma soro sin buhari tori awon ni buhari awon ati buhari nkan kan na la won se ri ti abaniru ijoba bayen a ti se ton lati
0: mi
1: nitori bi pe odun mejo ni buhari fi lo fi so wa daku re te lorilede are ti njugu de so pe ohun ni buhari lo iyan bayen buhari lo so wi pe ki gbogbo enu bode wa ki awon are lati ta ti onso mo nigeria ki won ma wa ton ba de nigeria la mama fun oni visa buhari lo lana reluwe lati nigeria lo si niger republic
2: ti
1: reluwe o ti kari gbogbo wa orisirisi amon kan bayen to ye ki are tinubu buhari lo so yi pe awon terrorist bandit ni won to ye ka ne are tinubu ti wogile ko ti tun se ki a le ma roju ona ta fe gba ko se idi ni yen to fi je pe a soro forilede lati dagba
0: 0809
2: igba ti yan reti awon alejo ti won so ni pe onenu bodo wa pe a wa porous pe ori gba yawo ati mo soro wa kreti afi woju tu sin owo yi ti won ya to pe ona ni won fi se yi kreti won fi da lori pe awon nkan ero igba lo debe bi cctv nkan kan ti won a fi moju tenu bodi
1: ologun eru ni joba ta ni so mo pe to ba du ni
2: po mo
1: ni po lo la eni lo je ki ologun eru ku to je pe aso kan so lo ni ejo to ologun eru to wa la so kan so ta fe so ke niyan olowo ni n ta fe mo la n ta bo la ta fe bo la bo ko se ti o mo pe run ori o po ju ta fe lo
0: n ta mo la mo ko se ti o mo pe koko yo
1: ko se ti o mo yo ko la to mu won ibi ti nkan to ibi ti se si mo wa lori ti won se yen
0: e ka ro yes sir oruko yin ati bi te ti pe wa
3: oruko tumi ni aje ti mo bi bo n pe lati ayigan loyo bo ki sami yi mi re ti aya aka yin ni daru ta je fi mi jina teri eto ilu nigeria yi olorun kan lo le gba wa o tori pe o ti e simila mi wi pe ogbomoso ilu alagbara awon kan de wo ni ilewi won ko omo won ku ti sa ki ni lebo n se ki o to ye ko gbe ko kede site to ni nigeria to ni de ara nkan ti lebo lohun mojuto ni yen se won ma ko ma gbowo la awon ebi won ma ma ri awon to nkan to n je banuje wa de lajile ijoba de ma ma fi tori pe ijoba lo fi ya je wa awon nkan to ye ki ijoba ko ga bo si e wa ti bati gumi ti soro ijoba papo so anything tu vas dire que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que
0: tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que tu veux que
2: tu
4: veux
0: que tu
2: e karo
0: oruko yin ati bi te ti pe
2: hello
0: 0809 70949 0809 70949
4: tabi 0906-2949. Hello? 0906-2949. Ekaro.
2: Ekaro.
3: Ekaro.
2: Ekaro, sir.
4: Oruko yin ati bi te ti pe wa.
3: Sala mo ki akuse ya wa. Oruko mi ni Yoron Kenata Apata. Ah. Agbo na ta 12 ni Baja. Ah, dakun Yoron kun so data pata. E wo eto abo yi. E dakun e wo igu, e dakun abẹ ke jọbọ sala e fa ipo ni gumi dimu ni ori ide Nigeria igan na yan e dakun yi baba wa. Se le sala e fun wa.
4: E seun adupe baba wa lori ibere e ri pe oro kan na ti je jade wi pe kini alagbagumi kini won wa won ni pele oyo awon ko wa soro pe lati gba ti an ti wa o na lo ti da bi igba pe won ni omi alaafia ipinle ayo pe o fe o he so ni nkan
1: egun ati ro ti wole baba ati ro ti jade
4: ki la gba lowo won ni pele oyo
1: agba ti bi itoro si satwet toro won de ro pe eja kuku da gogo e
4: awon gomina ti won wa nbe lekun ogusu iwo orun
1: ko ati so fun won ti pe ki pe gogo won patopo soju kan na ko le ru o da beni pe ko se ni ti enu e ka enu ra won enu won kara won to to mo lo ti patopo soju kan na ni
2: ka
1: de je omo yoruba
4: e ka ro
1: enu ko ni wa ma
3: se wa ko ri do soro mo ki baba wa mo de ki eyan wa
4: an gbo yi sa
3: se ri awon ibere kan wa pe a kan ma de na ni a ni le ri down a si le down fun ra wa gẹgẹ bi ke so na ni lati gba si ogbeni won yen ti wa bi wahala yen to ti le gba kan si te ba de wo gugu awon expresses wa gugu awon ona wa ni site wa awon lokada de awon eyan lo po ju nu won ijoba o de ri nkan se si ati ijoba toke ati ijoba ti sale nkan ti mo ma nbere ni ibere okan bi ti mi do ke mi ri down se ni pe tu kano tan la lojo si yen iru sawo lo se ijowo na ti lo ibo na ti lo ibo lo wa ki la we se wo fun ki lo gba security for ju fun awon to sejoba le wa lori iwo wa nu wa rara ni ka de ka ara ti ba bu se tele wo ba se pa lo tele won yi o je kan mu bu je ta won de yan olorun wa lowo
4: abi eseun john o won bere wi pe edakun ni boni are ona kaka nfo le yoruba ibaga ni adams won ni boni won wa
2: ijoba fun gwa ed ni ti won so ni won ni pe ijoba ti fun gwa
4: e ka ro o
2: e ka ro
4: yes sir eseun
3: Baba nsoro npa oro Buhari 8 years Buhari dara pada bi 50 years back se mo po so fun wa pe baba n bi secretary of strike ni bia Bedre into so fun wa ni pe e pe ka brothers wa ni won pe ajama gbegbe alafia la inu leader country but kila mo yan so ngba yen awon yan ma n dake to se le mi ma fe do kan do wo fe do kan do o fe bere kan lowo alejo ejo sir ni ojo state police command abi osun abi lagos state police command ejo se won ni helicopter attack helicopter ejo
1: olopa nigerian police force ni helicopter ti mo mo dada pe won ni helicopter bi won wa lo bi won lo won de se lo oni oye mi
4: awon ti le okere oju opo te le to pelu wa na re +234 9062949 +234906209 tabi ke pe 0809-7949 hello
2: e karo
4: yes mo ya bi pe e karo mo
5: e karo e jo se mi fe so ti baba wa ti ma ti le ba njo wa ejo ejo won ma jo baba ejo kama la wo yo nu owo ko le oyo lo da won mo kankan le o pe ko squad ja ejo I'm so tired to hear you. I want to put on some food. Go, go, daddy, go home. I do
2: Nation.
4: Along some of the I'm she said. Hello, I caro.
3: Hello, I caro.
4: Yes, I will call you out to be setting paper.
3: Oh, come in, I'm not seeing lots of good ones. You know,
4: I'm going, sir.
3: Say, you're a tea, Baba Tawa, and so in my best, yellow, and lorry. Wani baba ti bubu so pe awon ni Buhari ni awon se ri nkan to ro mo ro Buhari o gbo di gbe o si to okunkun si wa nu oro yen se ri ti emi kan ba tun de so pe ohun ni Buhari awon ni Buhari na awon dasu yi pe awon ni won se ijoba Buhari gangan sugbon nkan to pa mo oju Olorun to asiri oro yen pada tutu baya
6: e da kun tori olorun se joba lele yi
4: eshan saju kon fe yan kan ni ile okere plus 234 906 2009 eyin ta bere lowo wa lati ile okere number ka pe nu
7: sharing nkan temi kan fe so ni pe ti o ba fe ti yan di are ona ka kan ko eru ti le o ma se ka ti ti e ti wa lo lowo ko ni fe ku baba la yin o ni fe lo so kan ba ko lowo je mo o fe mu ku gidi so te ma ku te pa le se ta ku le pa se e o
4: e seun adupe bojuba pon kini kan yo da ba bi
2: ko
4: ona abayo la san wa
1: bojuba pon ani ko bi la ro
2: ko ku lale
4: hello
7: hello anti bi n pe
4: e
7: ka ro mo ki fana
2: e seun
7: o si ki baba wa ton wa nbe yin na la ka ye yin oni daru ya expect ni la sojo seri kan temi o se ati mo ntenu mo lojojumo o ni ni pe eto abo yi tari ti o to ti e ti wa de ipinle ti wa yi on lo nka mi lara kabiyesi oba oni risha kabiyesi yin igbere ni mo wa o to ki bi agba kanwa pp o to de bi lati pe yin loba loba yi ni pe oba oba ndo lori ilu e dide e pe awon eyin awon de sinu gbo wa e dide ni kan le so o le so ibadan lati jo ibo se na gbe dani yen o dide ni kan le ni kan ma ti ko ma ti dido kan ti ma kọmọ yin mọra wọn ipo ni gbogbo awọn ese baye yen wa ti won ki le dide dide si oro abo lori ni nipinle oyo yi ti jabo oke o ba dide o ye ki joba isale ko dide na awọn to wa gbe yi omo odun meji wa nu omo odun meta merin o ti n lo bi ojo marun bayi ko jo tori olorun kan tete se to bo se tu awọn omo yen tori mi o mo ko dise ta awọn omo wewe ife wa ninu gbo ninu otutu ko jo tori olorun
4: iseun omo odun meji baba oluwa femi oluwa kunle omo odun meji
1: yoruba ni
4: omo odun mefa e wa du atomo odun meji atomo odun marun atomo odun mefa
1: afiti tolorun ba run awon omo yen lowo ni won ni ye ona
4: hello
1: fun ya to nje won lowo bayi
4: hello e karo hello
8: e karo
4: oruko yin ati bi te ti pe wa
8: soje lo npe lati france
4: angoye lati orilede france
8: it's so unfortunate pe iru incident ba ile sele and gba ti governor soro lana oro ti governor so wa decisive governor tun so lori je national tv pe awon o expect pe iru ile sele lenu governor leni to je pe ohun ni gbogbo wa mo leni to e kan ti ready won wa lawon o expect pe iru ile sele laaro yi bi mo se nwe fun omo mi mo de imagine pe ko je pe ru omo ile nikan gbe lo sinu po yen ke mo bi mi o pa bi mo se nwe fun omo mi laaro mo de nsun ekun pe ko je pe kiyan gbe ru omo yi kon wa lo gbe sinu otutu ninu weather inu gbo ah it's unfortunate olorun a gba wa
4: ami e seun lati orile de france
2: ba ka me ko ta bari
4: nigeria wa John o won ni kilo de ti ile ise ari o pase fun oga gbo lopa yanyan bi pe ki won lo re gbe gumi lati wa salaye awon bere kokan fa awon orilede nigeria
1: o ti ya mi lenu gidi o de ko ye mi ni ko o ya omo nigeria lenu gumi tun soro ni bokalano boya jeta lo so bi pe awon terrorists yen won ni awon kidnappers lati ba gba owo ki won ma ri un fi to de nko ra ero da ti won ma fi dabo bora won e ma gboro ade lolopa
2: ajatila
4: ajadide ajadide e ma gba royin baba fendo ati gbogbo eto to njade ni koni 33 fm 94.9 be na la dupe lowo gbe yin ololufe wa te duro ti wa tori pe bi eyin oba kuku gbo wa kila wa fe ma baba wa oluwa fe mi oluwa kunle e seun adupe ajinde ara omo je
1: adupe o seun
4: ahmed kola nte ko ti e so le won ti fa so bora ti
2: ya meji la beje bi bayi
4: and lucky Thomas una lo pe wa wole gege bi Usman bo na bo se duro ti wa gbagba bambi lati gbase orilede Nigeria adu omo lori lo gbo lowo awon tin kogun ba o e ma gbo ikoni 32 fm a tun pade lago kan san lori royin kayefi olubi npe fatoye lo ko mi happy tuesday
2: so ake gbo en ti wa lori ta kan elujara na e ma binu o wo na ara won ni emi ni kunle fani e ko kale

jegbene bi ate akun omo oba tin gbele se bi oba ajagun mafete ba se ni ye o awi fun ni ko to dani agba ijakadi ise de lojo lo fi un wo mi atogbangba loye mo jaya lolo aya lolo ko sun won nigba ote oni ni ojo isegun eyi ti won pe ni Tuesday mo ki gbogbo yin eyin medemeyo bele gbo lo ko eto yi eyin medemeyo to n gbo mi lakoko imoke yin o nbo le wa bayi te tin gbo mi ise ninu ile ni abi ninu moto le wa elegbe ba n tabi elegbe lakoko yi ko ni kaluku te pamose ni o be ti n feti kan gbo eto yi sibe sibe e te pamose yin gbogbo nise oba to n gbo mi lakoko yi ise ti ya eyin onise adani tabi onise owo to n gbo mi ni akoko yi eya se e te pamose o e mo gbagbe pe ise lo ogun ise o onikaluku lo ni awon eyan ti e ti won gbo ife ta awon eyan ma ni se ni kokan ototo lo ma nwa baye ba ti wan ye ka ma baye yi ni o eni to ba ko ti o baye yi o se se ka ye pa won ti bi aso to gbo amọ sibẹ naa a o gbọdọ wipe a fẹ baye yi ka wa se nti ko ba oju mu a o gbọdọ wipe a fẹ tẹle gba ka wa se nti o bu wa ku ko wa se bọmọde se le jide okoto ibẹ naa ni o ba kukute o bọmọde ba laso bi agba ko le lakisabi ti won

Eya so fun Folorun so tin fokun ogede go pe yi wi pe o lewo to ba jabo kan mi da ninu oku iya adele ni o aja oni ko wa lomo je eja se kilo kilo fawon omo wa ki won mo debi ti aja bingo wa o

ewo ewi fun won awon tin powe wi pe a ki sise oba lagun eni ki won ma so be mo iwa ibaje ni kama to jo tabi taja ninu office iwa ibaje ni ko da kama pe de office tabi wa bi se nigba to ba ti wu wa iwa ibaje ni e so fa won to nse be wi pe ko da o Olojo nkajo eda ofiye sini be bojo se nlo le yan dagba eleda mi o mo dupe ibi o ti mu mi bo mo dupe ibi o mu mi de ati bi o tun mu mi lo o ti le ni ogoji odun daada bayi ti mo tin ba se ibo mo wa laye ade tun ba gba ode o ni mu ọpọlọpọ ni ajọ wa ngba kan ana tawon o si laye mo won o pa won o se mo eku lo mu won lo melo la fe ka ninu won ti won ti wo ka ile sun elomi si wa ninu won to se pe aisan lo de won mole elomi wa bi alaise to ti di daku da nbe kan o ewo ki se pe a fi yo won ka wa o le ba dupe dupe ni se mi ma se wa wa la fi wa laye wa laye ta tun wa lalaafia ti nkan kan o se wa mi ma se wa ko ni o

mi o gbagbe sawaba eyan da nibadan o ti di ologbe bayi o mo kewi leyin won gba kan bakan na Sulaiman Adegun o ti dologbe mo kewi leyin won nigba kan

0: wa nile ishe 32 FM bayi ni bitati njika ika etu. Bele gba loko etu jai mba yeo odun la jo odele otundo yi mama. Mini jojo, mini jojo, mini jojo. Ni wamba umitu wa alamu.
1: Shetri alamu ano kopeja kute kelomu olamu oko shosholo nari aye.
0: Nijo ngana, bi atoku eto kambanshe to, teto na wagbo na feli feli, nile isha igbo nza vefe, tenibe li wato tinshe to a Nika na, awale isha, tiyosho nikwa we eto tinshe, yo male kani.
1: Ah, kemi mo yiyore, ika toko ni wate.
0: Ewo, koto debe isha, ikolo waja otito de sile biba. Toba tinde bishe bae, lawe kato wafu ikolo uo jambe, inye commercial department. Anita toku ito na, bati nde bishe bae, ni wote sofu wipe, ile isha kanti soni mwa we ito tinshe tabibwe, wanti sa uo waka ti kaninu ito wa uo, udelija kwe ogba isha ju, ni wansho ni mwa wambe. Nigba na, awon to fe polowo ninu eto te yan se, won ma nfowo le yan ka ni o. Koda, se ni won tun ma be yan keyin o to ba won polowo. Ile ise igbo nsa fefe ko ti po bi to di oni ngba na, ki ju eyo kan tabi meje to ma nwa ni ipinle kan lo, ti joba apapo ati ti ijoba ipinle. Ni bayi, isha koni gbogbo wa nse, ona kani gbogbo eyan nto o. Awon kan, won ti ba isha ije ninu wa, awon tokun eto, won ti po gbogbo.

Oda, eteyin ba fe ba wa polowo oja wa nko. Ilo ni slot jingu kan ninu eto yin te ba wa ni iye bayi ni e mo gbo pe eh neke ni gbogbo awon eyan yin to nwa sodo wa eye ti won lawon fe gba yi ko to daji iye teyin so yi ke.

0: to nsise idabon nibe to je pe ki se osise won o kan ba won seto nbe ni oni o wa ipolowo oja sinu eto tin se ti o de sanwo fun le ise to tin seto
1: ojojo ibi mi aye ko
0: omi ninu awon omo wonyi nda muju o ko to sagbekale eto ti o se oyin kan na ni o ma da mu wa polowo oja sinu eto ye ko wo pe bi o ba sanwo saka ipolowo oja won o ni je o seto

lati be kan de be kan ni o ma toju le doju le awon le ise atawon oloko wo kekeke yo ma be won wi pe ki won wa polowo oja ninu eto tin se

0: wope ko wope on lo mi ninu won fi ngba pon nto ti o ko polowo da sinu eto tin se ni o ba di danda wi oloko gbowo ko wa ni le toka si nkan kan patoto nitumo ninu eto ohun to nse ipolowo oja inu eto na lo je logun ewa ma wo ipolowo oja to ba ti poju ninu eto na yo ti ja ko padanu ntawon eyan fe gbo ninu eto tin se iyan content lawon to ngbo ba ma gbe ku o nibe lo si bomi ti won ti le gbo nti o se won ni anfani
1: tungala o ma le ka gbe wa trabaye ponu emi to ka
0: ohun lelomi fi ma nko lowo oja ninu eto kan ti o ni ni effect ituma yen ni wipe ipolowo to se ninu eto na ko sise o ni o fe nawo ti won ba polowo nipa onto akoko ninu eto wo lo tin polowo seto ti won gbo ni seto to ni tumo ni taleni to nseto ohun gana awon wo lo ngbo bawo ni won se po to akoko wo lo nseto ohun gan se ki se pe to ni to n ba tin seto awon eyan o mo yin ku o nibe ni

0: ti o je ologun o gbadọ ma se wade ijele nkan tun to tun le so ka won to ngbo e ko le ba mo po si lojojumo
1: ah omo bori lo fi e ma bo ni baba sha sha sha ni lu na me ko le jo ma bo ni baba sha sha sha
0: ni lu oyinbo e wo oto ni atokun oto ni olootu eto oto de ni awon to wa fun ipolowo oja division of labor ni gbogbo nkan ti won ti o seto ko wule ni ma damu on ti o fi seto ni to gbodo mo ho ya ya ya ninu opolo ti e pe kini mo fe so ti o se awon eyan to ba gbo mi lanfani on to gbodo je atokun be logun ni e e wa mo wo eni to fe seto yi gan to je atokun gbogbo n to fe so yi gan on gan ko ni yo da opolo e lamu ohun atokun eto yi nikan ni won nilo iyen voice and a bag, but don't you own to do to wait.

0: ti o so patapata enikan ni o ko fun iyen ni won pe ni olooto olooto eto ye ni o ko gbogbo nti atokun na fe so ti o fi seto olooto yi yo ti ba ko gbogbo e sile sinu we o ku ojo kan tabi ojo meji ni we yi gbodo titi atokun na lowo ti o ti ka daada ko ma ba si we ko ma ba si so
1: oluwa loyo mi e ma hun le ko pinpin ara to fi mi da ni temi ara yire
0: ipolowo oja ti o lo ninu eto na otoleni to wa fun yen ise tiyan ni lati wa ipolowo oja ti o lo ninu eto na o n ko ni se meji ju pe ko jade lo fun ipolowo oja ti o lo ninu eto yen o
1: owo ti mo ba na anu olohun ni
0: Division of Labor ni won fi se gaga bi won ti ko wa ni le iwe lojo si ninu imo eko economics onikaluku lo gbodo ni se ti e lototo

Nejong ana ke yo to je atokun eto ni le ise igbon safefe eni be yo sise gidi o akoko ni bo lo ti gba idanileko ta ni oga e soni ma ninu tin se yi soni ton so de ni ohun ti o fi seto yi awon nkan ti won ma nwo nigba yen niyan amo nisese yi beyan kan ba ti gbe owo lowo to gbowo de ese kese na ni won o ti gba pe ko ma so n to fe so won o de fun ni akoko to ba fe lo nejo ngana akosile ma nwa daada fun gbogbo nta ba fe so oku ojo meji ni olodu eto yo ti ye gbogbo iwe akosile eto na owo fini fini pe se nkan to fe so yi so bojumo nigba na lai ni akosile n to fe fi seto ninu iwe ti won de buwo lu ti won sign won o ni ngba ko seto yen o won ni gbagbo pe isokuso lo fe ma so niyan nisesiye ko ti e wa siyan mo ohun to wo onikaluku lo nse elomi o ti e ni akosile kankan to ba ti de studio ohun to ba kan ti wo lo nso ohun to ba ti wa si lenu

0: Ele isha at 32 FM lawa ye, tetin gbomi ye, 94.9 ni badon. Bile gbo lo ko ito ye, pelu ko la de ala bi omo ba lo di osogo.
1: Ala o baba, ala o ye kule baba, ne mo la bi mo di ma tari.
0: Ewo, emang bagbe pe la ye gwa ye, au lo gwa isha le gba nko gbi fun te ni, e yiti mo pe ni ino kan, apa ke jini te ni te efe gbo. Mo ki gbogbo eyin oni moto yi to ngbo mi ogun oni fe je yin we be tin lo layo na le o ma bo layo
1: oni ko ni pe rara mo layo mi na te lo mo
0: eyin omo ile iwe to lanfani to ngbo mi bayi e koju si we yin o e ka we daada lati debi kebi lati depo nla oni lati kokko ka iwe yan juna kọ ni ẹkọ ka e to je ko iwe ni ẹkọ kọ ka ka e to kawo omo to ko ti o ko se ti o de kawe o fe sabele sin kawo ni
1: esimirele ninu la jere ni temi bari pa sisi no lo le papa la jame la la la
0: koda bo ba ti e fe tun ko se o gbodo kokko ka iwe na gbogbo n to ba fe se to fe da akoko to wa lodo bayi lo gbodo tetele

0: o gbọdọ ni afojusun nkan to fe je to fe se leyin afojusun ye wa wa sise to to ba gbe igbese eyin oni debi to nlo o
1: ah okere bala joku olodi ni jata e ka sugbo iya bako ni je
0: baba mi lowo iya mi lowo o gbọdọ gbojulogun ti won asekun lowo mu fe ko lo mo be

mo kayin ololo va eto yin ni beke beta ba wa te tin gbo mi ati wa nbe nbe ta tin soto gbesi aye awa eda inu kan akole isele gbanko gbe ta nso bo niyan o apa keji ni teni te fe gbo se o gbagbe n te gbo ninu apa kini abi ki nso die nibe ni inu kan

Madame to wa nu office o gan ki gbe egba mi o egba mi o egba mi o egba mi o kilo de kilo sele ni secretary ko we o gai ba lo sibi ilekun lati silekun ilekun se si ilekun ni jam ki ni eni to wa ninu ile nikan lo le silekun na won isa ba ti lekun itele bo se wa de titi pa lateyin ko ye won ni secretary ba lo pe kan ninu awon oga wi pe ko wa wo nton sele l'office oga awon o iyen gm iyen na silekun ko se si kia gbogbo awon oga loga ti pejo won silekun yiti.

ti yin to to won ba Mr. Theophilus sejo yi titi nigba to ya won ni ki won lo gba bele e igba ti o fi sejo tan o ti gbo pe won ti yo ku o ni be se gaga bi oga o bebe titi won o gba pada mo won ba owo to ni nipa mo lo ba lo fi se bookshop ile itawe oga tutun ti won sese wa yan ni le ise yen leyin osu meta ni won ba so oga yi na lata ata ogun ni o awon mo de oni le mo mo nti won pe be

won so ga ilata loju oju na de wu gbogbogbo bo se de pe iyan na o le wa bi se mo niyan to n gba itoju nile ni won ba yan eni to po wole pe ko ma se lede titi yo fi gbadun aba lo babo eni ti won so lata yi gbogbo bi to n de won ni ah eni to n se lede igan lo ta e koda won ni o fe pa ni won ni eleda e ni o gba bode won toju eni tan o gbadun lo ba pada si bi se

0: ti sún mi o. Mo le aje wetin le ni bayi ki gbogbo ran mi kun keke mi yo ko se jeu jeu.
1: Yo bi momo.
0: O ti le dola kin to lose wetin ko run ko mi gbe orun to lo to lo. Ogbon mi a wa ju. Oluwa e kan fluctuate.
2: This skit was performed by Goroso Ekiti. 32 FM 94.

Ekasan. Ini akojopo oroyin agbaye Funtan San Antoni ni kan 92 FM 94.9. Eleyi ta kale si Laughter House ori oke tente Mokola Ibadan. Peter Olasupo lo tin royin. Saju egbo awon koko to wa ninu royin toni. Egbe osise nesi nipile Oyo tun ti atiku ni ti benu atelu eto abo tun me. Jan si jẹ odi mimọ wipe ijinigbe ati ikolu to waye laipe yi jẹ idun koko ma alafia ile yi. Labala royin ile okere ajo tun ri si didena itan kale arun nile Africa ti kede ajakale arun Ebola gege bi pe pajawiri lekun yi latari bi awon eyan to ti tipase arun Ebola deru orun bi won si je mokan lini adoje. Labala royin re daraya Maresca una ni ati fi paro Pep Guardiola gege bi olori akoni mo gba iko egbe agbabolu ti Manchester City. Lagbo amuludun Genevieve Naji una lo ti bere si ni sagbawire jekodi mimo ipe ibasepo to daboran gbodo wa laarin awon ire ri itage gbogbo nile Africa iroyan re lekun rere. Egbe osise NSC lolede Nigeria ka ti ipinle Oyo ni ati sapejuwe ikolu awon agbesun momi ton ti yinigbe to waye lagbegbe Ogbomoso nipinle Oyo gege bi idunkoko ma alafia ati eto abo eleyi to wa nipinle ye ninu atejade alaga egbe osise NSC nipinle Oyo comrade Kyle Martins eni to ni ominu ti bere si ni ko awon papa iberubojo ati isele to waye to fi mo bi nkan se ti di owu bayi soro awon molebi awon toro kan ile eko ati awon agbegbe ti isele ijinigbe ohun ti waye nda ti an bere si ni salaye pe ikolu na je iwa odaran gba tako awon aralu tun ti idunkoko mo iduro sinsin eto eko egbe osise nesi ni wa jodi mo ke awon se tan ati leyin awon fun awon aje leto abo ati fun ijoba ipinle Oyo lati dole mi awon eyan to wa ni buba awon ajinigbe agbesumo mi ohun ki alafia se pada joba lagbegbe ti won ti kolu won egbe osise wa te si waju lati ri daju pelu pipe awon eka ileto abo lati te pa mose won si ro awon alase lati ri daju pe owo won te awon agbesumo mi na ki won si foju won kata ofin.

ajo to ndari eto idanwo wa awon ile eko giga gbogbo iyen jamb ni o ti ro gbogbo awon akeko joko sedanwo lati bomi surumu nipa ti te abajade ojulowo isi idanwo UTME to 2026 eleyi ti awon ti fi sita loni ninu atejade ti agbenso ajo jamb Fabia Benjamin to fi sita o salaye pe aiti lanfani lati te ojulowo isi idanwo UTME to 2026 ko seyin wipe awon sese npari awon eto idanwo ile okere ati awon igbarade fun awon akeko joko se idanwo ti won o lanfani lati kopa ninu ojulowo idanwo to waye ohun ajo na wa fin da awon akeko joko se idanwo na loju wipe ki a laipe laijina o na ni oju opo ti won ti le te ojulowo abajade isi idanwo won ni won o lanfani si ni kete ti awon ba ti pari gbogbo eto to ye ti ajo na nse lowo bayi ajo jamb wa toro idarijin latari kudie kudie ohun ti a si ro awon akeko na lati samulo gbogbo iroyin ati on ti awon visitor papa julo bo se pe kon to le te abajade esi danwo won

0: ode eja tu weni ti o para won laye o loni o tori emi o pa o laye o erin kan ni
1: erin yen
0: o ma won erin mi to je bi won ba mu lati le bayi ba mo to n gba won si sere theater gba na lo erin ni won fi ja won
2: o gbe ti ni o ma ko mo sere theater gan gan
0: erin na fi ja ba mo tan won ni ki won le rin ka
2: baba mi Dr. Bodishwa ni wa won
0: e sere theater lo to
2: do teams gan gan in the
0: 70s in the 70s. Ah, ah.
2: Itan. Osise ta se ri as a printer.
1: Ba mo so for a reason.
2: Ga ga o gba line.
0: Ngba ire. Ba ni be se ni ko si se ta se ri ba mi. O wa je tuwo wi pe.
2: Ona sa enu.
0: Mo fe daruko ise kan.
2: Yeah, I just don't know lo mi. So ti ri lo san yi.
0: Eh,
2: okan mi o gbogbe. O ni gbogbe. O si wuwo. Ikule alafia la mo pinle Oyo mo. Beeni o.
0: Alafia wa yo mo tesiwaju.
2: Oro yi kan yin gbagba o kan yin ijoba. E ba ba wa da si o. Oro yi kan yin gbagba kan yin ijoba. Ndapo e ba ni da si.
0: Ba ni da si.
2: O lagbara.
0: Olorun wa fun won se.
2: Mo bo se ri lara mi.
0: Ba mi eyin ni koko o. Gbogbo oju lo ro laaro ya mo.
2: Awon ti won ti wa wa loke okun na papa baba Charles okan la won. Won pe won ni ha. Se ba se nse lure e. Ha to a ko ri be o oro lo ba mo ko mo ro wa o
0: beni beni ah olorun o ba wa ro loju beni eto abo yi ba mo ton yo da
2: ami
0: yo da eh oju wa to re ina yo ture eto tu jo ba e lo Nigeria yi yo pada wa da gbogbo wa na la si pada kere ijoba
2: ami o ami o
0: ada e ja mo fi yun wole sori sare budo lo san toni atun ki gbogbo eyin ololufe wa patapata e ti mo wi pe toju ti ye la paro fi sori o ibikibi teyin na ba wa te ba ri awon kan tabi e ri nkan kan to ba sajoji layika yin e so sita won ni soro eyan mo pa mara
2: ko
0: so ehn to ba ri nkan kan iwo na so sita
2: mo je ke ti bi awon nkan kan ga won rin kan ti ojo e ba ni pe awon to agba ijoba to kan e ba ni ko mo leti lo do
0: no e mo je ke ti awon eso alaabo e mo je ti won odc idi ta fi ni gbogbo won layika wa nu
2: gbogbo awon oluko ni to wa la gbogbo agbegbe ni mo da sele gbogbo ana
0: ami
2: abi ta le ru ni baba lati pade enu se
0: iberu iberu
2: to jora to lo to lagbara ni
0: oni
2: po ya leke o lai lai
0: e ka bo sori sare bu dole ko se lati ko ni aderin po so no 32 fm 949 ibadan eyin na ti mo po kete te premier leti n gbo wa bayi inu yin o mo dun gbogbo ogba ni o gbogbo eyin ololufe wa patapata ata wa na te dorile de Nigeria lapapo ajalu bi oni jalu wa o Oda Oluwa Mary Omo Ojo loruko temi e kaabo sori sare budolo so tun ni
3: Esther Folade Omoju daddy ti okola nloko mi e ku le gbogbo le o
2: to ba mo to Adimola Dejumo a rere su
0: ami
2: ogbo eyin fe wa lotun lo si te fo wa ara yin pe amoriri yin o olohun ni se ina leyin nikan
0: amen
2: papa julo awon eyan wa latoke okun ti won ma ba ni dun awon eyan wa nu olohun ba ni jenu ti won na ba je ti leti le o
0: amen
2: baba wa biola yaliali ni lambok ni germany e se ngboro bi owo aso be na ni baba charles father charles
0: charlie popsi
2: e se adupe baba e se adupe aku oru eyan tori won pe mi won soro lori e to po to nte ta tori nu olohun ko wa yo
0: ami o
2: be na ni tunde alamola
0: boroboro
2: ni boroboro ni ilu oyo to e se adupe o a ni ri wahala ni da mi
0: ami a ni gbo bisira wa teyin ba se ndarapo mo wa 32 fm 949 ibadan ni sare budon le to ten gbo oya mo fe ke mo lo soju opo facebook yen 32 fm 949 fe yin e be se n wole yi o ti itemi lorun to 32 fm 949 be yin e be ba se wole inike wa mo ba wa salaba pin re daada o iyun to se kini to joju lowo lapa be e ti mo ba se n se lori sare budon e mu number beere te ba fe na ni ni papapa ta ba ti jo awon ibeere si yin eyin na se kini e fun wa ni down to bo soju e te ba de ti fi down si ebun ta ko wa lo baje ti yin awon meji ni won gbebun wa lana o ola na la si fun gbogbo yin a fi se ko kari ni apapo ebun en la fi se awon oju opo to wonu okulu 0809 70949 0906 2000 949 tabi 0705 5000 949 awon oju opo meteta to wonu okulu lati da sisare budon fun tosan to ninu 0809 70949 0906 2000 949 tabi 0705 5000 949 la won oju opo to wonu okulu be ba ti wa wole edakun nte ba fi ngbo wa eyi sile kale igbora waye hello
4: hello ekaro
0: ekaro sa o
2: epele sa
4: e se yo you don't know how
2: ba mi je bu epele sa
4: e ja re aku adada je yo sanere e kwa mo nja eni to ni sanere lo un fe lana o sora e o
2: be ni
4: Amamadu nuna ni aleso kupo lojo olohun
2: ami olohun
4: to gba won lati leyin wa na idunu lo mama wo mi le won ni riba mi je kan be o
2: amen
4: ala ta bo ti na ti ma da ala gbe yin da e se dede ere la gbo olohun ba
2: amen
4: to wo ta won elegbe yin se pelu rorun yin na ni nira lati je bu yin lojo olohun ba ba ti ni yin olohun je ri be pa wa na
2: amen
4: e se o ba mo to ye ja e eja si wo
2: e ko bi ariwo yen ariwo po me
4: okay e mo bere kan wa
2: okay ikerin e kan ba mi daruko ilu se gbo mi
4: mo n gbo yin sa
2: e ba mi daruko ilu akoko mefa pere ni pele ondo ilu akoko mefa
4: agbagi akoko
2: o ma de ni
4: e kada akoko
2: o ma di meji
4: e akoko
2: o ma di meta
4: akoko fure
2: mo n go yin o
0: akoko fure akoko lato
4: akoko badon
2: okay akoko badon
4: okay e so ko mo fi pa mo
2: akoko jebu
0: akoko jebu o ye ki won lo sa akoko jebu ni
2: be ni
0: hello eka so
5: holy mary
2: baba le sin lo
0: holy daddy
5: father of jesus
2: baba le sin lo
5: baba me kara o le
2: yes sir kara o le sa gbo le nko o
5: ade ki ati esa falade omo jo daddy lo
2: so si o ko na
5: kara wa ko la bu o bai
0: you know
2: adagba ko la si so ni so ami olohun Mo mama fe ke ba ni o baba to jo meta
5: be ni
2: e kan ba bi aruko iwe iroyin ojoju ma be wa pere
0: ah o ro
2: nile mo mama fun oni
0: ofe ni
5: the dailies
2: ke la pe
0: oni the dailies o de ni
2: o de ni
5: to go
0: to go o di meta o di meta
5: pause
2: o di meri
5: the nation
2: o ba di maru
5: the guide
2: o ba di megba
5: The Daily Sketch.
0: Okay, Odi Meje.
5: The Vanguard.
2: Catch is on ye.
5: Ah. The Nation.
0: Ah, I go to Iwalu. Eh, tu ti wa so ne san tele. Daily Sketch, te wa tu mo mo.
2: I go to
0: Iwalu, Benny. O de je ajoju opo Facebook awon eyan ti wa tin dro nbe. Ka mo dan lagara.
3: Lojo opo Facebook ibere yin re ani pe cooperative building to wa ni dugbe ni badan eh ni ayin oduwo osuwo ojowo ni won si
0: obato
3: ben cooperative building to wa ni dugbe ni badan ojowo osuwo ati oduwo ni won si e fi idawo yin so wo so lojo opo Facebook 32 fm 949 feyin e ibila dugbe ngba gidi gba si ti are ti idawo yin ni be.
0: Hello.
5: Hello, Atimiri.
0: Hello, Kaso, sir.
5: Kaso, Baba Muki, you.
2: Yes, sir.
5: You call Baba Muki, you.
3: Baba, mi, sir.
5: Ati lomfi lati do.
0: Akin lati do, Kaso, sir.
5: Atimiri, fun mi ni kewa.
0: Ibere kewa, fun akin lati do.
2: Bangbale wanu, mbala kesa.
0: Bangbale wani. Ba, mi ni kwa kwa kwa, ashe mbo mi. E ko ba mi pari owe ni o bi owo akaba ko ba ti to eti ajamo
5: bi owo
0: akaba ko ba ti to eti ajamo
5: a fo soke ni
2: yin o fo soke
0: se eni to gun akaba ni o fo abakaba ni o fo
2: Uri to ba mi ma ko njo no jumping.
0: I am jumping.
2: E ni o ba mo ri ti o ba ko jumping o ba ko.
3: You know.
0: Mi o wa ka ba ko ba ti to ti aja mo ni ko fo soke. Oda eyin o na tu wa. Hello.
6: Ma.
0: Hello e ka so o.
6: O ka so ma.
0: Yes ma.
6: E sha na God bless you ma.
0: Amen ma.
6: Tan je te mo ni ba je o.
2: Amen.
6: Aki daddy wa ki sister wa e ma tesiwaju oni ti o bi abọ lọrun daju lori wa o
2: amen
6: olorun o ba wa so nile de yi di ero
2: amen
6: ko jesu
2: amen
6: eh sera ma victoria lati ajiani
2: ale wa fe banja lo so yi
6: ma ba grandpa mi no oja
2: okay
0: on ba yin no
2: e wa fara bale o daada te mo ni o se gbo mi ma
6: me ni so
2: e kan ba mi daruko orisi e fo mewa gbere yin le ma se be
0: se wa nbe o
2: hello ah won me follow
0: se gba wa
2: o yin o ya ma da ko e fo
0: nyori o de
3: lopo
0: o di meji
6: green
0: o di meta
6: e fo Efo ibolo
0: mẹrin e ti daruko soko tele
6: efo
0: eni suru
6: efo ipopopo
0: aini suru won na ni
2: aguti lu bai
3: network won go bi
0: wa aini suru won na ni be ba n dawun ibere e mo to lese ese ni e mo da gbogbo e po
2: sibe na ko ti e pe mewa
0: ko tu wa pe na mẹrin na ni won ri mu mhm hello e ka san o
2: Eka sir.
0: Ba
2: mi de mu engineer.
5: Eko eto era sir.
2: Yes sir.
0: Ibeere ketala.
2: E fi ara balẹ dada o. Se gbọ mi.
4: Okay sir. Won gbọ sir.
2: E kan ba bi daruko orise eja mewa.
0: Pere.
4: Eja kote.
0: Odeni.
4: Shawa.
0: Meji.
4: Agodo.
2: Omo di meta.
4: Efulu.
0: Odi merin.
2: Odi merin.
4: Titusi.
2: Oda.
0: Oda mu. Marun.
4: Monkere.
0: Monkere.
2: Okay. Odi mefa.
0: Eja mu odi mefa.
4: Lanose.
2: Lanose.
0: Lanose. Odi meje.
4: Kote.
0: Eti mu kote tele.
2: Eti wa pe ni lanose yen. Won tan ni ngebe. Eja leleyun. Awon ebi opolona.
0: Oloruko kan ti won mo pe ni ilu wa.
2: Ama kale niya.
0: Oloruko kan ti won mo pe o.
2: Ama pe ni pontan.
0: Pontan.
2: Oloruko mi da tun. Wa tun pe ni konko. Awon kan pe ni konko.
0: Na mi o ba ti je wa je.
2: Emi na like re.
0: E fera.
4: Iso Olorun, Abu Olorun, to nipa to du evorin lo. Yo ma da gbogbo wa patapata ni ile agbara lo.
2: Amen.
4: Ala la la la kwata.
2: Ila bila.
4: Ila bila. Awon ta wa ngbe kun na, Olorun ti won le o.
2: Amen.
4: Ala la la la kwata.
2: Ila
4: bila. Anjuri. Ese an biri ke wa.
0: Ibere ke wa. Won ti mu, won na ba mi. Mo
4: ya tan odun ara.
0: O ye mu na ba mi.
2: Boyo so ile je.
0: Ikokanla. E fowo fa mora o. Ifani kokanla. E se gbo.
2: Olorun lo ni ori be.
4: Oda.
0: Be ti e ti je nu odun iba.
2: Be ni.
0: Be so da ju abia mu. Oda.
2: Ni yan wa si ni.
0: E daruko awon ilana to wa ninu asa igbeyawo fun mi nile Yoruba.
2: Ifare pede lele.
0: Je ri pe fani.
4: Ilana. Amo ko ma alarina.
2: Odeni.
0: Alarina odeni.
4: Akosu.
0: E wa akosu lo. Falarina bi.
2: Ayo ra lori ta merin na.
4: Olorun.
2: Aboje.
0: Aperin.
4: Ewo.
2: Oja to ba sumo be ruka na.
0: To ba sumo ni. O tun se se ka le ko etile.
2: Ah, owo leta.
0: Ah, won lo o. Ba mo tan. Ibeere to ro bi eko.
2: Ibeere mo ro po.
0: Ah, ni beere to ro. Hello.
4: Saribu.
0: Saribu do e ka san.
4: E ka te so eto.
0: Yes sir.
4: Je aroku ti le ya gbo Olorun gbo gbo la la loki le do. Ya lo se ku gbo Olorun ola
0: pori.
2: Ami Olorun
4: bala bala. Olorun ya jara tun da sia.
2: Ami, ami.
4: Ruko te gele ze padi seta to le ki
2: number 1. I am number 1.
4: I love wa. Aka je wa ko to lo wa. Awara ye le ya di lo pe ya ka cha si la. Ye la wa go go lo o ti do.
2: Won go yin. Won go yin.
4: Ati wa ba je le pa. Ate sa, ati leri.
0: Ba
4: o ti bo de.
2: Je ka bo sori eto.
4: Ati leri.
0: Eh?
4: A wa je wo pa sa. Na wa to na da ni.
0: Ibeere ke lo.
2: Mo kuku ngbo yin.
0: Ngba ti ba moto, se ba moto ni o mo ba yin dahun.
2: No won ti e ti ni number 1 la won so.
0: Eh, oda o ti ye mi.
4: Ola ken ti lo kan, ola wo ti ra lo
0: kan. Okay, ba moto mo diju si yin lo kan. O wa rorun, o rorun, o rorun. Ki la npe ni aworojobi. Lede Yoruba. ti Yoruba ba so wi pe aworo jobi kini
7: aworo jobi
2: la rata gogo ngo yin
0: e mo o
7: aworo
2: ti ti e so rogbo ni nje
7: ah ajeri ajeri
0: se ki ran yin lowo die
7: oya oya oya
0: ah
4: Lọ́run wa pẹ̀lú yín.
0: Amí amí.
4: Wo ni ju agbe ni sise se o.
2: Amí amí.
4: Lọ́run ba wa rọ́dí ni tumo náà lójú o.
2: Amí.
4: Ẹ pẹ̀lẹ́ sá. Aunty Mary mo kí yín o.
0: Mo ma kí yín o.
4: Ẹ ra mo.
0: Yes ma.
4: Nga yi.
2: Lọ́dọ̀ ta
4: yín. Lọ́dọ̀ mi ta ba mo.
2: Ok, ẹ fara balẹ̀ dáadáa ń tẹ ẹ mọ̀ ni o. Ṣé gbọ́ mi?
4: Mo ń gbọ́.
2: Ẹ kàn bá ń dárúkọ irinṣẹ́ alágbẹ̀dẹ mẹ́fà.
0: Péré.
2: Sọ pe mo ti si won ni. Mo ma.
0: Ile ni alagbede
2: se. Irinse ewo
0: mefa pere.
4: Oduro.
0: Ode ni.
4: Amo wu.
0: Ode meji.
4: Tini kan ma fin fe na yan mi. Mi mọ o kọ fún mi tó máa tún fẹ́
2: náà. Ìfẹ́ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìfẹ́ náà.
0: Ìfẹ́ ìfẹ́
4: náà. Kí ni ìfẹ́ náà?
0: Ìfẹ́ ìfẹ́ náà ago ti lù. Ẹ lọ mú yòókù lé.
2: Ibi wọ́n ti fẹ́ náà ago ti lù.
0: Ẹ o kí wọ́n ti ẹ̀ wá lọ mú yòókù lé.
2: Abẹ̀bẹ̀ ni efi fẹ́ náà ní ẹ̀ má fẹ́ ló fẹ́.
0: Àbí fánù.
2: Ẹ má fẹ́ ló fẹ́ sọ́mà.
0: Tẹ̀lé ibùdó.
8: Ẹ mọ̀ púṣẹ̀.
2: Ẹ
8: Ya mi Mary.
0: Awolowo e kasan.
2: Opawo opa Nigeria.
8: And there start to call la.
2: Inu mi ti edun. Ohun won ti dun gboda da bayi. Adupo lodo lo. E sa di bade titi weekend.
8: Ah Friday na ba
2: se. Lagbaro Olorun. Lagbaro Olorun. Dada lesi. Dada le ba wa na. Ami Olorun.
8: Eyin na mi da ba ri jale le
2: ku lo. Ami Olorun.
0: Mi mi mi.
8: Ta won ti te bu te ni ìpínlẹ̀ wa lọ́dún agbọ́ náà àníwẹ̀ mọ́
2: ọmọ àmì
8: àwọn ọmọ àtẹnumọ́ àti láyọ̀ dàlàáfíà
2: àmì o
8: agbọ́ náà mú kí gbogbo àìtú ẹ̀ fẹ̀rùn lápá kò lè bàjẹ́
2: àmì
8: lórí àwọn méjì ò yí wá lórí mary àti ẹ́sà
2: ní abẹ́rẹ́ gbọ́
8: ìfúnmadídé bàbá mi ẹ fi mary lẹ́kùn mi yìí máa fún yín ní bóyá bí wá 1 million ló sí.
0: Mary wa jẹ́ ìtẹ́ mọ̀ pé kí. Hello, ẹ ká sọ.
9: Hello.
0: Hello.
9: Ẹ mà káàsán.
2: Ẹ káàsán.
9: Ẹ gbé ètò.
0: Ìyálóyè pa
9: ẹ. Mo kì í akú ìpamọ́ ọdún aṣọ́dún ayọ̀ o.
2: Yes, ma.
9: Mo kí gbogbo àwọn alátìlẹyìn wa máa gbọ́ gbogbo wa lé
2: o.
9: Pẹ̀yìn dáńtọ́ ọ̀rọ̀ náà ni ṣàpọ̀pọ̀ gbọ́
2: o.
9: Àásọ̀dún ayọ̀. Mr. Demo.
2: Yes, ma, ìyálòde wa.
9: Ẹjẹ́ mú bèrè látọ́dọ̀ yín, mo mú kẹfà.
2: Ìkẹfà. Ẹ kàn bá mi dárúkọ iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú mẹ́rin tó jẹ́ pọ̀ ọmọ Nàìjíríà.
9: Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní mẹ́rin bèrè tó jẹ́ mọ́ Yorùbá.
2: Ilé
0: iṣẹ́ mẹ́rin.
2: Ẹ̀yin lè fọ́ ọ̀bàdì olókun.
0: Ilé iṣẹ́ mẹ́rin.
9: Mo ta mú sàlà Muhammad. Dapò Nbẹ Lẹ́kọ̀ọ́. Samadu Nbẹ Kano.
2: Odi meji.
9: Ti Asiku Nbẹ ní Ẹ̀gbẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀dá ǹsọ́.
0: Asiku ẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
9: Odi mẹ́ta.
2: Odi mẹ́ta.
9: Ẹ ti kó òkú kó ń bẹ àǹtá epo lẹ́dùn ọdún.
0: Ti bá mọ̀ tán.
2: Ọ̀dà òbó.
0: Ìmẹ́ ní Premier. Ẹ̀gbọ́n
9: ìkó ń bẹ o.
2: Èmi náà ní ilé
9: iṣẹ́ ìṣẹ́. Ẹ̀ta mo ti wọlé.
0: Ti bá mọ̀ tán bẹ́ Premier.
2: Ẹ̀ẹ́dẹ́. Ìbẹ́ mi tá a wà yìí.
0: Ẹ pé ní ti Rafta House ń bẹ Premier, ó yẹ ẹ ti fi kún. Hello, ẹ ká sọ o.
2: Yes, sir.
10: Ẹ ká sọ, sir. Ẹ ká sọ, ẹ ká sọ. Mo kí yín, mo ti rí
4: Benue
0: Odime ah
2: what was so hard what you find
0: Benue Benue Dani loju se mu
4: Benue Benue Benue
2: then what
0: ah I go
2: one emi ofe mu mu Benue so baba won ti bury re to
0: ah
2: won bury ah la kuli gala ilu
0: awon ni won fa
2: ah
0: awon ni won fa e fa to e tu wa mo pe ba mo hello
4: Auntie Mary.
0: Ibere kerin kola kin pelu ba mi se ngbo. Ibere temo daada ni o. E ba mi daruko awo idanimo to je ti le ise 32 FM.
4: Awo idanimo.
0: Awo awo ta e ba ti di bayi. Te ba ni dawo awo yen e ti mo pe 32 FM ni.
4: Awo re.
0: O deni
4: awo yellow
2: o ma deji
4: awo black
2: baba ba ngba lo
0: baba mo mu lo
4: yes ati white
0: ati

0: Baba wejuni.
1: Egbe 32 FM sinu ile.
0: Baba wejuni.
1: E ko ko pate wa fura yin na.
0: Baba wejuni. Emi ga pate wa fun yin. Ala ko la ti pe won so WhatsApp lo se.
1: Ada
0: iyo. Ogati wa lo so.
1: Iyo je wa dun mo mi nu dada. Ah ba mi ko la ki pelu ati mu oju opo yin gerege ni won gba.
0: Won gba.
1: Koku kokan.
0: Wallahi. Won fo lo lo form.
1: Ah.
0: Sonuri.
1: Hello. Hello e ka so.
0: Hello ma.
2: Aunty Mary ba mo so e wo gerege la ngbo yin bayi e ti mu ye. Walai ko ni baje a ma wa nteran ka mo ti duro fanfan. Walai ko ni baje lagbaro
0: Olorun.
2: Lati di kan. Mary Mary.
1: Mami mami.
2: Iya mi ti n jẹngbodo. Number 6.
1: Ki le pe?
0: Mamu e lo bi to.
2: Ẹ kẹfà.
1: Ẹ mọ wo mami o. Ẹ mọ wo won o. Won ti de bayi.
2: Ẹ kẹfà.
0: Mamu e lo bi to re ti ran.
1: Mami ki ni won ta ba so wi pe akoko won ti bere. Internet yo mo ru. Ta ba so wi pe ewo. Ta ba so pe ewo lede Yoruba kini tumo e.
2: Ewo. Mo ti mo ko ni de nja.
1: Ah, e ma mo.
2: Mo ba ni ji wa gbe o.
1: E ma ma. Ah, ba mi. Mo de mo o.
2: Ewo.
3: Ibo ke gbe
2: mi o ma o.
1: Ah. Ewo, ewo dada.
2: Emi o mo bi pe o kiri ewo o.
1: Ah, ton ba so pe foro je wo. I ain't. Oya ja woju opo Facebook an wo lo gbebun wa nbe.
3: Loju opo Facebook are ni to gba o.
1: Won gba.
3: Won so mo ni.
0: E sponsor fun papapa.
3: November 18, 1957 o ni won shi cooperative building to wa ni Dugbe ni Ilu Ibadan.
0: Lodo temi bi awon akoko, ilu akoko, oka akoko wa nbe, oba, isua, irun, ekun, ogbagi. E pe mi akunba ati be be lo.
1: Pare gan be nbe.
0: Irinse alagbede owu omo owu na wa nbe mu ewiri. E san iwa na e ti gbagbe ni.
1: Ewiri mo te ro ko won da ko.
0: Awon le so ofurufu to je ta ladani omo le wa nbi. Concord ti Oloye MP Abiola wa nbe njo na lohun. Okada to Oloye Gbenedion. Kabo ti Alaji dan kabo. Chachangi ti Alaji Amadu Chachangi. Eto tu dabi re e mo wero yi dada nation ni tribune ni post ni mirror vanguard punch sun ewo ko je loka
1: komo sketch
0: awon ipinle to pe igba keji gomina won jobirin ogun wa nbe ekiti kaduna adamawa plateau imo eboyi rivers akwa ibom efo ti e loka ko niye tete ni ogure gbagba ogun mo ebolu elegede popo yanrin ewuro soko be be lo bẹ́ẹ̀ ni ẹja ẹmọkútẹ ẹmọpalẹ ẹmọlaran ẹmọjíjí ẹmẹjọ ẹmọborí ẹmọṣáwànà ẹmọ ìpìyà sandéèni mọ́ńkẹ́rẹ̀ náà ara ẹni.

0: Gang,
1: Ah, Olorun ero. Olorun sa adakun ba wa yonda awon eyan won be na la wa na ngba ladua pe ka deda ko dakun ko yonda awon eyan yi bi royin se fe mu bi ibanu je dani ta ka to je ti ibanu je ta ka be na nka pada layo lori won ki won mo tu fu eniko kan won fun wa mo ka wa ta nbe na ta rin ki na bayi ka mo lo rin sonu
2: o mi jesu
1: gbogbo e daddy to je wi pe awon ati sibi anu mo daru omo iya ni won lo mo dagbere krista tena gboro bi to buruku kale awon to wuwo ni
2: emi olobe ma ti do nto mo ti sto
1: e sa dagbere e je won mo bi e ba rin si
2: emi o so fun ma ni mo lo lekeji ni o
1: yeah awon wo awon wo
2: mo le mo le so fun ya mo so fun awon
1: o ya se be se wa eni lo pe ka se counselor fun yin
2: tawa
1: eh
2: lori
1: lori be ti rin rin ki na ni ati ti n gbala bala bala bala ba ki ti e
2: mo to ran nu ojise nla ni
1: ini sara li wa sara
2: e ro ko sona kan na ojise nla ni
1: Isa won papo.
2: So gbe wa si.
1: Ah!
2: Abi gbe
1: ma
2: so gbe wa si.
1: Iru wa si e wo.
2: So gbe wa si.
1: Iru wa si e wo. Je wa si kan na. Baraka ma ya. Ya, ya, ya lu won. Kalu won. Gadia. Krista. Te jaye to je ko si jobo orun fun o.
2: Je ka sa jaye kan je ngbadun e. Ta ta ba de orun amone
1: ko si. Sori na mo so fun o pe tete je to je. Tori o si jobo orun
2: je kan mu je je ta le fun mi opportunity pe ki mu to ba wu mi nu aye
1: ofo
2: e di orun mu
1: ta ba ti eni o mu nkan nu aye ki lo mu na
2: olorun ba lojo ni kan toro nkan to po o
1: baba
2: toro nkan to po kan ba gbo e lu poko olorun aye dangote lo wu mi o
1: kini nbo dangote o wa wa
2: eh
1: nbo dangote o wa
2: e wa ni mi mo ri mo ni
1: ani nbo dangote o wa
2: e ni fo se iba ni foju anu wo ni
1: pe
2: e pe ah ah a le so pa amara ri mo
1: bi se ngbon ni nisin yi iru ongo olomo pe baba o fi ranse si o
2: awon kawon o di bi sugar mo kemi o di beju le kimu
1: o pe o di yo la san mo o ti to o
2: eh
1: o pe tabi san mo nti
2: ibi si mo nti nda
1: ah o pa
2: opolopo yan ni kan ma je yo mo lasiko itori ilera won e je mi o do bi se mo nti
1: ko gbadọ po ni
2: eh
1: ko gbadọ po ni
2: ah
1: ko mo po ni
2: so wa ba bi pe le da krista ma sa ko
1: go se area
2: e je mi ti buru ti lawo le da krista ma pa la ti
1: a do
2: le ni
1: cha cha
2: wash
1: hello
2: Jane. Engineer, grab me okay.
1: And you need me. E wa le no.
2: Kidim.
1: That is FM.
2: Kidi.
1: This is FM 94.9. Krista she be lo to me you like it. This Tuesday now.
2: Ah. Okay, jobo jobo. Okay, extra. Gang gang gang gang. Kwatu kwatu kwatu goro goro goro.
1: Gang gang gang gang.
2: Ti ogun ogun soja bo. To fe ka iyawo e modu ale. Na wa nunu. Patu patu patu patu goro goro goro. O to mo eh ti le ko si. Yes. Latibo eh
1: mo ko mo lo mai all right e se yan lo lu fe wa ka so
2: e se go e se go
1: e ku gbianju lataro elo mi o ti re re lati gba ti le ti mo e fi ayo ati idunu e fi gba pe kili oni o to su e re rin
2: awo aye mi lo de ni e wa gbe iran ni keji mi
1: eh a mo ri be a mo ri be
2: o ti ko sele da mi
1: a mo ri be
2: ni mo ti ni kiki form ni mo ti ni issue
1: ah eh ko le mo ru oja to fe na ni ko na wa ta fake
2: ara po
1: ko le pe o ko le pe o
2: wo eh igara lasan igara ora lo je bread omo sako
1: se yi fun mi agilo fun kini yi o agenda yin ni
2: nta je ba fe da oju ani o si
1: all right
2: ati bready ati bouncy egbejo ni won ora ti an fi we bready lojo mo gara
1: oda ko si
2: sawa mejeji
1: okay
2: kini
1: amọ nkan yato o ya ojura won lo
2: ko yato
1: krista krista
2: anaku anaku anaku
1: ojura won lo
2: anaku
1: amọ kankan be to je pe ti ba tun sile oho ni o pada gbọ lohun to bi lai mo ye igba
2: mo je n pada yin to tori
1: o pada gbọ
2: lohun to bu ko su toro bi e wa ta ni
1: e ti de be ri
2: omo ki agbe doro
1: gagan
2: koko ko mokun ko wa so na to ke be a bi oni mo gbe
1: o ba luwe
2: o go ta fi e ko ri ori ja sonu o ta fi e ko ri ori ja josu
1: o ba luwe
2: mo be we ku la re bo soko
1: gagan gagan gagan egbe ko mo le wa de we si
2: mo de we nu ni
1: ja
2: a ti gbo
1: e ko ni nko ti o ton yen ken Eba angbedo yi gbe dangbaraju boyido
2: ko se ma sonja
1: adu are lo gba
2: adu akọ memory book lo mu wa
1: bi be so jara ni
2: asiro jagba ni ah chori ngba ti mo ko audition shop be hun
1: awon e so mo
2: ti mo ni tabu o mo gbe sori ti mo ri asikari se tight ba ni
1: we se ba dagiri agbaya ni yi se ibu mi eyin na ti daru oja ba
2: Omo mi pe de se ko guide re. Ni gba to ni jo sabara opponent.
1: Ti ni e wa dun.
2: Wallahi mo ro pe kan ni.
1: O gba. Wo so iye ye ti en dali opo.
2: Ti gba bet WBC e pa.
1: Ba. De ba da na fun o.
2: Oju mi ti ri. E ti mi ti go.
1: O gba.
2: Aba.
1: Benu mi ma choro choro.
2: Omo mi pe to wa gan. Boro bi oro o je be.
1: Gagan.
2: Mo je be ri.
1: Oshan Oshan mo
2: Ofo meji nu Omo mi ko to ku Ajo lejo Awa ni wa pe ni e da mi bo lara mi
1: Oh you cannot kill me
2: Kikiti
1: No
2: Olorun fi odun mi
1: Ami ati wo na lagbara
2: Olorun Ah
1: Bismillah amani rohim
2: Amen Ti adura ba ti gojo fi ti se pari e bi kan na ni o ja
1: si adura ti pa ti po
2: Olorun le ko si ami awa ni won pe ni eda abi nbola lamid afala mboroki
1: number is your
2: diamond
1: so what then what any market that we are all see pricing lambo
2: eh so wo ke to ra
1: e da won ni gbe ya wo
2: you know from talking for my experience
1: awon oniriri Olorun se loriri agbako
2: mo mi pe apere to joru e ni ke fe ra egg buns to ngbo ase eyin aparo na fun e ibi eyin wa lo wa bota emi ro pe eyin lo fulu ase ti jet
1: krista o ka ti so ke o wa le lo je mo
2: oju kuko lori bobo lagba wo
1: o wa le le ko ri bra gbe ga
2: gbe ra bi
1: se ga de boye kikan kikoro ki n to so pe mi o je mo won ai
2: wa lai bo gbe ra bi je pe jo ke ah ogbari o si mi glass ta mi mo na boss e ke scotch e gi nu glass and na kum
1: Amen.
2: Eleven. That is 33. Yes.
1: Ah,
2: you mean 14? Lord, what's in you?
1: Hey. Lord, Yusuf, unko. You to melu.
2: Yusuf.
1: Eh.
2: What are Yusuf?
1: Elon Toba.
2: Ah. Yaka lo wotifa wi na.
1: Oh, you to 44.
2: Ah. That's the slippers.
1: Olorun mo da mu mi Olorun.
2: Ma da mo emi na mo lara
1: yo. Da gbogbo eni tin foju segbe omo. E mo su ayo kala se.
2: Amen Jesus.
1: Gbogbo eni o ti bi e a ni foju sofu omo wa.
2: Amen.
1: Agbara Olorun. Okay. Akori oyin to kayefi lodo temi ni ya todo temi na ya yin. Won ni awon obirin ya le meji o na ni won ti ja won si owo. Nitori pe won lo reji omo omo odun meji la omo okun ngba wa jigbe won wa lo re ta omo olomo o ko se ru agbede pokota owo se ni melo ntejo ah iroyin to ka ye fi ni o se ni to lo mo ni lo owo ti wo fi awo susu to ba pale omo ti e mo to olore ta
2: ise aro won ni won
1: ko ah ka pe won o
2: ah ewo le pe ami jesu
1: e pe ko ko ni pe won lase olorun won wa ki o ja won o
2: ah
1: ah oke iroyin to ku na nbo leyin re
2: oke oke eh won mo royin to fara perun ti ya wa katan ni sin ti mama won kan ni odun meta o le laadota ni wallahi awon okunrin na nji obin la tele wa le obin na tun tin jokunrin la won ni mama 53 won lo la omo 16 years
1: eh yen ni pe tin ba se re mi o
2: bo se fagbo lo nfa paya
1: tin ba se re mi

0: 32 FM 94.9. Okitente Makola Lane Premier Hotel. The Makola Lubado. Ibe no lawa. Echenchenbi ojuona. We love you. Oh. Ederapo. Mwa nojo po wa yelu njara wa. Facebook, YouTube, at Instagram. At 32 FM 949. Fenye. Lori re di oyi 94.9. Iroyin toka ye fina re. Ejagbo kishe lati deruba wa. Yeni pe kishe gbogbo oro ngba mi na le yan fesi si bo te je pe gbogbo oro ni mo lesi gbogbo nje na si ko le yan je eja ajo kogbon let's fire on
1: oda eja ki tin na bo lati ahin lori royin to njade latapa bi kan lori re South Africa ti o tin fi di e mule pe omo benin kan Mrs. Eni odun mokanla won ni won mo tin loyun o oyun awon ki se oyun to sesi won ni orekunrin iya won loro won kun royin ohun re lekun rere agbebe kan to pe ni Atlantis lori re South Africa ni a wi pe won mo tin fi owo bonu bayo lori oyun to tayo ninu omo odun mokan la kan to si ti pada wa bi omo ohun wa yi bi a se fi esun ko ni ton won le to je orekunrin mama re na ni yo wole ti sin ra aroko epo egbo fun omo ati iya bakan na won ni omo yi ose to koja una lo sabi amo o to si je pe won ti wa mu ko ni agbegbe bi to wa tori abo re ati alaafia mama re eni okay okun oko mama re ti a pe ye odun meji o le ni ogbon won lo na farahan fere nwaju ile ejo magistrate yin o ni ana o won si fi esun o fi pa bani lopo won e kan won ni won si fowo o fi mu okunrin ohun ko to di pe won ni ki won gba oniduro re iya omo ni ti won won ni owo ti ti awon na o ana farahan ni waju ile ejo magistrate kan ni Atlantis lori re South Africa nbe won ni ati pe won lejo o won si fi esun kan won lori lilu omo ni ilokulu ana lo fi nbe o won ni National Prosecuting Authority ni apado won ni South Africa won na fidi oro na mule wi pe won han iwaju ile ejo omo abi iya re won ni won o fi oju ti won han o nitori ojo ori omo ati ko mo di pe won foju omo na ri re de iya re nana ti samagbaga bayi won ni won si reti kan gbo oniduro re leni awon kan ti a pe ni omo ilegbe ma sofin ni ati odo won to ti sele ni class gose won lapa bi kan bayi ti en da ko re ti o se ka won lo ti wa o won si ni awon tako iwa ki a ma se egbe fun awon to fi pa ba ni lopo papa bo se nfale ni iya ti odo won ni be on na en to je bi alakoso tin dele fun ile ise awon lopa awon na so ti won jade lenu lori a n fi pa ba ni lopo atawon esun to fara pe be lagbegbe yo lede kan won ni buy one get one free
0: chai
1: ni boyfriend di mama fi oro mama ati omo won se na se nje pio pio
0: promo pio pio promo no pro bono
1: niba ti ran to suke ni
0: o sori re idona alapata
1: o lo se
0: ngaya na iroyin to ka ye fi won ni awon olugbe lagbegbe kan ni ipinle lego won ni ina ni royin ti o di mimo wi pe won ti na waga awon afrasi meji kan to je wi pe obinrin won won ni ise tawon na yan layo oni lati ma ji eyan gbe iroyin salaye oro wi pe omo odun mejila to jo omo okunrin lenje kan school boy won ni na lo sade depo ora lasiko to omo olomo tin bo lati school won ni lo omo ohun lopo ora o to omo ohun o si dele to je pe ngba to tun ku oni school won ni ko pada si ile eko re gege bi awon ajo to se akojopo royin o mu o se nfi die mule won ni bomo ohun bo se pora won ni na lo mu ki awon olugbe ladugbo ohun ki won kokan soke bi pe ti ari lai sa di e ba di e gan ba si na le o di dandan ko pada je balabala ko si pada mo na le re won ni eleyi na lo fa to bi ja pe fun opolopo ojo won ni o fi nwo omo odun meji lo ohun to ku oni suku ti o si pada ori dele won ni sugbon oro ohun pada yi dande sugbon da bi oro awada ba awada kerikeri won ni nigba ti won so wi pe olode kan pelu awon eyan ti nbe ladugbo ohun won ni so pe eduo na o awon ta won wa kai iya won ma so si nitori pe awon ri lagbaja iyun o ninu gbo pelu enika to mo okunrin yi te le nwa yi won ni logan ti won gbo oro ohun won ni na lawon eyan won ni si morile ile afrasi ohun nbe pe won kuku jo wa ladugbo ni won ni gba debe won ni won ba awon arabirin ohun won ni inu ti en bi awon olugbe ladugbo ohun won ni won si lo ro igbena woju won bi pe eduro na ni bo la mo wa won ni won koko nsoro balabala won ni sugbon nigba ti owo lilu to to won lowo dada won ni e ba bere si ni salaye oro pe e sagbon ni jeje o won ni won si lo re fa won le awon agbofunran lowo iroyin wa salaye oro bi pe lasiko e ti won lo re gbena woju won won ni na ni awon afrasi awon so pe e dakun looto na la won lo re ji omo ohun gbe amo e sagbon jeje tori pe awon ti to omo odun meji layi fun okunrin kan asipokunrin ohun awon odamo won ni won wa soro wi pe okunrin yi oruko wo lo e momo bawo le ti da won awon omo nkan ta won kan mo si na ni pe alaji won ni nigba toro won to pada wa yi dande won ni ba soro bi pe ada ngba na eli so nibe won ni nigba ti won pada dodu onito won ni onito na le so pe ah e mo so njeje on ti lo re tun ta omo yi lo si ilu abuja won ni won so pe million meje naira 7 million naira oni won ta omo ohun won ni awon afrasi ohun won ni won bere si ni salaye oro wi pe order apa abo gangan labuja oni awon onibara yin wa won ni so pe kini online la won tin se transaction ba won se tomo won ni tori wi pe
2: wala de
0: kawon ba won wa awon omo ta won lo wa oni ti ta won kawon o si fun won lowo won ni ba won ba ti fa omo ta won ba ti jigbe kale ti won ni pe ki won tansuko owo sa won iyan lori oju opo eto je ti ero gasi mi leti awon ba won ba si ti ri alati won ni ise ti senu ona ba won ti se ri omo mi ba won jigbe won ni na la won mo sana re won ni bo ti le je wi pe le se olopo ri le de wa Nigeria lo ti fi di iroyin ohun mule bi pe awon afrasi awon awon be ni ahamo won ni won si ran awon lowo lori ba won tin fi oro po won ni fun yoyo lati le sawari won won ni be na ni won tun wa pase ti won si ro gbogbo awon eyan tin be layi ko won agbegbe bi pe edakun e je ki ofin o sise re won ni tori igbiyanju nlo lati le ri pe won sawari omo ohun nebi ti won gbe lo won wa ni se ri ise le ohun on lo ti mu ki awon olugbe nipinle eko ki okan won ko ka soke latari eto abo e to me koda won ni beyan kan ba ta fele fele lawon adugbo ohun won ni won bi pe polo ba gida mu lo nbu egbe ku omo odun mechila won o ti ri to lo suku won ni ati ta ni million meje naira
2: omo
0: odun mejila semi year old boy
1: ni 7 years ni 12 odun mejila ni 7
0: won ta ni million meje naira se wa alright okay ti bi ni
1: ti ma fun lo pa ko se
0: ron we ni ja to nara wa wo ka sare dani si
1: o fe ko ba mi
0: o ya
1: emi ti mo dupe pe nu e won fine
0: o ya
1: emi ti mo dupe pe won fine
0: o ya
1: o fe force mi lo
0: iwa ti ta ni
1: sa ni ni ni ki fun le yo kokko mo we mi ki
0: nonsense boy
1: ba mori
0: o ma ni je ti mo ti
1: e wa ri ni layo allah allah eni ma ku pade eni ma pa go bi pe
0: omo buru
1: aye re ni jere onoko emi ni jere re
0: wa ti ma ko lo ni kini tin tan na yi ti e sa awon eyan
1: le fun temi ti pio o ti ko ni tan se si o
0: omo tara
1: e olodun ti pick call mi
0: all right awon to wa ku nko
1: olodun ti pick call isin le ni e poluwa le
0: na ni emi ni ada pese ni
1: talika to ba ti lokun alaanu o jina si si like wahala eyi ko omo Nigeria
0: eni o
1: we when they winning bele te gbo o to when ni babalawo to ba ti le rojo ju ko sigba ti oni kara e ma nke tutu aba nke tutu ele fe sara oto yawo babalawo ni won lo fo mi gbona bo orogun e boya sa ki nbe lara wo won o fe bo
0: abi en fe je tinu e
1: wereke ati fuku
0: abi bogo
1: abi randa ba o
0: gagan gagan
1: aba ba ebi abodi nkan ayin kan benu eran o ti n ba iran le yawo lai oju ti eyin te fo fun mi o olohun so so bara
0: somo keke rakeli
1: ite se ran gifa ba nra kan
0: eh bi wo kule fun na ni
1: se ran gifa o ni yawere
0: o ja lo titi o ko mo wa ito ko pa
1: abi a ro pe ran ni
0: lo gbe lo mo je won ko mo kaye
1: fi o mu yan ko
0: o sami lo mo je won ko mo kaye fi

0: Yes. Mama ni adun meta o le ni adota o yen wi pe won ti rejo bayi awon olopa si nwa won kile lati fi iwadi pa won lenu wo lori wi pe won ni won gale omo okunrin omo odun 24 lori gabi ati so won ni atsi yi won ti wa ri bayi o won ni won si reti ki oro re ko wole ejo nibi ti won ti so pe o se bayi o je lare ni o abo je lebi won ni ofin orilede won ni Malawi nbe un o tako enikeni to je pe okunrin ni abobirin ni ko je pe o mo ni asepo pelu en tojo ri mere nbe ni abi odun 18 won ni ru fe awon wa bayi o mo no je mo ijiya labe ofin orilede ohun bayi na awon agbofiro ti wa ke si awon obi alagbato ati gbogbo ilu lapapo pe edakun awon mo yin ti oba ti ibale anga e mo mo sabiya e mo mojuto won daada te ba si ke fin kiun e fi to won leti ni ile ise olopa lati keke mo mi ti mo pe mbalanga
1: ah o gbodo balanga titi dasiko ta wa
0: ah
1: Ko ti gbodo balanga.
0: Emi ti mo bi to pa won bi lo mo mi.
1: Abeni, one more. Krista.
0: Eh, yes, eh?
1: Ibi aye yi lo
0: mi. Memo.
1: Ibi aye yi lo mi.
0: Memo.
1: Ba ye dori kudo ni
0: memo.
1: Ma je n kagba ku Olorun.
0: Abi ma je gba koko mi o.
1: Ah, ma je ajo kora wo Olorun.
0: Ilelugo, ni white. If we in kankan ke mo lo mi ewa bi eruku bayi Allah e ko lo ti ko laye a ko leko e ka mo bua tele wo bayi
1: e ma gba bo se kayefe
0: oya
1: omo loku omo ni ndo omo ni sese ko nu fin
0: si e so mo to saye pa
1: o se bi yen se titu ola ni
0: oluwa mo ri kan na lenugun o fi pompo paya e ni sa ti fa video tu gbe awon e fi camera ori buruku to ma video yen e dekun iru aye wo la won wa to mo fi fo ye ngi lori e den camera oluwa yen pa o Uncle Los.
1: Uti ko eji aka. Ti ko aka o. Okay. Iroyin kayefi. Won ni awon omo lebi. O na ni won be ninu pe edakun awon be loju orun eja awon alanla won nla. Won ni nigba ti iroyin fi die mule wi pe omo odun 18 kan. Won ni fura re ni nka boroboro nile ise olopa wi pe ese un jeje. On lo fi mama ohun se tutu ola nitori bi pe ohun na ti pinu pe ngba to ohun o ba fi to ye odun to ohun pe ohun 18 ohun gbodo ba won logwo ni gbogbo ona won salaye oro gege bi royin ohun bo se bota won ni be si na la siri o sa dede tu won ni nigba to bere si nawo ohun yabu won ni koda awon olugbe ladugbo ohun won ni ara bere si ni fu won won nitori bi pe ikan ko owo ohun wole Wike e withdraw dia ti quality egesi woni de bi wi pe in to si wa sele ni pe sadede woni mo ri mama mo woni iya re kan sadede di olupo ra ni woni iporuru okan yin ina lo mu awon eyan leyin igba to di bi pe fun opolopo ojo woni mo ri iya re woni o wa di bi pe awon ti won jo ngbe ladugbo woni won si lo re ba awon agbofunro pe edakun o kini ri ba kan o soju mi ko ro kan sugbe leyin to soro lasiko eyi ti awon lapa ati woni won foro opo woni fun yoyo woni nlo soro wi pe omo kekere ohun nlo gba ni to to pe e seun jeje o wi pe ohun kule ti se leri na tele wi pe ni gbogbo ona nlo won gba to nu o fi wa owo
2: won wa bile roro pe nibo lo ti ru fi awon iwa buruku bayin won ni lori social media won ba ti ri bi awon eyan bi won ti bere si ni fun owo won ni ati kekere ina lo si je wi pe owo ohun o ti wu ohun won wa ni olopa kan ti e wa nbile re bi pe won so pe lati kekere omo odun melo gan ni o to fi so wi pe dandan la afi to ba lowo won wa ni ore mi nu re to sumo peki peki won lo gangan lo tete bo sita bi pe e dakun o se ri saaju tele na lo re ehun ti fi asiri ihun ohun nitori bi pe ko si nkan to le se laye ti o ni so fun ohun bi pe ohun wa gbogbo ona lati ri owo won si so fun bi pe irufe wa be ki se ntoto won lo gbianju titi lati wa ona mi won ni sugbon ko ri won ni ibi to lo na ni won so fun bi pe bo ba le gbianju ko mu iya re wa won ni sugbon leyin ore yin leyin bi ojo melo kan woni na ni won so bi pe kini ohun yo ma pada wa gbe owo fun die die die woni leyin igba ti won ti wa fun lawon kankan pelu bi o se lo woni na lo di wi pe won gbe owo ohun kan fun to si gbe owo ohun wale o won wa so fun wi pe leyin ore yin o na lo si je pe awon emi airi woni won mo gbe owo ohun wale fun bi won ti wa salaye oro krista
0: anakun
2: woni obi awon omo yi woni ina lo je olori elesin iyun ni adugbo won be gege o na ni awon ti won wa je agbofiro won ti wa bere sini salaye oro le ti won si nkesi awon olori adugbo adugbo won ni ayin obi eyin lajo lajo to fi mo gbogbo awon olori esin gbogbo won ni ijoba won ni kibada ke bo sita ke bere sini forere taku ewu tin be ninu ati mo se etutu ola won ni tori pe kini ohun o nse akoba fun awon odo lenje lenje omo odun 18 o ti lo mami re ti e se o bi ogun owo pe awon yun kan ra gba ya ti eniyan fun lowo kan pe olomo na na le
1: so ro lohun ogo olohun ogo nti iba ti se teyan eyan o le fagidi fun eyan o le fagidi gba olohun saforiji fun mi bo lohun ba wa fun ru en ya olomo yi
2: yo tele
0: ah kini kan so si mi lokan
1: kinu
0: pelu awon odo wa ke se awon odo nikan atagbalagba mi na o nkan tin o ba gbon mo eh ke se pe wa nkan
1: ben
0: please to ba wa ni ju titi abi wa nu cab abi maruwa to ba lo head can abi bluetooth e ti so dara fashion e ti so dara fashion ye die leti
1: ko gbon tin lo ni
0: ko gbon tun lo ninu maruwa bi moto to wa o mo ye ibi tan market e de o mo yan ti bagel lori e tan ye die ku o le ti ke sako o le mo lo ta lo fe on press pelu bluetooth to ti data ran abet kan to je pe awon ti to ye gan tin gbese tin sin so ta lo fe on press ye ku o le ti die ma gbon ton so ma gbo chat ninu moto kan to pari e sinu oko yen
1: o ga o
0: eh o possible ko je pe oko so sele o nja bo o da ho mbole to ba tete gbo o se se ko raye sasi sugbon wa se hey o ti ga yin gan ku atako atabo ah so mo se pe shocki o ku ta te mo fi ese ajagbe ko mo ba ku oloju kan na awon lopin olodun je gbo o
1: ti ni to to
0: mr eh you call your mother nigeria ah my work coincidence iroyin ese tin gan re amadu kan ni amadu kan makanle logun ni pe okunrin steven ruben won lo ti pa ore re us back kan be wa bai oro si ti ko so ninu oja bi kan ti an pe ni ngabu ni iroyin malawi ni mo kode loni bi an ti ko kale won ni labule kan na abule toto ni kambewa lo won ti wa sugbon labe isakoso labe isakoso bale kan na ni ejo wa nbe won ni ngoma won so kambewa o nfa o ngbe nkan o gbagbo oke bi gba ti an mo tesa won ni ile igbalode kan ni ti mo tin lowo ni ore re lo ba debe o si wa ri headset lowo re ni abajo daro pe so ba jede ni se tita ni won si jo so la ra pe tita ni ibi an tin duna dura won ni aigbore ni yeba bele laare won aigbore ni e ba di ija ija o lo bibi oka ti yo obe to si gbeleke ji nigba ya lapa lafia mo afi
1: go gbero na ni ko mo ji ada iroyin ru tori na ba je nbi ni si in lu onu kulu ni o ilukulu ni o ti omo lu sofi o
0: ka tori yesu bo ti gun gba ya nu lapa lafia ya sin wallahi won lo ti pa won ni won lo di aya mu di e ko bota bayi won lo kan ro wojo ni
1: chacha
0: lolori ba lo
1: adeda
0: sopento
1: ni
0: do fi gun
1: o to kini
0: oje ho
1: ah ma duro ni
0: patu aye osi o
1: osi apanle ni won ti kuji lo arakunrin kan lo ni won se njaje po ohun esole ohun esole
0: o sir o gba awon mo bi absolomu olohun yo won ko nu omo ma da won po omo fun mi
1: o olohun esole n to nkan ma se ni pe ti won ba ti mu eyan wa fo ohun to ni lati du
0: what
1: ah won to nko won kan pa won to ohun ni ki se pe lohun ma ohun isole ki se pe ohun jale o ohun jale sugbon to ma ti ba gbe awon eyan yen wa ti to ni lati du alapata molu la gbo lapata eyan na re oda e je ko lori e
0: eh
1: amono arole kan nu arole kan nu
0: god
1: eya ara la won
0: han da gbo akole eyan
1: o mi o ti e sa je asora
0: hey
1: awon odomode kunrin kan lenje na
0: odomode lenje
1: mo ti gba so sagbalagba leyi
0: aye le ti le 30
1: o ora 1 million ni
0: let me see her face
1: ma so re
0: on your face
1: e yi face chi kini o ri ni ebi nre
0: let me jora bi
1: ori pe jora yin ni
0: le
1: tori bi pe kere ya ba
0: mo ni won lori ni
1: worun ori re
0: se irun me lori
1: e jora yin
0: ola iruru kan
1: aya yin jora yin
0: aya o jora
1: se bi gender re na
0: to log be bi
1: ori bo ti ri ni
0: tin ba tu o
1: hun re bi ege olorun kan yin ya fun mi jare ye
0: kini
1: ye
0: wa
1: e ma ba wa ka kanti
0: ye ibi ole ran lo bu o
1: gidi mo so fun o 32 FM 94.9
0: to kaye bi an pa ran lenu fe pe mi lekun
1: ire owo mo ko so ni mi lati
0: o mo mi lati
1: ta lo na mi o o wa ja mi le kan na
0: ti modi
1: o to ran ti modi lo mo je si na po
0: se na fere fere temi ke se bi ntin
1: na bi le ja
0: o mo ndeyi ma ji aja o jowo ma ji aja ati mo di ma ji aja jowo ma ji
1: krista
0: no
1: why are you like this no won ni boy kan a young boy bi won se ko won ni won fesun kan wi pe won topa se re de odo awon to ja wi pe iwa to mo wu ati se to yan layo oni pe eya ara awon eyan ko won han danu bi eni han wedu won ni sugbon nigba ti owo awon eyan ti inu bi to te won ni won lu ni lukulu gege bi awon to ro awon to se soju won bi won tin soro won ni afrasi awon na lowo te nigba ti won ni won so wi pe omode lenje kan ti won tun fe han bi eni han efo n lori iya re ti opada leyin re won ni eleyi to ja wi pe iyun lo sadanu mo lowo o won ni eleyi na lo fa igbe ti awon eyan ti won se bere si ni sala yi oro wi pe o tun fe han iya ara omo eleyi danu bi ti mo han ta won to seku won ni lasiko ti won bere si ni jeniya ina lo so pe e se njeje o wi pe e dakun ko si nkan kan mi to mo fi iya ara awon eyan e ta won mo yo danu won ni tori pe awon kan be to je pe won so pe awon ni lu apa apo atun won lenu mi o so wi pe ata npa ko si ina la won ni lo woni ko si si nkan kan mi ti won fi se woni etutu ala oni iroyin sala yoro woni gaga bo ti ja wi pe enikan ti rin gberegberi oran bobon ti banki woni la wa ara adugbo ni ba kefin re pe ara bi iru rin agbako wo lo rin kan o woni ko to di bi pe won ke si awon eso alabo woni leyin ore yin ko to di pa awon eso alabo de woni awon ti nbe ladugbo ohun woni na ni esete suru mo okunrin ohun ifoti woni ko to igbaju won ni leyin ti kaluku won ti bere si ni dajo won ni ka to bi ka to fo won ni te ba si gbagbe bi pe awon osele to ni se pelu ki won mo ji awon omo olomo gbe ki won pa won lati fi won se etutu ola won le ri bi pe lo ti di toro fokale ni ti buto orilede wa Nigeria won ni papa julo awon ipele bi Eko ipele Ogun ati Abuja won ni bi ti awon afrasi ti won ti bere si ni kaboroboro bi pe lo oto ni o nla won wu wa laabi sugbon le se olopa wa jawe akoko fa awon orilede Nigeria objection over John Good Justice. Don't do justice. No, judgment.
0: Your palm.
1: Your palm. Carry like. That's why I lost that.
0: Don't do justice,
1: do justice
0: in
1: your palm.
0: Emo dajo lo
1: wara yin.
0: Eh, se ba je pe jungle ni tawon ti an mo mu awon tan se labi. Se jungle la pe tawon ti an mo harvest
1: gan. Yen ni jungle be. Mm. Yen ni jongo be.
0: O sugo mo la keji bi ti e opa o si o si o si han.
1: E bo gbo kan be bo gbo yin na to so pe o mi dale nto won o mo du yen ti han.
0: Iya du ni ya o ti da. Tori asiko wa je kin ra so ile ile ti gbo yin gbo okun ti ma fo wara re na wala. Olorun je o mo yin lowo o wu yin ni o. Olorun je agbo.
1: E ma fe romance wala nkan.
0: Ah. Very beautiful girl ni wala. Ah. Njin kwa jongu. Mm. Iroyin eleyi babalawo ni e pe won. Ah. E si tin yawo to ti bi omo okunrin marun fun yin. O ti bi omo okunrin marun. Mm. Fun yin. Mm. Olorun si to keyin egun le. E to fe extra. Extra te fe fe te wa fe un. E lo dana. E se ti bile. E tu sanwo ori ese to lori e to ti wa bi omo okunrin marun fun yin. E se nkan kan lori ti e. Iyawo ti an se wa fe wa yo iyale pe awa gangan la yo. Mm. O si lo gbomi le na o si bo.
1: Boya jo sagi.
0: Won ni bi gba iya re. Ibi awon nunu wa hun. Mm. Ati ibi korondodo hun.
1: Ibe ni obo.
0: Awon ni gbogbo be lo ti paro awo. Toko re na nu e dakun mi o dajo hun. Eh?
1: Iroyin le.
0: Ikan kekan wa o ti yin le kan na pelu po gbele lori na. To tun wa so fun pe ko si yi fun. E to gbe to se yawo fun ko ti ko ina mo kankan fun iba so mi iba so kunrin. Ele ti bi marun. Oh, dana ri. Oh, se nkan fa. Iwo na chip anti olomo marun to je kan lo seto lori e.
1: Is your gender?
0: Ya kila je fe da.
1: Eyan ba se fo na won
0: so. Ina mo so. Ngba ti mo mi ba so mo pe onisuru to so pe mo ti re ti ma fe to binu gbe poly bag. O ti sun me Friday.
1: Mo mi pe.
0: O ti sun me Friday di Sunday. O ti Friday di Saturday lo lo tele gbe o di Sunday. Ima gba be lo bi se Monday. Oh, pa won obi re le. Wo lo tare chip to ba yiwo tan. E mo bi e mo nlo.
1: Nta buru tan yin da yin kan yoku. Nani kan yoku.
0: Si ojo opo opo ile tori pe o da patun na ara won lejo.
1: Eh.
0: Yes, okay. Can't you see her? Them rather.
1: Them.
0: We are they. She didn't they?
1: She did they. Okay. Mm. 0906 2094.
0: Ah, o re mo ndun mo mi ni.
1: Ijo so pe mi
0: mo. So ti ti o ta.
1: Ti mo like ko ju legbe.
0: Olorun ni ya wa. Olorun ya wa tori mo lo Canada.
1: Emi na ti a pade US to lo n ba pe carrier.
0: Emi o like US.
1: Emi na.
0: I want to stop at California. That's what my people say. You know what I'm talking about?
1: Sara wa na lele.
0: Yes, she is.
1: Ah, oh yeah.
0: Hello.
3: Hello. Hello, am I pe to?
0: Oh, hi.
3: I'm Kenya and Binte.
1: Yes, sir.
3: Oruko emi ni Gani Olorun da lata Bekuta.
1: Ah, Bekuta. Egbare wa o.
3: Wa wa o.
1: Yeah.
0: Ii ka ke wole.
1: Love for me ni igbesi aye mi o wa dada.
3: Ifeni.
1: En se sa. Ifeni. Eh se ka jam lasan ni. E bere niyan. Egba si mo nton
0: ju o. Ado oye o.
1: Ko o sori re. O sori re. Ah ah. Oya to sawon tin ku litu sa. Ah ah. Hello Nigeria o.
0: 090.
1: Yeah.
0: Oh 08097.
1: Yeah.
0: 000949.
1: Yeah.
0: 07055. 000949
1: 0962 000949
0: awon opo to wole sinu
4: ahinu.
1: Hello
4: Nigeria.
1: Yes ma, how are you Nigeria? Yes ma, how are you Nigeria? Yes ma,
4: eri le wo lagba.
1: Ah mi jesu.
4: Ah
0: mi jesu.
1: Hello ma mi o.
4: Amen. Eri gugu e na lo kaye fi opo lo yoru ni lato yi. Gbogbo e lo kaye si ṣugbọn tomo to fi yes owo owo ti ri gan owo ti ri yan ojo ori o gbe owo ti owo yan na ni o pa owo ti ri tin poju ateni to wa je ku ko re lomi ba se fo mo eyan omo yawo re lo wa fun loyun o ya ko ri be won o ni beru olohun ti en ba ni beru olohun yan ma so wa wu o ya ko ri be Olorun wa pelu ni eri mi so.
0: Ah mi Jesu. Eh Monica mi ko to lo. Fun eyin ololufe ere bọru alafesegba ati se ma n to ti tani
1: pe.
0: Lododun fun awon shows wa loni ranran.
1: Yes.
0: E mo pa kin ko sa isa osinu agenda wa. our live commentary.
2: Yes.
0: For ti odun ni.
2: Yes.
0: But if I want to tell you that I'll update lati ana tori ko fe se mi lese.
2: Ajo ma ran comment.
0: A ti paro Benue lasiko yi. Ibi ta ti gbagan ta mo lo na pe Benue. Watershed legbe Loyola lona Odife Road.
2: Yes.
0: Ko senti of e mo be on.
2: Ibe ni.
0: Tori ibi ta ye feju si ni. Ma fun yin update ni role. Ṣugbọn fun yin te ba fe mo to se nlo ko to di Champions League lasan e te ka pade lago marun mo fe ju blender kan soke ti le se alalibari kan kan gbe fun wa
2: ama
0: e sa won abirun blender o e ri o ma gba sori so ro le mo fe ju soke fro le e kokko je blender ba je to ba di Champions League tun je
2: be fun mo pe ya blender n je mi
0: olo ti mo ba ora nko olokuta
2: ah aye ti ku o bi olokuta je mi na
0: emi o like ata chan fe ro lo oni wipe mo fe
2: no mo je ojiya ku
4: hello
2: ma
4: ele kaso
2: yes ma
0: e ma do mi lohun.
4: Hello.
0: How are you?
2: Mama yi.
4: Eta so.
2: Yes, ma.
4: Hello.
0: How are you? But you don't ma do me lo.
2: Hello. What's up? How are you? Hello.
0: How are you?
2: Hello.
0: How are you? Omo ti wo bi ti.
2: Hello.
0: How are you?
2: Hello.
0: How are you?
2: Hello.
0: How are you?
2: Hello. How are you? Hello.
0: How are you?
2: Hello. Ah, I ti bure oko mi le gbe si aye. Aji faronto
0: babe ija dende bula mama soro kun
2: ye mi
0: to ba lu mi to ba lu mi wo
2: hello je
0: den jo da fun yin
2: hello
0: e kasin
4: mama ku eto
2: e kasin ami
4: ru community story lati ajia
2: yes ma
0: o yin loke le kan lori sare budan o re di o fun mi ora mi na ti fa fun yin
4: ami o eh kolohun mo sa no wa lori le de yi o Bíbélì ti sọ wípé nígbà tí òfin ayé bá dé gbogbo tí ò ṣẹlẹ̀ ni ó mọ̀ ṣẹlẹ̀. Kí a múra sí àdúrà gidigidi pẹ̀lú àsìkò tí a sì súnmọ́ Ọlọ́run more than before. Irú ọmọ kékeré ń tọ́lọ́ fìyà rẹ̀ sóògùn owó ìyá tó bi nínú tó jẹ̀jẹ̀lé lórí. Gẹ́gẹ́ báwọn màmá wa pẹ́ ló yẹrú ṣe sọ kò sí bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ kò tiẹ̀ sí bẹ̀rù èèyàn gan débi ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba kó mọ̀ fi tọ́ rẹ̀ sọ wa o.
2: Àmì.
4: Àbọ̀ Ọlọ́run ó dàbí lórí wa wọn ní jí wa gbé wọn. Àwọn tó sì gbé náà Ọlọ́run ó bá wa tú sí wọn jú wọn sílẹ̀ láyé àtàlàfíà o. Láti tú ẹ̀fẹ̀ mọ̀ ní bàjẹ́ o. Agbára Ọlọ́run.
2: Àmì ẹ ṣeun mọ̀. Àdúpẹ́. Tó gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní kọ́ni 32FM 94.9 ètò ọ̀hún tẹ̀ iwájú ṣùgbọ́n mo ní àwọn àlejò nínú kulù gbóhùnsáfẹ́fẹ́ yìí pẹ̀lú mi ní ààyín. Ẹ̀ka sọ ẹ̀yin àlejò wa orúkọ yí àti iléeṣẹ́ tẹ̀ ń ṣojú fún.
5: Ẹ̀ka sọ olóòtú ẹ̀ka sọ ìyàrálé.
2: Orúkọ yí àti iléeṣẹ́ tẹ̀ ń ṣojú fún.
5: Orúkọ tèmi ni Adékunlé láti iléeṣẹ́ Sun Property. Ẹni kejì mi ni.
6: Orúkọ mi ni Esther Falade láti iléeṣẹ́ Sun Property.
2: Iléeṣẹ́ Sun Property sòdú ni yẹ kí ṣàmọ̀ fún lóko kí ni tí mo wá fún wa lọ́sàn yìí.
5: Gẹ́gẹ́ bí mo ti mọ̀ pé èròǹgbà wa ni pé a fẹ́ jẹ́ kí àtinílé kó di rọrùn fún onílé tẹ́lẹ̀mù ní èròǹgbà wa ní iléeṣẹ́ Sun Property.
2: Béèyàn bá wá fẹ́ donílé tó bá fẹ́ donílé kí ni àwọn àlàkalẹ̀ ètò tẹ́ gbé kalẹ̀ fún èèyàn tí yóò fi rọrùn fún gbogbo èèyàn láti donílé àbí àwọn tó ti rọ́wọ́ orí tí wọ́n ti jẹun yó tí wọ́n ti jẹun ṣẹ́kù ó nìkan ò lẹ̀ ní ètò fún.
5: Rárá o bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn ilẹ̀ tiwa wọn ò mọ̀ rárá. Wọn ò kún ṣe pé iye tẹ́ máa gbọ́ tẹ́ máa kọ́ pé orí mi ìbò ní kí n ṣe arúgbó owó báyìí. Àwọn ilẹ̀ wa ó jẹ́ owó tẹ́ pé ó rọrùn fún yín láti rí bí àwọn properties ta ní a ní Mango Estate ìyẹn tó wà ní Àkùfọ̀ nílùú Ìbàdàn tí yẹn lọ fún $2 million per plot. A dẹ̀ tún ní Mango Estate a ní Orange Estate pẹ̀lú ìyẹn wà ní Olóje ní Ológun Ẹrú. A dẹ̀ tún ní Apple Estate ìyẹn wà ní Olómi Ayégún. Tẹ́ bá dẹ̀ ń gbọ́ àwọn ibi tí mò ń dárúkọ ẹ̀ ẹ máa rí pé àwọn ibi tó ti dìlú ni. Bàtẹ́ bá ń gbọ́ Ológun Ẹrú láti mọ̀ pé lẹ́yìn ẹlẹ́yẹlé ìgbó ló kàn Ológun Ẹrú ló kàn. Kò ṣe pé àwọn ilẹ̀ wa wọnú gbó ìrìn àjò ìrìn láti orí ilẹ̀ wa sí ojú títì bí a rí láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta.
2: Ẹ sọ wípé àwọn ilẹ̀ Sun Properties pé àárín ìlú ni wọ́n wà. Ìlú Ìbàdàn kọjá pé nǹkan téèyàn kan lè máa sọ wípé láàrin ìlú ni téèyàn bá sọ pé Ológun Ẹrú tún ń bẹ lẹ́yìn Ológun Ẹrú. Ìjọ ṣe é ṣe kó jẹ́ pé kí ẹ tó ká tó pa àkówó fún yín ṣe ẹ mú wá dórí ilẹ̀ kákó gúrí ní ta fẹ́ kówó lé.
5: Dandan ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ kó yín lé lórí báyìí kẹ́ tó kó yín lé.
2: Tó bá wá jẹ́ pé inú igbó ni ń kọ́.
5: Kò ń ṣenú gbó rárá.
2: Kò ń ṣenú gbó.
5: Àwọn alákùfọ̀ tí mo sọ yìí ẹ̀yìn skul yẹn ni ilẹ̀ wa wà.
2: ni gboro laarin
5: arin ilu lo wa
2: ilu le wa le nta
5: 2 million naira pere ni ko won ra 2 million naira pere
2: arabirin Esther iru 2 million naira yi se o se si ni abe ngba die die abi aba gbodo kokon lo mu oniduro wa ki o to di wipe arin le wa gba
6: seri olotu anfani wa fe ti o ba le ko wule le kan na
2: ke
6: lati san 40% and 40% 3 million oh no ni 1.2 million won la fana ti kokko san 1.2 million yen ti won si ma san 1.8 million to ku laarin osu mefa
2: okay
6: baba ku 1.8 million si mefa eri pe o to nkan ti yan le ma san ni osu ehe so 40% of 2 million naira is 800,000 naira ni to tumo si pe won le san 1.2 million to ku laarin osu mefa and 40% of 4 million naira is 1.6 million naira le do to tumo si pe 2.4 million to ku won le san laarin osu mefa erongba sosan property oni wipe ki to ile telemu ko le se kini ki won le ni le lori asipe ko tu wa se ni pe sosan properties eh awon ile aboye so le kokoko si ninu agiju be fe ko supermarket sori e lanfani ati ko si lori be fe ko ile epo sori e awon ile wa loni o si lola o lojo waju
2: o lojo waju alagba wa gẹgẹ bi nkan tẹ yin se wa nṣalaye ni isin yi an bo ni awon eri ma je mi ni so to je pe boya boya ati e ti le rin boya aye ti lu jara
5: beni beni e lo sori ikoni bani dore wa Facebook
2: okay
5: TikTok at Instagram
2: Sofand wa nbe
5: ben ah atun ni website gan pelu
2: je mo
5: e gan kan lo si e gan te Google yen te www.softsandproperty soft yen kin kan ro ati sand iyepe e jan po soft sand property
2: se le ba si peli
5: ah ko si wa s
2: o
5: o f
2: f
5: t
2: t
5: s
2: s
5: a
2: a
5: n
2: n
5: d
2: d
5: s soft sands property
2: se ba se konu
5: beni a de nta awon ile na o ko se pe ile nikan
2: e da ko mo pe ntale iyun ni pe ta ba fe lowo yi lori Facebook
5: beni
2: nkan ta tele ti ko
5: beni
2: ni website yi na
5: nkan te
2: wa ko www.uc a wa ri nbe
5: ki
2: na nkan ta ba pade nbe
5: e mari ile
2: okay
5: e mari ile
2: mhm
5: ani 18 bedroom apartment afeta ni apata kuola
2: okay
5: ade tun ni duplex twin onibeji lori ile kan afeta na yen na wa ni felele
2: okay
5: afeta 3 bedroom bungalow
2: okay
5: yen wa ni oluyole
2: okay
5: afeta 4 bedroom apartment bungalow yen na wa ni ona ojo yi orogun yen wa so te ba fe mo anything nipa awon properties wa e ko lo soju ikoni bani dore wa abi ke lo si ori awon website wa abi le pa awon number wa ti ma fi sita ni sin 091
2: 0915 55 55 55 00 00 55 55 ban to pe le kan
5: 091 0915 55 55 00 00 55 55
2: tabi
5: 091 0916 1 64 64 50 50 00 00 00
2: eh ya wa Esther e dakun tori olo e soro nipa pe e tun bawo eyan ta properties en bawo eyan ta won dukia si o ba wa je pe mo ba gbe dukia sodo mi pe ke ba mi ta tori pe ile ise yin ni anungba ta soro e so pe ni ajosopo pelu ikoni 32 FM 94.9 bo se e ba n polowo pe ah en to ba fe ra le o se ma sanwo pe e fe ba mi ta ile mi fun yin ni abi bawo
6: iro e sanwo
2: ani sanwo
6: to ba ti fi le mu yin pe ke so fun wa pe e fe ta ile yin abi e fe ta ile pe ni property te fe ta eyen wa si sosan ile ise wa ile ise wa ni o wa ni laughter house ni premier hill mokola ni bado ibe ile ise wa wa le kan si ile ise wa wa ni laughter house ni mokola hill ori oke mokola ni premier
2: 32 fm le njuwe fun mi yen ile ise te mi
5: ni
2: ani ile ise te mi ni
6: a ni ajosepo tori eni tori eni te pe a n pa yin lerin ati a etu gudo
5: ati a to fun yin isiti last time for ipamo
6: irule detimo rerin yen na le a n seto bi e se ni
2: e wa polowo property mi
6: e wa wa sodo wa
2: okay
6: e ti se gbogbo e ti ya picture everything so de pe ta ba ri gbo nkan ti pe ta ba ti awon ko ti pe te ba fi yan wa gba go mo pe looto looto it is legit
2: te ba lo gbe document genje wa iru amedi ko la nisin o mo awon document ti o ba yan package ti ma lo ya lo ba mi ro wa to ba ba mi gbe wa fun bi agbele ronko bo le ni o se mo
5: en tori en la se lawon verified lawyer ati so bio to ba verify awon document yen
6: be se magu magu gbo gbo fege wa mo po fege ni be ni
2: oda
6: amo
2: ko si wahala lori source and properties ti mo ba ri lamboro ki se mo le dimu
5: ah
2: se mo le mo le mo le mo le so fun
5: eni to to gba ngba sun lo yen ni lamboro ki
2: amo apari yen
5: ah ah
6: se o ga temi
2: oda e ba npe number yin le
5: ko e fanfa ni awon ti ko gba le kan number to wole se

0: Brazil, go, go, go, go, go, go, go. Ni fun oruko re. Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe. Ikoni 32 FM 949. Ewo mi Oketense Mokola Lawa, Awasi Premier Hotel. Ajo lebo lairi. Lebo lairi. Ajo fi serepe bayi, ajo fi epe tepe ni. Awa lepe won, asileyin won, epe won bayi lawa. Enikan ni a mommy ibi tese ko lo nsin, ko ye wa. Ko ye yin bawo. Te ba si nbo. So ba je pe UI. Ojo monia. Gbogbo axis ile ti nbo. To ba ti de sango, iwo so fo lokada. Se pe premier lo nlo. Eh, premier hotel lo nlo. Ton ba ti wole bayi, ton gbenu wole, ton gun oke premier yen bayi. Iyana to wa lowo otun yen. O ba ti ya si na iyana owo otun yen, lo ti ma ma wo wa gogoro bayi. Ko ni si rara. In and in fact to ye pe wa nbo lati ring road oluyole olu whatever ori ta challenge nkankan express eko ijebu nkankan be okuta e ba ti di round about e so follow kada e le so wi pe eyin ori oke leyin premier hotel le nlo wa gbe yin wole pe ori oke leyin premier ko di si rara tente ba eni ale phone si lo nje kini anu Eyara le mo kiyin mo ni e se anu e ku da si mo mo lore o emi ke mi ti e le e ba jora mi doju tori pe eni to ba ni time to duro to bere si ni gboyan o ye ka ki lawo e ri pe lana mo so fun yin mo ni gbogbo eyin eyan wa patapata especially eyin ololufe ki lati se mo ti bere visitation mo ti n se ikini mo ti n se ikini pe awon kan mokola lawon wa sango lawon o ye ka ti e bi obi semo mo le ma le ki everybody at least semo sample random pe mommy ati degbe yin sin e se e ku fe wa o eyan meta ni mo ki leni mo lo ki mommy wa kon ni bi ona omi to oju inu won dun gan se ya ki lati se re ise ilu le n se won gbadura ngba mo ku olomi to oju mo tun rin ni bi bi roundabout bi gbata ba nlo sona usage yen obirin kan na ma ngbo wa nbe ko si ni ta ba gbe to wa won ma nba wa da si won ra ticket fa won mo won fun wa ni nkan iru awon eyan be yen o ye ke mi emi as a person mo lo be won wo bo wa di bi 12:30 mo wa mori lodo ya ayoka alaija ayoka oniyan ile eyan ni samonda ko si itunu awe won fun wa ni nkan won fun wa ileya won fun wa ni nkan nkan ileya ti o de ti do mi awon eyan tin sin mi mani kin lo se ashiri abubabian la lodo alaja pe awon muslim awon ileya tin bere pe sa ni eni so mo ki won mo fe dupe lowo alaja ha ayoka ile eyan kilo de samonda won wa bani won de me pe mi ki fi pe mani eyin re e ki jeun eh amun ni mi naturally mi kon fi be like won je ni gidi ifa ati pitu awon awa mererin yen iroyin o ta foju wa lenu temi o sugbon awon meteta yen oni won le royin n to mu ki odi ndi okunrin kunrin se pe kilo de owo na de lo gun iyan yi mo ni owo ko mo lori ni te ba ri bo se di rabatari won wa ba wa ko kini kan goat meat lo nje adupe o oni kin kin amo lori o e se gan ni won lo ka won lara last week ta won ri wa gba ibe na la won gbe si kilo le de sugbon won ni nisin gbogbo bi si mo lo mo bere pe bawo ni frequency wa won la fe n to ba fe puro awon ara abekuta gan pe won confirm ijebu pe won confirm oyo pe won confirm ogbomoso pe won confirm osogbo pe won confirm ikirun pe won confirm gbogbo won oye yin pe awon tin gbo wa kitikiti alaja e se gan ni o mo mo lori o god bless you se wa reyin to ku ma tun se visitation lola mi ni so fun yin ma kon yo si yin gule bayi ni eh kin kan mu yin lo ni bebe kai mama kan fowo ba mi le ya le ka bo ma kan ba bebe lati wa dupe lowo yin pe e se gan ni gbogbo adura te de gba fun wa adura si inu agba gbogbo awon ba bere adura leni ha ibi se ko lo inu oni jo yin awon gba adura alaja mo mo lori e se gan ni adura ti inu agba gbogbo n te ba baba yin so loju ojo olorun afi ani da yin lo so yin ara le abala to ba se iwo ni Sherry o ti pe tawon yin o ti ma nso o ti pe ti awon eyan ti ma nso mo le ma fi pe boya ironi ipe teyan ba ni ife oko eyan eyan le ni mental trouble de ori eyan le daru ma pe ah se ife ma ndori ru ni ah eni kan ni se mi mo ni oni se mi mo pe ife ma ndori ru ni mo ni mi o mo o oni ife ma ndori oni ife ma ndori ru gan ni mo fa bi to ba seyin ni arabirin ati arakunrin ah won ni fi ara won toko ti yawo di won won ni fi ara won de bi pe ko si eni kankan tori arin won ife yen so tight aso kan na ni pe ba pade yawo ni 32 fm mo mo pe nse lo compact o na wa around to ba je oko wa le pade ni oke bola definitely boya yawo so kale o nkiyan ni bo se ngbegbe aye won niyan o ba ti ni oru ojo kan ni oko ba ji yawo e kale ni my dear onijo that was last year march o ba ji yawo e kale pepepepepe laarin oru kilode oni mo ti se oni jo ntori olorun mo ti se kire I mean kilode ah ni mo kon ni kin so fun eni edigedegbe ni ka pele yi edigedegbe ni ka pele yi so mo pe orin mi ninu ile ni always ti man ko ni pe ko seni to le tu wa ka rara o lo mi ye oh my dear baye ba fe tu wa ka ka ma wo won ni ran baye ba fe bi wa ninu ka gbe ke lo oluwa ba fe tu wa ka kama wo won ni ran o baye fa fe bi wa binu ka gbe ke loluwa onisimo ohun ti koja aye ohun o ohun ti se ase mase ohun ti ta si agere ohun ti o ye ko sele o ti sele ohun ti fun eyan loyun seri ye yawo ye script o scream gidi ola won scream gan lojo run ye ye ton pariwo bayi ni oju orun eyin ara ile nigba ton ma bara won hospital ya ba po otun bi ya ba po osi ariwo yen ko si won lopolo won mo nkan ton se mo ni ara ojo keji won ba gbe won digba digba digba digba digba digba digba eleyo ki se oro kini kan leleyi o sa gbe won lo si ile iwosan ton tin toju awon alanu opolo o diju sibe ton so kontan kontan ni oko e lo nduo si oko e lo nwa pelu e ni gbogbo gba oko e lo nduo si sugbon ni igba ti awon ara ile iyawo gbo ntan so fun iyawo ni wipe olorun amun larada gbogbo ojo tara e ba ti ya ko dari sile oko yen mo ni igba ti iyawo yi ma laju ni igba ti iyawo yi ma laju o laju ni september that same year ni last year lati march to ti wa ni ile iwosan ibi tan tin toju e nigba to ma laju o laju ni september nigba to laju to boko on legbe ehe oro to so ni oru ana yen ki lo se po osi e oko ni ah oro asi march o wo bi to wa ni n ba mu iroyin lo sile pe are e ti ya awon babe wa ni awon ti tun bi kan se fun bi ki to wa leyin ile awon ko kokko dari sibe na n ti mo se ni to ba se yin re o iyawo ni o love oko ohun ohun o le fokan sile e gbo se ko pada sinu nle to ti pariwo to ti yi lori ni abi ko si lo faramu mama e ati babe e ma cancel e o to ba je nkan ti mo fe ke ma so ni abala ni pe ah to ba je mi ni o nkan ti ma se re n ti mo beere lowo yin niyan o mi o beere pe ke ni ntoko se da bi o da abala to ba je mi ni kini ma se en te ba ti ma ri awo lori facebook ejo e ma ma binu o ma ari be le kokan e ma no ma fogun mi loju ti o emi ti se oju opo sile oya hello eya ori bete 09062949 09062949
1: 9 4 9. Talo wa loju de lohun pelu ni ejo je ka funra wa ni ipe ipe se ni gbogbo en ja lura won pepepepepepepepe. Talo wa loju de lohun pelu mi o oya o to ba je iwo ni se ile oko yen tariwo ti gbode kan ti o fi dabi pe oni kekeke lara se be ni ko dari si ni oya enikan ti bori wole. Hello. Hello. Esi wole mi o gbo yin o. Hello. Ah, odo yin ni o. 09062949 09062949. Ta lo wa lojude lohun ni apa abe. Hello.
2: Kaso
1: ojo kun pelu adupe o. Okay. Eshema. Oni to ba ja won ni since ala won ku ti ya. Awon a pada si odo oko awon ti won ti gbe awon lo si ile iwosan. Ta lo ti wa nbe pelu mi o. Olorun akoba gafara. Hello. Mo ti te o ko te ni o. Hello Nigeria. Ekason.
2: Ekason ma o.
1: Yes ma.
2: Eshima e poeto.
1: Eshima.
2: Ma ba oko mi pada sile ni ma.
1: Okay. E ba won pada sile. Okay.
2: E ko e duro mo mi. Mo sile lo sodo awon parents mi. Ka fi sure two ways ni. 1A ma tele lole.
1: Okay.
2: Ano da awon parents mi. So da won le se mo pe awon love mi. Mo believe pe love ti won.
1: Oh my, I love you too. Eyan ra le mu pada bo mo fe do.

0: Limited ni mo n pe o si.
1: Awon ni won ni ile
0: to to bi 50 plots, 50 plot of land ni mo we opada. Laarin meji Ipinle Ogun si Ipinle Eko. Irin Iseju 15 ni o lati redeem camp ati Beggar bus stop. Gbogbo le wa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile. Lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta. Eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o. Iwo na tara sasa. Ati ta mo we pe so antan. Pe so lanta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe. Gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni ni ile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se fokotan lori kara le
2: Irorun de gbogbo eda ton ji lojuma lojuma ton sise dede to si ye ko je nto da fi nto da panu Kingdom Foods Nigeria Limited ton pese orisiri ton je asara lore loni e ma wule soko jinama be fe ra la fun egba gari funfun to kan lenu gbirin gbirin fufu to funfun lele ti orun banabana akara bean snacks yellow pap ogi pupa ti gbogbo e wa ninu akamo ra leje won ba fi nkan panu senu toki ka fi nto da panu eyo mu gari fi gari teba ka fi gari to lokuta teba ogi to le lawon akara panu to tun se Mugari Kingdom Foods Nigeria Limited long pese ma funje ti oni ma tutu hara ele ma onje tutu te Kingdom Foods Nigeria Limited n pese ini o ma ra okoto anu multi service ventures lo n sapin ka e tun ta bo fe ra lopo tabi lara tun ta okoto anu multi service ventures ini o kan si ni KS Motel Shopping Complex Total Garden Orita Mefa Junction Ibadan telephone 0803330 4174 0803330 4174 Kingdom Foods Nigeria Limited Long pese oju mi da onje panbele ti won fi chemical pelu e
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ka ti tu efe
5: 32 fm 94.9
6: to le kan si eyan ara ile esu kebo pada si ikanni 32 fm 949 e wo mi Oke tente mokola lawa ni igboro tilu badan ti ani ahin. Sheri igba mi. Mo ko ma wo awon kan to ye pe ah they are very fortunate. To ba se pe eyan fortunate laye awon gan lo ye ko ju koruko ma je fortunate. Wa wa mo wa fi ayo fo. Ere lu mi asile to ti da wa. Mame a da. Babe a ti da ju. Ah! Ewa ma rosa kon yipa. Daddy de lo ye ko bi. Eh, ti ko ti ishe yinri. Ke ra won kon ton da. To je pe won da. Obi ton fin toro obi ni won. Ewa pe, ah, daddy de lo ye ko bi mi. Shumba won mo won. A de ko de ri. Ah! Ewa kon wo e pe, ah! A shi bile li o mo wo du. Ah, pe. E de shu e pa won parents e ni isha. Bo ki wa lo n show. Beni. Eri obirin mi igba to nbo nkokon to kokon be lowo olohun ni daddy bi mo se nlo saye ejo e fun mi ni oko temi olohun kan ra moko emi to joko si afile lowo awa fi si sale eru daddy e fun mi ni omo an fun lomo awa ma be orisirisi nkan to fe lowo olohun olohun ti fun loko ti e sugbon I can't wait, but I call me my worry. Since I can't come in, can't wait, she. My husband does not even care. She be pa wakuni kombe wa. Buya kase kwe wantu tu ni o. Buya kase wikwe nature o wan ni o. Oh, kiru. Mwa ofe wala. E yi shi na wani ba wanshe. E yi osi wani ba yimu. Whatever ten she wani da si yi. Why they must take good care of their home. Kini kase kwe tarabi rin. Kini ka si pe to kon momo o se ri to ba ni eyan momo won je sola momo 32 fm to mo se me poruko te ni momo adele ni mo alele se pe o na de momo sola momo le ma momo ku kan yan ku kaye sola momo o ni mouthpiece lo n je o ma ngbenu so tin ba gba mu e ma so fun o le momo abi ko ma momo Anti ya nix ti mo nso yi awon wa momo won de mu pankere bayi won de bere si ni lu igbeyawo won be ni ilu bara igbeyawo yen wa wa di isu ata scatter scatter e ri pe awon mo wa nsin gbogbo ona kawe awon mi nkan ti mum si won se won le bere lasibe kan ka won wa bere si ni fun ni baba package ko sin ti o ta online kuli kuli gan epa gan ah ko sin ti o ta nsin mo lori online to ba ti fun ni baba packaging koda o le ra kuli kuli 300 online kan be ki rider wa be fi 15 delivery se ko ni gbowo delivery se wa ri anti anix igba ton se ton lo si university omiconomics ni won noka obi eko la ma npe omiconomics ja ah lo recipe po ba fe se o kan le bo si kitchen as I know omiconomics ja e ko le fe se kini kan kan no we don't prepare the recipe yeah ba fe se we do eyan merin oni bo se ma prepare recipe ani ka lo ko wa ah Olorun sanu aye mi mama e wa ma nta onje olonje ni mama mo ro bi mama anti anisi pelu iya yoka oyan ni ile eyan mo ro bi ore na ma joje ah mama yen na nse mama yen se nyati te ba ri awon mo mama yoka yen na te ba ri won aniyan si mo ra yen mo ti gbogbo wa le ni mi sanwo mi ni mo ra o ti won gbe fun mi wa awon mo awon na gun they all graduate ah oko gidi le ma fe to ba won duro bayi ni won fun won ni baba jin awon na ogun graduate ni won iwe be le lo ka to ka pa soke o le die o wa wo mommy e pe mami e tin dagba omiconomics mi lo se e hand over kini fun mi ke de fadura ti e joko sile awa mama toju yin awon to ku won ti gba ti won lo mama ba mu ibi to tin tanje on ba touche won touche gan gbogbo awon nkan dana igbalode no gbe si won logi mo se mo the kitchen roof everything everywhere well ties yeah wa take over she mommy nigba ti o ma marry oko e onise ko tete rise but won sa se jama jama won marry oko yen kan wa we pe gbo o mo kan to ma sele gbogbo owo ta pa nigba marriage wa ilu na ta keke maruwa ngba yin laye igba ti mo so ti mo na marry on ta keke maruwa 200 kilo wi eh o da ton ba 200 won ti tan 35000 ah eni kan lo lo online lori maruwa won lo fe ta maruwa yen ni 35000 lo sare book we leru e ba de na ba ni ko gba ko de ba maruwa wa lo ba mu yan dani ti o bo ngbe bo de be on ba gbe pali fun o don't know oni keke ni mira oni en to ra na ni ko ja ase toy ni arakunrin to ji oko anti anix yi awon wa keke ah te ba padi awon ni keke kan to ba gbe yin inu ya de ma dun very neat oni to kan ba njade bayi oni nu ngo ma ndun se ti pade won ni gboro e de wo awon mi bayi te fi sokale kilo mi ri sin ti e o do lohun ro mo eni tokunrin ba nlo very neat won bi mo kini won bi mo keji won bi mo keta ise awon mejeji wa nlo dede ni bi ti anti anix ni lock de ti oko e ba ni jo sare fun mi ni 1k ko si change lo mi gbogbo wa na ni mo ti to ba fun ti oko yen ba de a da 1000 yen pada ti oko yen o ba run ti fi owo obe sile despite pe iyawo en ta onje ti awo ba de e ti se mo kon sha ni pe kin kan ra eran 4000 mo eran ta ma lu lola sha se ba kan gba gbogbo be te wa se wa je lo shop na ni mo ti mata ka ni mo ti e mara ta na gbogbo sha

Adi swallow that we want to eat. He swallow that we want to eat. Okole ni no problem. Olokun ade ya oja. Ti o ba si si o ba ri take away monu moto ta won ti koda ninu keke. Ade ra ta won meteta. Ade ra onje. Bi igba ti eyan ra onje lowo eyan. Olohun o ti riru oko be ri. Oni very neat. Oni a make sure pe ohun ki olokun won ki rush jade la ro o. A je ka awon omo yen se san. Awon omo yen a wetan awon omo yen a se everything oko wa sese wa lo drop awon omo ni school kokon to jade ti rushing ba ti se oko wa pada wale ni be between 12 and 1 won wa take rest won tun jade for son ta tun lo gbo mo school to ma ti gba awon omo yen pada boya bi 4 5 oko wa tun jade you know atun sha share se rush irole oni ninu oni ko lore oni ki jade ki ba yan ja oni sugbon kini kan wa baja o tohun je ah abiyagba lohun ohun ki sabiya mo ohun o wa any time lati toju awon mo tolohun fun ah ewa ewo ohun ton ti la taro olokun ya ni soro okan sa sa rora un o ra ntoju awon mo lon ti e oluwa dijokan o lawon ladies kan wa je oni shop ohun oni bo se bere sinis ah so bari club ta se dale nsin ah at so quick we je ka fa joji dakun every weekend boya Friday ka ma da 50-100k ko ye yin so once in a week taba ma she meeting boya ka fi meeting wa se every Tuesday she understand so boya ajoyin she mo gbogbo nkan taba together for this week by next week it be then taba city meeting back home unu ma ko ah oni bo nse gbo ajo ohun ti e mo to tun wa ni sale n ba dide oh ya wa joko wa ma ba mi serve lo and say ma binu mo ngba ten so roro yen ta si mi nisi pe e sese da club kan le I pe den e fe fi ajokun I pe so ah ni abe ni anti se be le ni bi ah ah nu wala a se da le ni but a fe ka pe 30 ti ba je pe e join sin ati di 27 so ta ba ti pe 30 ama no flag club was okay abere si ni se ekan lo se ama ma lo le ara wa ama ma bara wa se ko mo to mo wa ba nse birthday boda oku agba koda bi e fe yeyin mama to ti ku pada boda de doju won le tun fe da bole abe fe anything any party bo je gbon yin ni bo je di egbon yin lo bi mo bo je tolutolu e na de le wa te ri te ba pe wa te fe sajoyo any ode any kan to ba pe wa for day any ode is 5k 5,000 then let's atabari pe bi a se nse a ma so de yen di 10,000 da ke le gbo mi se tolohun wa mi mo ni interest mo fe join yin bi arabirin se lo join won niyan ma se o bibeli wi pe obirin re o ni atoju ile e o ni sugbon olokan oku nko bibeli lo so be o ni asiwere obirin nko o ni ada ile eru o ni bo nse ni kaburu wa ma gbodon niyan toro won ni time for mo o la buru wa ma ba n toju awon omo oni ni ose kan ni weekend kan ta wo ba se party pe boya awon ori party lo awon gbodon ori party lo ah ah o la rin osu meje to won be every Saturday party ni olokun a bere si ni complain pe ah jo kilode akilode o gbori ton kan ni omo to sise dede o ye ko lasiko igbadun igba si o fi jaye o ni se ru aye yen no so o ni iye omo to tare jade you don't have time for them eh mo lo sile yin mo lo fe josun grandma mama ti dagba mama ni se ori pe mo si dagba bayi ko se agbalagba jige but the strength is no more there unlike she understand ngba ti mama si wa lo pe pe eh mama ni sha ma ba n fadura ran lowo mo ti ranse si n to so fun mi no yejo mama e fi mi sile kilode ah te gbo nti mba sita from Monday to Friday ka omo mi se mi na ma se oku na se mi ni jade ni ah ni oni ni sin omo mi fe pe toilet second mo fe po modun mewa mo fe se birthday fun awon eyan si ba ba se dere ni na me do we mo se ke ma ko mi ah olohun ti e gba oro se ni butch lenu oni ko si egbe te eyan ma wa awon na so ke se mi o ti eyan ni ta se agere sita oni ko si egbe o lo wa bere si ni ra won aso yi oni nigba ta nkara o ti won rara to je pe the ankara na ti won tipe o oni bo to je pe se mo teyan ba nse party ton le mu oni ankara 10 nigba to ya won ra ankara 30 mo ni kilode

0: santenu bodo lo awon kokoko ti wa lekun be lawon kan ti jagbodu ko mi o ma gbe awon ra futi sa ta wa nu re atara yin lati mu lati nu to sele lowo asale ana inu league ile gesi pelu bo je pe an sumodun be ni ko ti gbe bolu arsenal awon na sumo trophy lasale ana o le dan ile o to sugbon ko ni tanu gba osun ka ma fi ra omo lara ni pelu bi ko ti arsenal bi ati mi awon kan roroko ju ko ti ball nu fagabaga ta na o wa ku ti o sele lasale toni nigbati ko ti bournemouth ati man city ti an ba ngba ti won iko bournemouth sare ko lo sinu dije uefa champions league fun gba kokko bakan na ni ko man city lo sare pe bi o ba ti e yiwo kon ti e tun asale o se ngba tan meji ba kora won omi abi pe en padanu fun iko man city lasale toni o ti gbe ifele iko arsenal lowo fun igba gbaran lati bi odun meji o le logun seyin o ta n reti lasale toni ngba ti ifagabaga so ba bere laarin ko mejeji nu e ma pe olukoni andoni raula o na dagbere fun won ninu ko ti ba mod bakan na la mu awon royin mi no je da to ri ede italo tori pe o njo bi eni wi pe won fi die mule pe conte o na dagbere fun iko re pelu awon royin ta n gbo kekeke laamu amoloye robo mouth na bi o ti se je amomu atupale bo lori erigba ti akoko ba to bakan na iko ti chelsea ati tottenham hotspur an ro gba ti won ni asale toni somo ya meji se won gbera won ni abi baba ba je atuka te to ba je o baba be ni iko ti chelsea won se tottenham leni abi ko je pe ka wo pe to pe le se chelsea gan tele o to logun de bi pe no so pe won o dile abi won o diran ku dinner mo enikan ni ele ti fese won se to jo da won po ni owo ti awo e mo pe iko ti tottenham na la luri ti en be lara re le boku je pe igba ti olukọ ni disebi to gba isakoso nu ko tottenham o jo bi eni pe nkan fe yato die amalase le toni ijalu lona e se mo pe won e fe rira won soju la ni ko ti chelsea ati tottenham oro kan ni e ta so ta tu para sibe nigba ti akoko ba to bakan na ni ile adulawo won ti fi die mule bayi o won ti yi won sira won alawon iko bi won se ma koju ara won si ninu ko mesi o fu dije le adulawo e to nbo ni odun 2027 won ti yi koto lati koto ikini si ibi ti o de a ma mu ekeba bi asiko to ba se nlo lori bi nkan se wa de ni se wa le pore de nigeria won ti pin ama won ti agbara wa ka daada iko to re de gabon nije ati lesoto ni pin nigeria mo ta jo ma ta kan gbon lati men ti o tesi waju be latara be idije ti boro lati gba lori tabili WTT contender nilu eko o ti gbirin aleni ako lodidi ako debi to lapere e ti o ba si ilu eko ko farabalẹ gbo lori 32 FM 94.9 bi ti gan lo ati bi to se se ko de duro ngba pe ore Denmark lo gbe ami eye idije na lo ni sa to koja amọ lowo bo fi ye yi pe awon akopa tin lo bi ogofa niye lati awon orilede to le ni ogun ni an benu DJ bakan na awon ekankugbu o nlo bi awon ogbon niye te wa lori igbelewon ti ajo to dari table tennis lagbalaye ti an benu DJ atokunrin ati obirin owo si nbele bi babesuani $100,000 lowo to nbele ti an to ba gba ameye ninu DJ leyi ti won mo kosodi lodo ti won gbogbo apapo owo ti an sijo o je $100,000 ka mo beyen bakan na awon royin mi nbembe to sese pe ape kelu tugba koko ikere tori pe jojo na lo je wa logun idije ti table tennis to nlo lowo ni ilu eko ni gbagan ti molade okoya eleyi to je pe ta ba so nipa awon orilede to n gba lejo ojije abi idije table tennis to gbe won julo oko gbogi ni WTT contender ti ilu eko biro e ba tu wan le adulawo a je ni orilede tunisia to si je pe lara awon e to gbe won nu oro n bo nbe on enikeni to ba ti kogoja ninu eleyi to ba sa mi e pe a je pe lori igbelewon ajo to n dari table tennis lagbaraye 400 points tan ni o sa ele ti o gbe ori asoke dada ninu igbelewon fun ti awon to lewu ra dada lagbalaye okun bembe obirin bembe loni a se apatupale lori e e mo pe dije ti uefa champions league ase kagba re mo ti yan fun abo latale ana ti o ba fi di ola pelu ogo olohun e ti ma gbo didun re ti o ma roke ke ke mo ki pe akuro ne lati kone de reposonu 32 fm 94.9 laughter house premier hill ni mokola gboro ilu ibadan abibolala bi loruko mi the sporting crystal ati mi ati ko ege lajo wa nibi lọwọ ọrọ lẹtọ ni ẹ já sún àwọn yẹn wa.
1: Rídíò àdàjẹ̀kùn ní clever nkìyìn kábọ̀ sórí ètò.
2: Akin kò mú iye dọ́là pọ̀ nù kìyìn kábọ̀ sórí ètò gẹ̀ẹ́mà bá wà bọ̀.

0: Yes, Mark Pada CB, it is a table tennis, but it's a Kawato, Lori Lady, Gagabi of Nigeria. Can you want to be Jamaica? I should buy to my table tennis. Sam is it? Otilo, Mujari. Kole ye yidada. So, 32 FM is ably represented over there. Nima la diyo koya yen, fun DJ TWTT, contender. Baba no sojo jama, yo le nudye, come on, kato lolo wame yen. But without going, oye koye yi, and sorry, but, lori DJ T, you ever Champions League final wa, tabat soro fun yi lori radio, ati mekwe kwa ye ti goni yen. But individually, kama beri yen, on consume time. Opolopo yen lo ti wala mi fe wale ni yo. And this suru I'm a suffering at the appropriate time. At the team so that's your one. You have a Champions League commentary, foot 32 FM 94.9. Atu suma and wolo fe wa me. Oko ni bitowa. Atu suma and wolo fe wa me. Ibo la susi, and you botan a shag boteni. At the soon you have a Champions League commentary wa. Lossi watershed. Begatoman bale jo aria. Awa ile shaton kmoti yen. Teban lo lati gate. Eko ja Loyola College apa otun le ti ri ka to de ile itura to gboro ngba kan bayi te ba ti koja Loyola College bayi e bere lowo ewure pe boni watershed wa oju titi ni double lane so many advantages ni be yen to je ko do mo mi ta ba tun adugbo mi to ba tun so mona be yen fun subsequent editions a ma shit e kakiri be yen ko suma won mi na die ti ba se ton sin ma upload venue yen fa won eyan no Mori to wu mi. E mo ke like obi ke tun dele won. Ta won ya re na tun wa so mo ruabi ke se pe ka saja ko lodo awon parent na. Se bo mo wala ni ja mo wa bi bayi ni. No venue da. O je ki ise wu yan se. Te ba nbo lati some mail abi eyi ti iwo road. Eyi ti iwo road. E le gba iwo road yen ke so kale ni odi pepe yen some mail. Lati some mail odi pepe yen. E gbe bike. Bi ba se pe o ti ohun wa ti o ti moye price won gboro so fun yan pa gbe be yen 200 naira ko le loju be lo tori mi ko bo repo fun won max lati oni pepe yen so mail yen ori bridge e so pe watershed le nlo ko se bi to mu awon ti so party e wa jakun oni sedon ti le mi na o painter ni mi o painter ni mi mi o fi pamo mo kule dada agboro ba pa lari o soke na won to fun ase painter ni mi mo si mu order mi o le wa so order lo siru be yen iru vent center be ki mi fe wo bo o tori awon eyan wa ti owo nbe lo won ni so party ni e ta fe wo bo nbe yen ofe ni o e je ka change uniform ta fi nsise ka wo so ti o se joko ti yan awa la mo pe ise do ti la fi njeun ibe lowo ti njade ta de fi nbo awon eyan so e ma wo so se wa be yen o e change aso ta fi ntaja ka bo aso gidi ibe first come first serve ni aye be yen fe o de ni parking space dada commentary wa lede yoruba asu sure ago meta lati sile ko be yen ago meta ta ba wo igbese to nbe le gan boya ta ba le stage ege 1 to 3 ni beyen to ba se rorun si then kashi beyen le lago meta ki phone bere 5 ni match ofe no bade ofe lo bade last screen la de ma lo ko se television ko se bonu wa ma so fun yin nu tele o awa ta joko ina la ma ran fun yoruba asusua e ma je ka pe lori e tori time wa bo mo fe kini kan da yin loju e ma je ebun ayi te ba wa lori Facebook dada gbogbo kini kan da ni mi oni ti so e ma jebu dada yes ko wa limited to this ele ti awon lowo mi ma tu pale lo dindi ke le mo ke ma jebu e ma bere si je lati ola lo Europa Aston Villa ati Freiburg un ko ti mo gbe dani yen to ba ri dada lori social media ele ba mi koruko e si bi bayi ki to be from ma tu fun yin lo dindi ma de so le ise to gbe fun wa a dupe lowo gidi gan so en to ba di kan ti mo gbe dani yes e kokko je eleyi na jai popo so ti ri ni e ba scroll kini yen mo rowo re to wa furu nisin ko se bi bayi lori Facebook ni e ba ti ri kan ti mo gbe dani to mo to nbe nu e ah ko pa mo na o e ba mi ko si bi bayi e kokko fe le se faje ah mo nbo lodo ti yin eyin le ma fun ani nkan e be wo bo Nigeria ni e ma fun ani nkan yes chat ile to come e ba mi wo okay, Henry Boots ni. Eni yo ni yawere. Blender ni. Moni kati mangbe sinu boots, ma fi blend the fruit for arami. Ama koto le mi, mo kwa jura wa lono aye. Bo ma tufu yen ma ri. ewo size ke lo Google price ewo size yi ewo oruko ke lo Google price ke lo Google price ye toto e ma genuine jai bobo eh I know the place iwo ni mole oti eranko so ti change okay so e lo Google price bo de ma tu fun yin ke se pali le ma je o akoko ma ju ele sile fun yin lo lana fun europa a ma ju ele sile fun yin lo lana fun europa tutu ni o e ma je ki awon yin lo to ndi ero mo omo ipa je o jabe oni dahun electric ni o yes e koko ma fe le se faje lo lana e ba tun pada e ma predict europa idije europa final lola oh ina shasi yin loju sorry meka ni bi ta wa taye lo ti bere e ma binu won ni na shasa won loju e o ko tete bemi na wa ti mo de bi mo ndiju ni wa ti ada olorun fo si so re wa inu okoku la ti nbo awa di olokoku abokoku so am a fele she prediction lola to ba tu wa si i have somebody to je pe won ma nse wa daada won ma so pe crystal kilo ti mi bere mi fe bere ni te ba ni ka lo fa won eyan fa won eyan te ba ni ka lo fa won eyan fa won eyan bo ma reach out to ba tu ma ku leyin blender ora le ma gbele lo e ba je ki awo yin lo ki bi just in lo ta mo ile se solat yes ah ah jerike ah ijoba eleniyan o fe fun anole 1000 abi
1: no won ni yere niyan
0: eh ko banko eh eh so mo ma fi si ori Twitter ati Instagram olorun ko ji wa saye e predict correctly winner laarin Freiburg ati egbe agbabolu Aston Villa correct prediction ibi na lati gbogbo yin le kuku ma ri Instagram ati Twitter lo ro mi lorun Facebook e soro wo fun mi e ma binu so e ba ti je e bi le ti wa gba ari ari o se e wa gba nkan yin bi bayi ni e ma ran yan wa be re ran yan wa to ati ID card dede e wa gba o ti ronu beyan ile se solat telecom si won ta ohun ile nu ile ati ero bani soro na ko fun wa won de ni sere sere lele o si kunle o sere sere lele won ni Champions League e se ma ko si Pepsi Cola First Bev Limited lagbara olohun e tu je yen na lagbara olohun e je ka ma se royin re daya lo a Ferrari gbo mo wo re le mo ja gbagbe re won o adupe lowo solat telecom ko ni ton be o eh ke po ju o eyan tabi du material na de wa fe cement o tori ka ma fa pale ka ma fe pari le ri te le ni dori ko le lataro ibi o sun ti njo la lo ti ti yari so ah e je ka de eko na ni bi wtt mo ti ri awon resort lo ni ranran ka kokko bo awon omo wa ti nbe nbe na I think the biggest person ta ni nunu dj ta ba ni tora wa jide omo tayo ni abe ba re lomi o hello te ba wa re lomi o cha lojo ja ni e je ka lojo ka pada de e ku kale

0: 32FM, 94.9.
1: Kabo lato joja 32FM 94.9 koni aderin epo isoro awon lolufe Arsenal oje ati simi ni si kan ko ti dowo won bayi o won ti la won tin gba 2 cup every cup mi sawo eh every cup fonu abi
2: e ma ke ba ti fe da uko team yen ma fi respect si
1: okay almighty Arsenal
2: e ma fi respect
1: so oro ye FC
2: ko won yen gba league lege si
1: olo edu te ba gba na bo lege si
2: inu cabinet wa ni se se ri lati ro ko gbe ki London
1: se cabinet
2: ye ide ti ri lati 2017 ba akoko wa fi yen
1: Atenji oriri na.
2: Atenji oriri, atenji oriri la 2017.
1: Se cabinet o ni ti bu bayi.
2: Bu. An ko nkan be.
1: Eh, kiri kiri.
2: An nu le every time. Ta ti se tuntun.
1: Ferrari.
2: Atokun.
1: Be me la todo e. Our biggest player ni tournament yi, lodo awon okunrin. Didi Omotayo ni.
2: Ben.
1: Lenu lodo ade ti ri bi nkan se ri lati odo Prince of African table tennis. No, ti wa ko. Egan ni e. Esi yen o da to lole fun yan ni igboya pe laarin awon ati iru defending champion omo Denmark yi ipe a ni ireti kankan e je ki tun yin lena ka to se atupale re
2: sorry idije yi o ma je idije kan to se wi pe fun awon atajo mo ile di Nigeria nu mi oniwo bi wi ke e ka ma reti nkan to po do na a ni eyan bi omo jide bi jide omo tayo ninu idije yi ta de so wi pe won le rush nkan gidi nbe sugbon pe irufe awon eyan to wa papa julo lagbon ni awon okunrin yen o ma fe ni ra die fun buda jide omo tayo lati le se nkan kan ni irufe idije yi Andres Lind the omo ile Denmark to gba idije yi ni odun to koja lati gba ti won tin gba idije WCC championship yi ko ti si enikan kan to gba idije yi le meji de ran le rai pe inu osu kefa odun 2023 ni won bere si ni gba ni not even bere si ni gba WCC championship ni
1: no won change
2: o kan ni 2013 ni
1: inaugural edition yes
2: won change si WCC ni odun 2023 leyin odun mewa but lati gba ti won ti change lodun 2023 ko ti si enikan kan to gba le meji le ran Andres Lind to gba ni odun to koja won bo ninu idije yi ge bi eni wi pe
1: o Charles Jamin bo
2: ti wa se o Charles Jamin to se wi pe ohun na se dada be kede re omo France yi ti bo Perret yi na ohun na wa ninu DJ yi to ohun na je nikan te ke ma wo ni wo bi
1: o na do
2: ma se dada o re pe o Charles te da ko le kan lo gba lodun 2024
1: o Charles lo gba 2024
2: ko to di pe omo Denmark yen gba lo re lodun 2025 so fun bara jide omo tayo awon ton ma fe koju to ja won to wa waju won yi o kin se awon ti o ja won tele
1: and that is I think number 17 lori ranking Shusuke Togami mbo
2: Togami e Japan to wa ni number 18 ni o wa lori
1: 30 ninu awon to wa ni tournament lo wa ni ranking
2: ITT 100 yes no wa ni at least maybe 30 ninu awon lo wa ni 400 lori competition so ma fe ni radie lati expect wi pe carry wi pe komo bi orilede wa Nigeria kankan ki won lo ke ba wo nkan ti wa jide motayo tin se ninu year yi nton lo ngba ton lo so orilede Tunisia won gbianju agbara won to di pe won ja ni Taiwan no same thing so ki se wi pe won ti yeah you see ki ele so wipe yeah yi ti se
1: je ko ti lo so mo
2: ko fe so so mu dada fun jide omo tayo won gbianju agbara won ni mi de wo ni wo bi wipe ka ba ri won ton ma wo boya bi quarter final bi semi final gan nkan dunun lo ye ko je because awon to fe wa nu je ton fe play e da o ko to gumeto wa to wa ni number 18 le kan iru fe eyan be to tu wa nbe iru poreto mo ile de france yen na omo kunrin na tin je nkan to ye pe o tin dide bo lenu jo meta yi to den perform dara so awon eyan to wa ninu competition yi ma fe mu kini nira lati je wipe ka le ri nkan kan se bo ye point to one let no ma je nkan to ma fe wu anybody lori lati so ni so wi pe mo fe
1: 400
2: points je to po kitchen nkan to won nwt so everybody ma fe wo ni wo bi wi pe mo fe gbianju lati le awon to wa ni first 20 lati se wo boye mi na le sumo top 20 ni le agbaye so kini ma je nkan to je pe o ma fe ni radie fun awon eyan bi abijide won tayo but to me emi si ma fe tele nkan to tin sele bo lati odun 2023 kini ti be to je wi pe en to gba kini o le gba le meji lera lera mo se expect ko je wi pe won Denmark to wa ninu dj to gba lodun to koja in Andres Lind mo expect pe ko na tun lo ko lo gba en ti mo fe ma fe mu gege bi en to je en to sumo ju lati gba idije yi ninu odun Donald Lind wo ahead lori ranking reke 16 ni Lind wo mo Denmark 16 Lind wo lori ranking
1: 16
2: lo wa lori ranking so ki mo Andres Lind da but mi se ma fe tele mo Japan yi en so mo lati gba lati lo gba number 18 to gumo wa currently mo se ma fe expect ko un lo lati lo gba Lind na ma wa because en to wa won kan ti Lind na se ni Taiwan nigba to lo ko pa ni WTA star contender ni Taiwan o perform da danbe bo emi si ma fe expect wi pe ki to gome to jomo je pa yin ko si fe mu nkan ko si fe
1: owo opo lopo awon guys ina fresh lati WTT to pa ni London
2: ni London so pupo nu awon guys ina ko pa ninu competition to je pe o wa competitive ton gbe yen bobo in to ma wa ni table tennis yen pupo ninu won na lati competition kan possible kan lati orilede kan possible mi na ti ma a fe to ba pe farapa wa lare iru nkan tan ri nsin e to ba pe ntele tennis to je long tennis e ni ni oyin tun pe jade wi pe kilo ogun e Carlos Alcaraz o si ni ko pa ni Wimbledon o ma miss you chapo ma miss Grand Slam meji to se koko so ati ma travel kiri ma play tennis
1: Roland Garros Wimbledon o ti
2: sure ko to show US Open gan at this point mi le so wi pe nkan le so wi pe o sure boy ben gan call our so emi wo ni ko si pe bo nibi ti mi ti kini de duro bayi mi si ma fe tele wi pe mo Japan yi to gome to wa number 18 yi ko lo gbe kini lo lodun
1: okay take fun yin ni abo lori to ti gba leni na to je resort ni awon bi to ti kan Nigeria ni yes loni ina ti group 1 lado awon obirin ma ti bere ajarat asaju meta lo da si Maryam Ahmed lara to jo mo na wa Nigeria omo iya na lo lora won Cinderella dance omo orilede India ni en owo na Emmanuela Shaibu to jo mo Nigeria set meta na lo fi na ni agagaga meji mo kokko so ni odo ti awon eleyi meta si odo oni Anna Tofant lati orilede Slovakia lo fi na Elizabeth orilede Nigeria meta sodo no na ni Elizabeth Emelike lo ko ti e lati le lawon ti mu ti be oyiye chi mba ohun na akegbe re Madinat lati orilede Olomira Benin Republic bakan na omo eleyi lati orilede India na ni o na ko fun akopa lati orede Nigeria Khadija Musa iyun ti je ti ipele awo bi won nara won seriously ni any ma face bo la ba se mo na je ki mo di odo awon okunrin bi o se jenu je mo odo awon okunrin obirin la won ya yan la won ya wa na ka le mo ta ma reti ni o keba
3: adoko
1: so ya siko ni bodu ti suma ago yo se ki pe tan awo ke Victor en bere aso wa anko yes mi o fe dawo le ni aso ti wa le wa lai mi o fe dawo le tori stress ni bo te ba fe te ba ni interest e to ba ti ni interest inu aso ta se jo won last year yen e to ba ti ni interest e dm mi lori e dm mi lori any of my handles atabi mola lamid se gbo gara ni lowo e upload si kini kaluku o ti delete
2: no
3: amen
1: te ba ti interest good design ti ready everything ti ready e to ba ti interest e dm mi atabi bola lamid lori any social media handles awon to je iko igena lapapa won na upload e e ba ti ri mi se wahala kankan mi ti mo gberu ti mo se wa e ko dowo ni ki tun ma sare kiri fele ni si wa o e to ba ti interest loju ojo ni ah bo se je niyan fun awoke vito e se ku fe o ibi ta ba de pelu to nbele pelu awo obirin to wa ni tournament yi tokunrin ati so pe jiji omo tayo ni opu wa a ma nri awon shockers ni awon tournament to ye pe e kan ri upset kan lati odo enikan te focus si but this one ti agbele to je ti awon obirin e lo sa mo ri awon Japanese meta to je pe won bi wada ye si amerin gan won marun pe ka ma pile to ka kan kopa ni
4: jeri mi o mo gbe boya bi emi na se nro leyin na se ari gbe se ka kini yen mo mi ri bayi pelu awon orugo ti mo ri be seri ko n se gbe boya je aje bi woli alaso tele
1: iwo laso ti o bo sibe
4: iro elu mi le so pe a kin ri nkan
1: do da
4: o se pe a kin ri nkan do da baba ri n to se auso sugbo pelu nkan to nbe nle seri gbogbo to ba lu le din se pelu ping pong patapata awon ara asia yen ta ba bi kibi ta ba de ko won ka gogo fun 1 point na inu boya bi point meta lo ka
1: gogo ona ka shimoto defend champion
4: igbe e gogo fa awon eleyi na
1: odo sasuki
4: eh eh so ka to wa mo iru nkan ti oba to wa sele ni abebe se ra awon obirin yi awon obirin ta ko lo pelu esi te kale ni se ya ko wo yi
1: katan
4: ati etika esi merin no merin boya le yo kan to win ani bi meta to lose e gogo wo ru fe run gan beyen o ti gogo fi je ka mo ibi ti pa le gbede awon ti won lose yen na meji na lo ba lo to ba ti je dije ninu ko bori
1: awon to win na o omo anu oluwa ajuwon o na akegbe re o
4: ajuwon ti wa je be ti gbo awon ajuwon ajuwon ti wa ninu game yi o ti je awon gogo be je di penisi o se se wa ni pele preliminary bye
1: world rank 458
2: Aziri. Awon to welcome be pelu top 2 lele top
4: 2. Sha mele bayi nisin yi. Se won le stop awon to wa ni boya before 10.
1: Ha?
4: se ko ni nira lo to ko so nju le sele o ko si e mo pe dije table tennis ba gba mi da kan ko e lo mi o bo ya nkan kan se yo kan lo lo abibo ta ba ni ka gbe sori party ko wa ni mo ro wi pe ka mo le paro tan wa je se ra mo obirin yen
1: ya sa suni ni india won be
4: ti won ba mu wa ka gba be sugbon ju le je bu won ni
1: gbe ni gbagbo wa lai
4: eni ti le sele eni dara yala mi
1: dana
4: na won kunrin mo se ri en to bele sugbon pelu nkan to nbele yi ka mo ko aro to na wa je expect pe gan mu wa se kan lo ji ni abi okay ko ko wu ka se yori ko wu lati ko ya nkan lo ba debe to ba wa agba so ju ma ti wa mi oro pe eyan le bu won
1: ko se nta fe bu won fun to bele jura won lo na ni nipa se okay ka wa ni kiru je ki n wa pele to da ni iru fan ni kan ni odo de gideon se fe loku lorun ni
4: to ba wa ni
1: eh to ba wa pada ko le wa anojo da pada fo eku kale
3: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba 32 fm
0: 32 fm 94.9

0: wa se o awa ah iya Liverpool ma mi e ku re ma o
1: so
0: jare are pa
1: duro
0: mo ke ayo ba mi leruko mi ah Liverpool ati abolo gbe dia awa nu e wo love Liverpool ala o ja lo cha pe mami ah la wa kiyin erunba kan mo ba to ola o jori be o to o lagbara o
1: gomina
0: se ibakide
1: la so
0: kawo
1: Iwo
0: ti awon
1: baba baba ti abi ni ani ka ja
0: lowo se ni o baba won baba kan to je pe won ni to ba mi eri mi kadira e fokan bale ani ke eri mi kadira o eri mi kadira hm
1: aha
0: Baba Dani.

0: fo reso fo ma fo wo reso fo pelu hero onta bike kick start alloy tuntun ti asese se o ti wa bayi lodo awon onisowo ati o sumo rijina na wo die fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080
1: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si

0: Ya
1: sola. Etibi beleka. En sunle.
2: Ufulele tingbin.
1: Eh morin. Sake. Eh morin. Eh mo, eh mo. Idea le nlo. Idea le nlo bi en ti o mo ke oni ti wa njenu idea. Ele ni mo fe play fun yin. Te ba ti mele. Eh re ke.
0: Oba
1: ogo ogo ogo e de lo so ra yin ke mo je iko e mo je ko ngimu lati bi oba ogo ewo
0: oya play
1: eh
0: oya ma play lo
1: oya am play
2: nitori wi pe
0: o ta ni ni wa le iwo le ko lojo o je ko mo pa yan se le ni ko ba yo wo ko ati da yi ni mo ti ogo re ni aye ni
1: Hello?
0: Hello, hello.

0: daddy
1: ka ma paro eyin na ma play le kokan boya ti mommy o ba fe gbon dan se
0: ewo owo gbo ni ba wi to da ju ya to se ka ma lura wa gidigbo ka ma se gbogbo e
1: abi ka ma sun yara won
0: Hello,
1: ma. This is 32 FM 94.9. Laughter House Lawa. Lori oke. Premier ni Mokola Labour. E mo wa kirimo o. E ba ti gboju, it's okay. E ti ri n tan so.

0: sisi wen yi nao ase wa nojo eh oswobi awon sisi tin down bi o
1: hello
0: sisi
1: no e kuro le
0: sisi
1: ah ni gbogbo ti sisi
0: mama ni sisi la pe mama lo down sisi
1: mama lo down sisi mama lo down
0: Lolue, Lolue o ti si number mo ba si si la fe ba
1: toro mo. Ani si si mama lo nda yin lo.
0: Kini nje si si mama e ma dapo e oto si si oto mo.
1: Ani si si mama lo nda yin lo nte. E ku eto.
0: Mama e le pada di si si. Se ko si si.
1: Ah, e ma. Eyin o mu la dada ni o pada si si si.
0: E wa pada di si si.
1: Be ni si si mama lo nsoro.
0: O je. Iya ni. Iya Elizabeth bo to dodo yin.
2: Hello.
0: Hello,
2: sir.
0: Hello, sir.
2: Baba legba lo pe pada. Mo ni e mi no ba yin leyin eto. Ori a se di card ke kan se fun ti ipale mo jo bi yin o.
0: Eh, iya. Mo tun ti fe mo ti fe mo gbebun ni yen o.
2: Awa mo rili te munu wa su te.
0: Egbo kini yato sisi ati mama se ko
2: awon si sempe ni
0: e je won gbe lenu yi e je ala se fun ara ile juwe leyi e ka ri pe awon sisi mama bi 200 won ma jide leyi laaro la
2: won sempe o
0: igba ta npe sisi mama wa yaju so
2: o ye ko wo be
0: Daddy, I've been buying you one, mama. Get your gun.
2: Ah, it's yellow. I'm buying it.
0: Baba,
2: I'm not going to be able to do it.
0: Baba.

0: testimony me now.
1: I told you angel in you now.
2: I'm going to go to the house. Mo ba ri aworan ina amun na send e si mi o le.
1: Okay.
2: Mo ba ra won ati omidan kan to ko ba mo bo ya ra won ni abi ya bi abakata
0: bi. Ala mi ni.
2: Ala mo si wo.
0: E mo gba mi ke.
2: O mo se send di picture won atakata si mi ma niyan.
1: Jesus.
2: Ka o fe a. Akata mo ti fe gbo ko lowo mi o.
1: God.
2: Abe wa gba mi. Eh. Sari ko se mi ni ko se meji bi mo se gba le alafa lo niyan. Atoju ile bo o daddy.
1: Okay, now let me get. She, ti woko wa si bi lu she, abi ti bi teyin lo.
2: Itawobun
1: testimony.
2: Yes.
0: Combination le ju.
2: Yes.
1: I want to share le. Mo ti gbe ri yin, e je npade yin after service kin go yoku.
2: Eni suru.
1: Akini.
2: Bi aburo mi se mu mi wa sile ijo si yin. Ba se n gbadura la n toju lebo. Sugba si ogun Olorun baba. Ah, Oluwa ma se won. Daddy, e pe ni won mu wale sa.
1: Jesu. Oh, eyin le pe oko yin wale.
2: Shibo, won mu wale.
0: Eyin le pe mi wale.
1: E se mo tele
0: ni. Madam,
1: e ti jo so ke to
0: de. Madam, wo se yawo ni ko ni wo.
1: E jo, e ku e
0: ko. E ba su le pe madam.
1: Eh, wo.
3: Enjoy it, I promise the IPM.
4: Yes.
3: Oh, no, ni, or bad family.
4: Yes.
3: Yes. Emma Bawakalo.
0: Emma Bawakalo.
1: I don't know.

mi lọwọ mo duro bi olori ogun mo duro sori pe olori ogun logun joju ko ogun joju ko mi o fe gba ijo lọwọ mi olorun ran mi lọwọ dide ko ran mi lọwọ lo be pati agbara to be so ijo idi dakuda oluwa lewon danu eyin emi ta tatera imatabataba makataba eyin emi ta tatera ninu ijo yi e jade ogene rukewa masiwe jiro ogene sibugewa siwe jiro siwe jiro jiro ogene rukewa masiwe jiro oh haguna chimba wanu wagara haguna chimba wa etse ndiese idiego oye binaso idiego oye dinatuku oye binatuku omalita haguna chimba wa pule ya helu pule Jesus helu ah oh pule ya helu dide togutogu ninu agbara re ojo meje ni mo tin gba we mo je ngbadura lori ijo yi yato si ojo day 5 ojo karun mo je sele ipo so pe inu lo mi mo ni mo fe break any no problem so e ti ba mi gba wole be pe awe ojo meje na ni mo gba yato si ojo karun ti inu lo mi oluwa ma je ki awe mi lo lasan to ijo ise wo ijo ipale every head of the church gbọdọ ma gbadura mo fira mi sinu ọwẹ ti adura lati woju yin oluwa ọlọrun ma ju lo lasan tun ijo ise do it baba mi do it now tun ijo ise aye awọn ọmọ to fun ni olu ma ka won baje ma ka yin won baje tun ijo ise o mi pale ko tun mi mo

tẹ lo nje ilu npe o ko seni to wa laye ti o loruko ti e Olufemi Omilani iyanda omo George oko mo mi mi adufe oniyun ko tan leri baba Michel mi aneke onisanyan amuseye baba Victoria mi adun ni onile kesegi baba Chloe mi ayike onisibi ide Roba banla wa ni ti jagun Roba banla wa ni ti joba Roba banla wa ni segun sile nile owu ere loloja je ere Eti mo ba se nsetu na ale patapata olowo button e kale sa e kale ma e kale lomode e kale lagbalagba lale yi ibi ta nlo oji ibi ta fe ya na ko tun po pupo eleyi to tun mo so pe agbadun ara wa daada e kale sa e kale ma e kale lomode e kale lagba

shim shim e ku jeti siwa lori eto lale yi eye ta fe so nipa e ohun le nwo yi gege bi mo se so eye te nwo yi eye kan to gbajumo pupo ni olohun ma pa yi mo gugu alara eye te nwo yi ohun la ohun loyibo ni won pe ni nightingale nightingale ni won pe lede oloyibo awa yoruba la ma pe ni awoko eye yi ni yoruba n pe ni awoko se te ba ti ewenu e eyin na ti bi isanu ki esogun be ba wenu e ri wi pe enu e ki gbe je won ma n kori won ma n kigbe ni gbogbo igba ni nightingale ni won pe lede oloyibo awoko lara awon eye ti o gbajumo ju kaakiri agbaye ni eye yi lara awon eye ti

ta jo se lori ni ele o o le ni o lo ko o mo se ri for the first time ni ele o mo wo adua wa o ni di elewon to ba gbe Africa adua wa o se mo wo adua wa iye ti do ba lapo re mo wa to ba mo ko ah ah e wo ti ojo le ogbon Rock about wo Facebook wa 32 FM 949 lori Facebook e wo ti ojo le a ni de le won o ti n ba ti ri owo yi mo bi ah awon ti o fe le won ri mo ti ri ana ba Yusuf o ni de le won wa tebi re pelu ogun ti Olorun taye aduko o ni de le won taye aduko wa ta family re

0: ti lẹ fun ma ire a ti lẹ ko fun o fe ke gbọ le nu re ke je ko ka bo se le ri o ke gbọ le nu re
1: baba ki lo ko yi eh
2: demola
1: ademola kini
2: joshua
1: ademola joshua lati ilu re se wa o ma ikota ki lo gbe debi
2: I was a little bit
1: ki lo gbe nde bi gogo ton fi mu wa bi laaro
2: oromo ilu gbe nde bi
1: oromo yi ki lo mo yin se
0: se ti oromo na la gbe re
1: ejo wa bo
2: be a jo nfe ra nba
1: omo odun melo ni baba
2: mo ti wo 55 lo
1: omo odun melo omo yin
2: ni mo yo ojo e ki ko ni
1: mo gbo yin
2: so then by lado wa ni odo e ni nbe nba
1: That's a little bit of a
2: iro ti ba ti jo wa tele ko si bi mo ti ma n kule
1: ejo wa be ejo e nfe
2: be ni be ni
1: e nfi pa ba lu wa be nfe
2: iro e pa fe se bi o so nba yen bi bi pe won
1: fe le ti fomo iloyun
2: won so be ni be ni o bi ji won so be ni be
1: ki wa lo wa gbe nde bi ise ba bi ji
2: e se bi won awon na lu wa mu mi pe e ba ba ni kan to sele ya wa se odo mi le da bi laaro e mo le jade si ya ti mo jade si oni only for two months, it's back on two months. I will only get my schedule. That's what you want to do. But you want to be one day, but also, yes, also, by the political paper, I got to know where I go back with the last one. Who called it that bad man? No, that people do not see me. And to put me, I'm a singing. Take me down with me, I'm not fine. Let's say, everybody, I'm not singing. Also, by any point, get that to cut the phone. They look somebody for the channel.
1: Seyin ba omo ilajo si pa be ba lajo
2: amo ba mi
1: le mi lo
2: a to e me
1: ke tin ba omo yin mi ajo si pa ninu le yin abi ni bo le tin ba lajo won le nfe ya re na
2: ro nfe ya re won ro ku mi ni ba mo se mo ma fe ya e won ro ku mi ni
1: se jo n gbe nu le ni
2: ile kan la jo npe
1: se ti ya re o ba ti wa si nile mu wole ni abi bo le se nse
2: se mo ma mu wole loju ja e ni de mu wole loju ja e
1: so e ti wa fun loyun bayi
2: won se so ni e be ni mo awon lo so be o
1: ta won ti lo se test ton fi so pe yan ti lo iya re nko
2: ba o se ni se
1: ọmọ ọdún mélòó ni ẹ 15 sọ̀rọ̀ sókè o 15 kí ni tó ṣẹlẹ̀ oyin oṣù méjì náà ló ní ṣe lọ sọ fítù àbí hospital na so pe oloyin osu meji
3: eh
1: o kan so pe oloyin osu meji se iwa ati baba yin fera yin ni eh fera bo lo se wa fun sata lo fun e loyun eh dani ba o ni sele oya
4: won me pa ko
1: ma wule ko ju
4: won ne ba lo se lo sele la koko
1: hmm
4: ya so ro ko ken ba le fun se ni bodu ma ne o gbo oya oya o pa wole la koko
1: mhm
5: ite julo

Broadway to shock with the family any deal one tell we can in Facebook why emergency program yi to ba o swo fu e pe laye o iwo yo ri bo ewon o ri dele won o ri lowo yele won gan si program fun yan be wa be wa adọ tun ba gba pelu go lo o ri mo no gbe won si program yi fun yan be wa be wa pere pelu go jọ lo ah wa ni ma ro ko sa famo si de te ba pe bi a se ha mo in family amo bere yi ari pe de ke roju e eye lo ko si bi rojo bi a se ha mo na ba to aba isi tutu lo wore pe owo re po omo yi e ke be fo wa lati bu lorun ni eh alopade fo ke bale mo wori adajo na en to mo pa se won mo pa se dada awon yo so bi ti oro re o ba ja si o ti se lu tele na omo ti loju so fa fe ni aba ni ni ba o da mo bi e ba fo ra mo e bo mi ni bi bo wa ni hey ori bi mo den de re won e ma gbadura o tori pe kele da wa ko ma to wa di elewon

statement abvatai abolore ade bi kasi made kasi ade dina folake kadija o te we ti po awon ti o dile we ti po o ti po e de mo no gbe won ajo ba seto yi aye ki ma ri oju lo Facebook e wo arakunrin re legbe mi yo e bo ti do bi soja e bo si do lo do yi oju e le wo yi atoku baku do bi pe nu amona ro ma mari baba o re oju e le wo lo Facebook wa yo e ta lo si 32 fm 949 32 fm 949 Facebook wa e te sibe e baba re lo du kale yi ah ago mesa bo gere kana wa lori eto ewo jole ago mesa bo lori eto ewo jole ni 32 fm 94.1 94.4 94.4 94.9 94.9 94.9 lori oke tete makola la wa 94.9 lori oke tete makola 32 fm sebe gbọ baba baba lo le ejo bi ere bi ere nbe baba dele ejo adajo ni ha oro yi wa se kiri le no bu yo si o ha oma bo lo se je se ba fi pa pa mu adajo ni nbere lowo omo bawo omo ni baba o fi pa pa bo wo won kan ni fe baba ni ah oma ali ori fe baba baba baba re ah oma toju wu ni ma fun ni nkan gbadọ bi bayi o fun ni 100 naira bi bayi o fun ni njo ke o fun 200 naira be ti ba fun lowo nu no se pe eyin bi mo bi mo e ma to omo yin e ma ko bo yin ha adajo ni oda baba o je bi abo je bi baba ni owo je bi kekeke bo du le obo ah nda o buru o je bi eda sante ko ba lo si ogbe won na ni remind as ejo re a wu bi do re o ja si bo se toro yi baba ye bere ri bandi won ti pare ejo re bo se ri fun pe imu bege ba ti je be ba da ejo esi imu wa fun yin te gbo agbo agbo ejo esi je e won si ri e won tole to ninu o

gbọ nkan ti wa ma wo pe on fi ya je iya kankan o si nbi kan si wa mo birin ti wise up amosha e lo sori tiktok e ma ri nkan ti mo n so iro odopa odopu be won ojo lo ko mi jade a ma danu bayi ori tiktok live lo join a je wi pe o fe lo gba te ba sin le tiktok live lo join ni menu se nbi to tin ta won ti share experience won ni kaluku ti share experience ati bo jo to orisirisi Kọlọ won ṣanu ewo kọlọ won sa ṣanu wa e sa ma ma je ka nira wa sinu e mu ma je ka nira wa sinu ko si nkan ta fe gba nbe e jo ko si ta fe gba nbe ko si ko si ara won nkan to ntule ka to de pon ma da everything root everything ma se o ni ko n loro pe ka ma dira wa sinu ka ma fi ajera wa e ma wo pe ngba nba fe bi pa gbamba fe bi pa ebi won ni mana e ma gbamba fe bi pa e ebi wa se kini kan ebi wa se gbadan o bi nti o ba ni se ni ya mo nje iwo je oni se lowo kari ti ero kilo kan kilo kaye kari ti ero je oni se gidi lowo ti o ba ni se gidi lowo ni ya le ma je le ru le lu le ma ba pe he bawo lo nse fe jeun bawo la won mo se fe jeun bawo won se fe se kini kan sugbon je ko nise lowo iwo gan agba tori pe kini ko sokunrin to fe liability awon obirin na ti mo yi pe ohun o gbodo je liability so ko gbodo je liability bi o si je liability si enu le yen to ba nipo o tu wa fe fi ya je o ti empower e iwo gangan ti ran nse sita o ti ranse de toru toru sita fun la re o ti so fun wi pe ko si nkan kan to fe se mo o ti so fun wi pe o ti so fun wi pe bo se wa yen o ti toju bo fun la ra e o da bi eni to fi ajo mo ni to so fun yin pe o wogo mi ni fun e lo nje iwo na lo wa bo se jan lo kiri lo ko lo wowo ko mo bo se nsisi owo o ti so fun yin pe ti toju bo fun ra re ko na lo fetch fun eni to ma ba sun ni e ma gba pin gba won ba be sun se won fe gbe lo ni se kan ti yin debe abi sokan ti yin gbe okunrin wo lo gbadura pe kan ma ba yawo ohun sun leyin ohun abi ni waju ohun re a je wi pe o fe se awon kan yi kini o de ma fa wahala ni wahala to de ma fa bi kan mo na mo gun le fun ra won bi kan ma orisirisi all sorts of things negative things ko ki mo positive impact wa so why ta fi encourage ninu marriage so it is time for us to put stop to it

0: Hello.
1: Hello, ma.
0: Hello, mo n da yin lohun.
1: Eh.
0: Mo ni se lati ba te ti wa jo pada yen ton ku ti be yin pada. After 15 years. Se eh se won sha ti se dada.
1: O ti e wa le ri ki mo gbe na. O ka le na ke jo soro na. O se e to fa won mo to.
0: So wa nse. Ah, o tu ti court.

0: won de be yin sun ninu ile
1: rara o kankan ni o ya ko mara wa je fujo meta fujo meta ni mo tun ma proud ka kiri pe awon ododo e
0: ah
1: o tun ma fumbu won ma se gugu e so basu si mo ri isokan mi
0: olohun seun
1: isokan mi
0: olohun seun mo ki yin ko rire lori yin e se gan ni Eshima, thanks for your contribution. Eshima, yes, ma, daroma. Yes, ma.

0: rin lori Facebook live yen o. And I want to start writing the names down. Eyin ti mo fe fun ni nkan. E ba se wole si ni ma se sare and iwe ti wa nbi bayi ti mo fe ma ko awon kini yen si. Ki time to lo. Hello, e kale.
1: Yes,
0: sir. Era, sir.
1: Lati.
0: Ọlọ́run wọ́n tẹ̀, Ọlọ́run wó bá wa ṣe, lágbára Ọlọ́run, Ọlọ́run wá bá wa yanjú ẹ̀, lágbára.

0: pe ki so mo ni be ni bo se n soro ni mo fun o lesi pe be ni sir so to wa yi lo wa leji ka mi daddy wa gba to wa yi won wa fi to wa yi lu agun won wa fi si mi loju pe ki lo ri anugba pe won ma ran mi lowo pa awon yan awon yan ma ran mi lowo lati ilu oyinbo o to de ni oko mi ti wa ni ilu oyinbo for past 15 years tori footballer ni o ni injury ni year 2007 so but o ni injury o wa o sa se operation lohun to se operation ti wa okay o wa pada si Nigeria igba to ya asan gbadura ka ki lo tu pada so first club to ma play ni o wa ti omo Nigeria omo lu ebi na lo ko lese o sa pe mi mo sukun wa sa gbagba sa pray o wa ni ohun so gba tese yen ti wa okay o wa wa lo wa pe mi lojo kan pe ohun fe ma bo ni Nigeria pa ma deport ohun passport ohun ma expire so mo wa ni kilo ma wa sele ah o ni afi ti ko ohun fe oyinbo ni o ah oyinbo mo loke ko si problem anything to ba lo fe se se o ba gbe oyinbo wa si Nigeria won se wedding won se white wedding o pada si ilu oyinbo bo sa pe awon eyan bere si pe mi tori set awon dosu joseph ni do fu joseph won sa npe pe ya blessing kilo de ti mo ri ni paper oko e se wedding mo le we fi mi le bo lohun se fe niyan so gba to ya ko pe mi mo eni to npe mi tele ko ti e pe mi mo o sa fi emi atawon mo nle bo sa struggle toro ni awon ile kan ti mo ti ra mo ko be mi atawon mo yen manage awa nbe so gba ti ati gba ti daddy wa mo ankaship yi to fi nu mi loju pe mara nu gba oko ti o npe mi tele o ti pe mi o ti npe mi sin mo ti eni mi fe ba soro awon mo but mo ran ti pe daddy ni ah o lawon eyan loke oko awon mi lo ba soro my daddy want to talk to you mo ni wo gbe phone lo mi fe ba soro o sa send owo ani ka awon eyan ma send o ko send owo na si mi tele
1: o ni ko send owo
0: o ti send owo o tojumo si lo npe mi ko npe mi ko ba mi soro mi go ba soro
1: o ye ma ka
0: so mo sha ni Sunday o ti ko
1: bless fun mi o ti se
0: o ti ko duplex fun mi o ko ni Sunday o ni ko lo bo fun mi
1: e wa lenu ajo o
0: na just 2 months
1: 2 months si mo ri fe
0: ben mo ti ra ile yen tele duplex
1: o sare wa ko
0: won ti ko ni Sunday tori mi se wa church won ti bo so Olorun bo ni December
1: o ko tun ni be a ka si fojo yen na ri ki ba ri ni we
0: omo lo ma ba soro first daughter mi lo ma ba soro mi go fe ma ba soro mi fe ma ba soro tele tori mo mo pa awon omo mi fun mi lowo so mo so fun pe mi need owo e
1: bossin
0: o ti se o ti call e fun mi
1: o ti call duplex o ti se normal
0: yes
1: and it is our normal
0: yes
1: sir
0: yes sir
1: congratulations
2: amen
1: o ko ti